0: hamat kagabanan makaroon nga involved sa krimen is minor. Diba? Agroandang pagka-involved, bukod nga simple nga isyo, seryoso. Roanda kara nga pagka-involved di kara sa mga isyo nga rap. Diba? That's why nga masyado ka sensitibo abi pag minor o involved. Kinangan nga magdahan kita tanan pag-abot sa isyo nga ra. Kasi may iba nga mga kaso nga na-report nga base magtuga it impresyon sa kaabuan ng mga kabataan nga involved sa rekar. Pero wa man ra yung nagakahugan nga kagabanan sa mga kabataan ay nag-obra it crime. Ag sa kamaturan, ro mabaho nga parte it daya karang mga inunga nagatuon ta sa gihapon. Nagatrabaho, nagatawa, nagapangabuhi it matawhay, saan da karang doon taro kagabanan makaroon. Pero bukon man itanan ng mga kabataan involved sa krimen, especially may. Pero hindi man naton mahambang isolated case doon nagakaganapo. So, hamat na uubra ra it mga unga. Especially rin mga minor de edad. Ano rason nga nagtugod kanda para ma-involve sa rayang maurang klase nga krimen? Mga katrupa. Ro number 1 ta nga ginatan-aw is problema sa panimagay. Una gagi nagaumpisa eh. Rong kakugangan it pagiya it daya kara nga mga ginikanan. Plus dugangan pa it mga domestic violence or kapabayaan or nagiging broken family na ro mga katrupa. Ikaywa is mental health. May pila ka mga kabataan nga naka-experyensya it depression. Grabing kaakig, no? Trauma ag iba pa nga mga problema nga palaisipan para kan. No? Nga what abi raing mga problema nga ra wa ta natawan it nagakaigo nga solusyon una sa panin. Ikatlo is impluensya it social media. Impluensya it internet. Madasig magkalhit mga katrupa ro mga makuan baga mga krimen nga iba gani ginobrahan pat kun. No? So may pila ka mga kabataan nga posibleng na-impluensyahan or ginatugad nanda kung ano ro anda karang nga makita ro na sa internet. No? Kapin pa kung uwa itama nga paggabay it anda karang nga mga sambilog pa is rong peer pressure ro impluensya it barkada. So posible ra nga magtugod sa sangka unga nga magobra it saga. Ah? Para sige obrahara para barkada kita. Sugod ka man na sa amon nga grupo. Mga doon it's because of pressure. Ikalima is about kapigaduhon. Rong kakugangan it oportunidad it daya karang mga inunga mga katrupa. So may mga time ngarong kakugangan it edukasyon ro mga kabataan nga ra out of school yut biba wa trabaho or suporta imauro sang bilog nga naging dahilan nga para magubra it daya nga mga illegal nga mga trabaho ro mga unga. No? Agro lastly is rong kakugangan it intervention it timprano pa nga pag pugong sa anda karang mga plano mga katrupa what naga-intervene kanda bisan mga ginikanan so bisan makita mo nga may mga sinyalis na nga may mga problema or pag inugali wa lagi naton na natagupangdan Wa natawat atensyon it pamilya. Wa natawan it atensyon it eskwelahan or komunidad mga katulad. So dapat magpamatsyagan ta, kamusta ba raton ng mga estudyante nga ra? Sa panimangay, dapat ruginikanan, mag-check, matsa iba at ruginahuga. Matsa kimpabayan niyang, wait intervention nga natabo, mga katulad. So ano rin mo obrahit gobyerno? Hindi man, bukong niya man itbastante nga abitawan at pinalidad eh. Mas importante mga katropa rong mas epektibo kung kombinasyon baga nga paglikaw may una nga suporta ag pagpatuman it mga layo. Yeah, sa Pilipinas dapat pabasugon naton daton nga mental health services sa mga eskwelahan. Di ba? Andro Obrahon, dugang kita it mga guidance counselor, psychologist una. The same time, makaangkon it mga regular ag mental health screening, counseling. So, kung may mga makita, kita nga maroon nga problema. Ikaywa is pabaskugo na ton rong suporta sa mga ginikanan. Magpatigayon kita, itdaya ka nga mga seminar sa mga ginikanan, may kantanan sa insakto nga paggiya o paggabay sa andang nga mga... paggamit it internet. No? Ag timprano nga pagkilaga sa mga sinyalis it problema nanda sa sugod it panahon. May mahigpit nga child protection program dapat ro gobyerno man. Pabaskugon rong koordinasyon it eskwelahan, barangay, social workers naton, para malikawan ng mga posibleng senaryo. Mabuligan na ito dahil ng mga kabataan nga una sa peligro. Ha? Kasi kinangaman natin sa sandara rescue, kasi sandara nag-obra man matod krimen, pero doon yan eh, riba, wakasayad nga, bi, grabe, tagalik ka sa gara. Sa bilog pa is dapat magtauro gobyerno it mga positibong oportunidad. Ano rin dapat karon? May mga sports program. Anda mga skills nga pakita nanda. No? May mga youth leadership activities kita. Anong pugos it mga iski nga ron? Sa barangay, kung hindi makabulig sa mga maurang problema nga ginapangatubang it mga kabataan. Aron mga 14, 15 year, mga sangguni ang kabataan member dun sa barangay. O pabaskugon nyo, inyo nga ron nga mga anunas barangay. Diba? Sa bilog pa is pabaskugon taro aton nga digital literacy. Tun-an taro mga inunga, mga katrupa, kung paano maplastar ro paggamit itdaya kara nga mga nakita nanda sa una. Para malikawan rong peligro. Kasi grabe taro impluensya ka right internet sa makaroon. Kung pabahian mo at asandaron una, bugtog tayo. Sundon anandaron. Nakikita na dama karoon sa internet. Oh. Ag lastly, rong mahigpit. Ag makatarungan nga pag-implement it layi, mga tawan tayo at nagkakaigong atensyon rong problema sa juvenile delinquency base sa laye. Ha? So samtang nga naginatawa nato rehabilitasyon ang suporta para hindi mauman ruanda karanga pagyapas sa laye na katrupa. Oh. Now, sa makaroon nga panahon, bukod niyang itgobyerno rong dapat karanga magmanabate. Pati ro pamilya, pati ro eskwelahan may papel. Bukod niyang itgobyerno. No? Ro pamilya kita, ro una nga teacher, it mga una. Ro eskwelahan, ro pangaywa, mga katulad. So kung bukas ro komunikasyon, ro paggiya, ag timprano nga pagsabat sa mga pagbag-o, kung dagagan, kung anda karang nga pag-inugali, it mga una. malikawan naton rong paglalait problema nga raya sa Pilipinas. Ha? So raya nga nga inabo, pagtaas ko kaso nga ra involving minor. Hindi ra masulbar itsang kapalisiya gang. No? Nga ginaistoryahan mga nagakinahangan ra mga katrupa, kinahangan ng pagbuligan it pamilya, eskwilahan, komunidad, ag gobyerno. Nga rung tinutuyo nga hindi ang mapunggan naton ng mga krimen, kundi masiguro nga rung mga inunga naton guwas sa palibot. May bastante sanda nga suporta. Ag ipaintindi ta kanda nga mabahurot sansa nga mag-umwad ka mo. Di ba? Gininambag ta pirming kabataan ang pag-asa ng nga para hindi sanda maadto or magtagang ro anda karang dagan nga ginaagya. Ibata nag-adto ito sa mga kaguluhan. Pagapas sa aton nga layi mga no? So do yun. Now, iya sa aton sa probinsya Taklan, ano ro mga plano itaton karang mga otoridad? Kahapon, nagpatigayon it Priscon, ro aton karang provincial police office, may koordinasyon na sa DepEd para sa kaguwasan it aton karang mga eskwelahan, mga estudyante, para hindi naman matabo. No? Pero pangutan na nga ni Karay, ano ra, good for 1 month yang ra, good for 2 months. Bullseye! Kasi may natabo eh. After ka na, maduga ko man dahil. Back to normal yung mandayin kita. Wa man, pahilay-hilay. Wa man na, okay na pa na. Diba? Sara, pamatihan tayong ro. Ro pahayag, itaton nga klan na provincial police office, sa ginpatigin nga Priscon kahapon, aganda ka rin nga mga programa nga pagapatigin nun sa mga eskwilahan bilog nga probinsya. Bullseye!
1: Bullseye! Pagdudang mo lang kung to what extent nga kanilang security o ating karang kapulisan ay bawal na dito sa so, visibility lang is siguro may parayahan nga kapulisan yung naging pwede siguro na tapot-tapot sa mga estudyante. So, ano po pwede sa nga mahimo asay sa the regular mangyari o raya na visibility nga sa mga sulok. So, ano pa pwede nga mahimo?
2: Siguro sa police visibility natin, pwede natin i-recommend, i-assess muna yung school. Kung, like, for example, yung perimeter niya is sa anong pens niya is mababa, pwede natin i-recommend sa kanila na minutas-tasan yung perimeter pens. Then, we also assess yung mga schools natin kung sino yung mga schools na mayroong blue guards. Siguro yung mga walang blue guards, pwede natin recommend sa kanila na mag-hire ng tutor. Ito masyadong malaki yung schools, dahil maraming malaking schools dito, siguro kung isa lang yung bloggers nila, pwede mag-dagdag. Either sa infrance, yung isa, sa exit yung isa. No? Like for example, sa Atang College, yung Atang College, masyadong malaki yung nakita natin. At meron silang guard. Ako yung anak ko yung nag-aaral. At kanina, ang gulat niya po, hindi ka na pwede pumasok doon. Sine-check na yung mga bags na although hindi naman mas pinagkapatan, sine-check lang yung laman ng mga bags. Pagandang baka yun, no? At least yung schools natin, dahil kanya, because of the incident, because the coordination ng mga kapulisan natin is nag-impit na rin yung mga pwede niya mga schools natin. Yun nga yung mga recommendation natin na hindi na dependent yun sa kanila. Like yun nga, yung perimeter fence, yung blue guards, yung of course yung pandiba niya ang sa natin ginawa rin na direct communication ni explaining natin na nag-create tayo ng sample sa Kalibo sa certain municipality, mayroon talagang group chat na membro doon yung natin ng school heads. Kaya any concern, magpa-communicate ka. Aside doon sa minidupoy natin na police during the opening class and the closing classes, sinabi rin yun, dami ng eskwilahan, iskopulahin yung pulis natin. Sa hindi na, hindi natin kaya i-deploy yung lahat. Kaya yung ginagawa natin is more on patrolling at in-identify na natin kung saan pwede mag-stand by point yung kapulisan natin para madali lang in case kung mayroong din na response is mapag-respond niya agad. Maganda rin sa takbo ka, 2 minutes is mapag-response agad. No? Ganun din sana magawa natin 1 minute dahil adjacent yung deployment natin sa mga schools. Yes, maganda. Okay. Sir. Unless may mayroong iba kasama ko.
0: Nagtaliwan nga dlaw kakahapon no ururay karang Prisco di taton karang PIN may kantanan sa dagagan it mga monitoring ag advisory kapin pa sa may mga baril iya sa aton sa probinsya Taklan nga so safety baga no sa bilog don ag ro mga tikang nga ginaobra itaton karang mga kapulisan sa aton karang mga iskutan karon so may mga paghigpit ha? Mga katrupa, hindi kita malikawan. Atun ka rin ang mga igmang hoda. Okay? Alas 8.25 na itong oras. 8.25 na. Uy, Santon Plus Gold, mga katrupa. Santon Plus Gold, importante ra sa atun ka rin gawas. Abogin ang mga benefits nga mabuo na ito, no? Daya, Rosanton Gold, Rosanton Plus Gold, nagapugong ang imaw nga para hindi kita magbagatian. No? Rosanton Plus Gold is food supplement. Nga para ro aton nga gawas everyday healthy kita. Kasi kung waka nailag akaon itang palaya, una, sa Santon Plus Gold, mga katropa, suportado gid-aro aton nga gawas kara 100% herbal extract, may malunggay, ang palaya mangustin, garlic, ag spirulina. No? So, una, ginapabaskog raton nga resistensya, raton nga enerhiya sa gawas. Ginalimpyuhan, rong gawas naton ag nagabulig sa pagtunaw it pagkain. Ginabalansero blood sugar ag nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants, no? Ag protektado kita sa pagkasama di silula sa aton karang gagawas. Do you know Santon Plus Gold sa aton karang migmanghod, no? Food supplement ginagabulig suporta nga indi kita maigo it mga bagatian. Napakaras mga butika, produkto ra ITS to Health, ah. Santon Plus Gold. Hoy kay Arlene Francisco Arsenio, good morning. Thank you kita sa pagkakas. Kay Divina Yepes, good morning ha. Kay Ampod Margie Ascanio, good morning to you. Nel Leo, good morning man. Patamyo lang ako sa akong pamilya sa Tigayon ha. Kay Joyce, aron, okay na. Good morning sa family Giban. Jun-Jun Guillermo, kay Joser Braulio nga nag-monitor gid ang makaroon nga. Gahon, good morning gid akinyo ha. Good morning. Kay Bonski Mendoza Channel, oy good morning. Good morning. Nag-monitor makaroon nga gahon niya sa aton karang. Now, iba pa nga mga mainit nga mga topiko nga aton karang pag-aaw istoryahan, balikan ta pagkatapos yang gid aton nga mga reminders kay indi sa

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Rafael Jose at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
13: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
18: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
19: XFM.
20: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
21: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
22: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
21: Oh, gali. Diriyo.
22: Ah, dali na.
23: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
24: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
25: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
26: Bibili sa pinakamalapit na butika.
27: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
28: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
27: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
29: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
26: Mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
0: Santon Gold, live testimony.
3: Arthur Balit, Siniloal, Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kapi ka na, may gawin.
5: gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X FM.
25: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
25: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
25: Sister Pain.
12: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
25: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
25: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
25: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape.

0: 4 para ato ning oras, alas 8:46 na sa agahon. Sa porsyon hatod katon right Santon Vitamin C, kinangan ro Vitamin C sa aton nga gawas, Rosanton Vitamin C, ro Vitamin C halin sa Santon Agro Alkaline nga Vitamin C. Tantira ha, kapit pa sa mga inunga, sa timpo ta makaron, usuro ugan aga init. Ga sabay man ro, ubosip on agtrangkaso. So makabuli gid ara nga may vitamin C ra aton nga gawas kasi ginapabaskog na ro aton nga resistensya. Kapin pa kuno sa mga physical activities naton. Ginasukan rong patig, ginabuligan nga mapadasig rong mga pagmayad halin sa mga bagat. So adlaw-adlaw ha, mag-Santon Vitamin C. Kapin pa sa mga unga nga ron. Rosipon nga ron doon ro sa bilo nga mga rason kung ham at gaugan-ugan nga na. Gainit ha. Rosambilog man karon nga makapugong isa vitamin C. Santon Vitamin C. Epektibo nga mayad ha. Kapakagra sa mga butika, ag produkto ra Tiesto Incorporated. Haraba nga katropa, ibasyada naton kinyo. Kasi may mga reported makaron iya sa may Banwa at Kalipo nga nagapakarirat at motor. Kapin pa di kara sa may Diversion Road sa may Puo Kalibo. May mga nadiskubrihan kara kung nagtaliwan nga adlaw. May mga navideohan, nasipkatan. No? May paandam kara si Mayor Jory Socro sa raya nga nga mga motorista nga ginagamit aro anda nga nga mga motorsiklo pang karira. Di kara sa may Diversion Road. Agka delikado tapaman andang ubra. Dahil kara nga mga nagakarira. Para makaroon si Katropang Carla Duramal, Executive Assistant 1, itaton ka ng LGU Kalibo Pamatia.
1: Ma'am Carla, nakita nato no, ro, naging shared post nga ni Kalibo Mayor Jory Socro nga ging share na naro sang ka post isang ka concerned citizen sa sang ka illegal karang karera na sa may Diversion Road sa may Puok. Kasunod ka ra, ma'am, ano ro naging tikang kara ni Mayor or LGU Kalibo sa ginaaligar illegal nga nga karera, ma'am, muna sa area?
2: So, nakita nga rin ni Mayor Noro post nga ron nga may kakarera na sa Diversion Road sa Pook. Gin-reshare na narasaan na nga official page na may caption nga, tumigil na kayo. So, it's a call, no, for action. Not just sa mga involved kundi sa Kalibo PNC nga tutukan nanda no ray karang incident. Insigida no after pag-post of any mayor ay may coordination do Kalibo Municipal Tourism Office sa Kalibo PNC nag-inform at PNC nga nanda no i-monitor do adaya nga area since nga abot ang reklamo no ga nga inaubrat alandang rate track do rayang kalisadaho which is bukod dito kung saan ang itmanami bukod idapat basi makakos it accident bukod matkanda lang dito no basi makahalit pasanda sa ibang mga motorista nga gaagi yun.
1: Oo. Sa inyo man no nga pag usisa sa ray karang rehitabo sa inyong investigasyon man sa LGU Kalibo, buhay yun na ma'am nga may mga makataga kinagaguntad o nga kada gabi or most likely no gabi na dahil napatigay yun ni ray karang karera, ma'am.
2: So uwa man kato na yung report iya sa office of the mayor pero may mga nakita kita nga may mga communication mo yung gasugod sa mga gagaong matarasundan no nga for road closure may ano event for ano man road show makaroon pero wa kita kabaton is a reklamo nga iyag na mismo sa office of the mayor if ever man no nga kung may una man hey sinapaksyon na nga gini mayor so nakaabot ka na raya so yung videos nga nga nagagaptan no hey yung gin ano man na gin pa-facilitate na nga maaksyonan man tayo.
1: Nakaano na ka ra ma'am? Hapatawag abi man na or nakaistorya si Mayor ag si Kaplo de Pinos it barangay po.

0: So far, no, hay what pagit ay na nakita tanda na during the rice distribution sa ideal sports complex. So ang kita ka kasi ito kung naka-discussion nanda about this. Pero for sure, no, hapaabotin man sa barangay council dahil kada nga things. Kapay nga, makabulig man sanda para makamonitor man or may makaroving ni council area during evening.
1: Mm-mm. Rui na bigam no ay syempre asay ba nato may kakuhangan pagid man abi eh, kumbaga bukod basante ro no mirot ato nya mga personnel kapay mga pulis ay abo man andang ginarondahan ay may mga information na bimam nga nagagapta nga ginapataliwan yang ron do mga pulis karon ya plaster dayon do mga ray karang mga nagakarera so saraya nga challenge ma'am ay paano ra ma'am ay may mga ano kada aduga nga intervention sa part man ni LGO Calibo.
0: So, aside for no sa garanda since man di man magtinero na the whole evening. Pero ina-inform lang ni Mayor tayo nga lang ang mga gana pa nga oblong day activity niya. Di gid ka mo ma-excuse no. It's either ipatawag ka mo ni Mayor sa anang opisina makabaton di ka mo it sanction with regards with your action. So, sa makaroon, hay, ina, dato hay warning na ni Mayor, no, ha, ipunduhon niya nanda. We will not, tolerate to daya ka lang mga activity. So, may mga ano din, may mga sanctions din si Mayor.
1: Oo, so nga ni noon, anabing caption mamay, itigil na yan, something makaroon. So, katupang, yeah. Makita nato niya, nag-warning yun gid man si Mayor, ma'am.
0: Medyo ano no, wag na nalipay si Mayor no, with regards sa anong post na ito no. And ano man niya bagat siya doon towards the site. Punta no, kung may mga makara, kay payod man ang daro ni, aware man sa nalang bukong natin sakto na ginaubra. Although, kinahangan kita nga nilip ako kundo at ang attention para makundungod. So, kung pwede, hay kundun gito na doon, kapilun gito Mayor na magkundun gito.
1: Ma'am, natumod, aro grupo, itry ka lang mga motorista nga ra?
0: So, on process, no, that's under Calibo Municipal Police Station, challenge man kanda, no, to identify these individuals. Kung mauman pagigit, ay mas manami, ay present lang nanda kay Mayor, dahil mga individuals nga ra. Agot, maano man sanda, mahampagan sanda ko, anong gibro, dapat ba na, ano rin sakto, kasi kung naanabi sanda na patropang clear, basi, naripat sanda sa andang, andang nga, kung ano rin sakto, no, sa regard sa doon yung mga bagay.
1: Oo. So, Ma'am, ang bamungani, no, may mga sanction ra, yun na ra. So, magwaskar na eh, may mga pag, ano, manday ka mukha ra, kumbaga, pakikipag-angot sa LTO, sa mga raya kay motorista.
0: For sure, no, kung masairan nyo kasi mga license, may mga other violations, may mga penalties, what helmet, what safety gear, nag-violate sa traffic rules and regulations with LTO, hey, for sure, you know, we'll partner with LTO concerned agencies para matawas na sanction.
1: So, sa mga mamro, pinaka na order panggit ni Mayor ay sa kapulisan niya imbisigahan at magronda sa Royun Mam nga area.
0: Yes, tama ka siya pang fair. At worst, no, ay kung mauman pagit manasandran, no, ag masaya ni violation, ay basi, no, makonfiscate ka na, ma-impound pa andang mga motor. So, hopefully, di makadamatabo.
1: So, ano, dahil mama, kung di magpati sa warning ay, wow, nita, kung baga mahilig ka, pero ibang nga nga mag-edit pa sa ilo ay, syempre, ato niya, alkalde man ay, mahumok malang man ay, wow, dahil nita, pasensya-pasensyaan ay, may mga makar na bimana rin, ma'am.
0: So, sa with regard to that, no, sa atong pagkuta naman sa atong mayor na, hey, for now, hey, syempre, sa una, hey, okay, pecha. Paano lang, pasensyahan. Pero syempre, kung umanong gihapon sa katropang clear, hindi ka rin hindi no, nanda, ma, ano, no, sa kanyang nanda, maagom ro, andang mga, so, outcome it andang naging action.
2: So ma'am ano Raya karang natabo ano ra first time man niya nagreact si mayor kasi buko nyo man it bag-o mga Raya information no nga rin mega karera una buko nya kwatikar sa diversion road nyo ni sa Puok ano ra first time ni mayor nga magreact ma'am.
0: Kasi sa rin na biro case no may mag-react ng demand mayor iba ibang case may vandalism may inaapagid ni ibang mga incident with regards to this ay it's a warning call you know, from the mayor so it means kung gara pa nimo it means yung gid ay seryoso yung gid ano ro case so wak man gid abin mo na ilalang yung mag-decision gid man na nga mag-jump ito conclusion niya gid no nga o hara ano niya ginaton ikaw niya ginaton or so tanan man no ay may proseso man pero anang pag process man anang patience man no, with regard to these actions yun yun no kay makaring hay very unhappy si neighbor sa natapo.
2: Alright, sige. Ay. For sure, may action kita kararo barangay council man. Gaban, ma'am, ay pagapungkuan gidra, ma'am, kung hindi abi magpamati sa warning nga ni Maray, mga motorista. Gaban, pungkuan gidra with the force multipliers at barangay council it po.
0: Yes, tama, no. Since na ginapromote na itong peace and order, yes, atong banwa, maiwasan natin itong mga untoward incidents and accidents, ay possible gid no kung ma-identify sa na pwede gid sa daron i pwede gid sa ipatawag ni barangay pwede sa ipatawag ni mayor ano lang gid no wag gid anay sorry yon for the next time.
2: Sige Ma'am Carla siguro makaroon do yun na dugang lang padumdum sa like mga motorista aga panawagan lang man sa mga residente nga aron doon mag direct report gid sa ato nya barangay council aga sa natungdan siguro gid niya ahensya regarding sa mga concern aga aron padumdum lang man sa dayang mga nagakarera nga ma'am ginaligan illegal nga karera sa area.
0: So sa mga residents no na sa Puok diversion at kung seen man no inside Kalibo nga may maanda nga masairan no nga may makarang mga activities sa iyong karsadahon, hey, please inform lang no is of the mayor sa 2686171 or directly nga report sa page ni Mayor Juris para maaksyonan niya ginawa kundi yung mag-inabo since kumabot na ganyan-ganyan nga incident man yun no, may ginaubrat ang karerahan ro parisada which is not good. We're here to cooperate with you para matawan mo sa disiplina kapatropang care. So then, thank you sa dayang mga motorista. Hey, di lang gid no. Kung pwede lang gid ay hindi on gid ananda o manon.
2: Alright. With that, nabagin niyo salamat si Ma'am Carla Daruman, Executive Assistant 1 to the Mayor at LGU Kalibo. Ayan man si Katropang Clarity at Itaxa Fam 96.5 Kalibo ang Katropang.
3: I thank you gidaha kay Katropang Carla Duramal raton karang Executive Assistant to the Mayor it LGU Kalibo mga katropa sa Plastada nga dapat may monitoring gid karang husto raton man nga mga kapulisan sa raya nga ra, nga mga nagapupakarira nga ra ay di malikawan ko namata ay taw may mga posta man na buhay gundon nga may una nga may gakarira dati pa gina ginapanggagas yang ani ron it pulis ang mga tanod una haron yung mata bay kabo tagali dati karon nga dayo may mga dayo dati kaso ginpanggagasan da it pulis bawal gidman ay iron punto bi karon ro disgrasya agro masakla pa kun makahalit sanda sa ibang tao yun rong point nga medyo na kwanta di si Mayor gid karon may action ra bay pa nga mamonitor ra sa mga nagakarira nga rita motorsiklo yes ba Bullseye! Alas 8:59 na raton nga oras datong porsyon aton katon right Vision X Plus Soft Gel Capsule. Importante para sa aton nga mata kasi ro Vision X Plus Soft Gel Capsule may lutein, beta carotene plus vitamin E siyasan. Ginatawan kita karanana it protection ro aton karang nga mata kun adlaw-adlaw nagainom it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kinasukan na ro pagpanganakit it mata sa paggamit it mga screens at mga cellphone at mga gadget. Agi nabuligan nga tawan it protection. Pero mga long-term vision issues. Kung adlaw-adlaw kang nag-inom ka, malikawan nga magkakatarata ka o ano pang mga problema sa mata. Kapag nakit rin yung ugo dahil sa problema sa mata, mag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga kaku. Anara it Yes to Health Incorporated. Ay, ginakugabos na kinachimpo. O itat oras, mga katropa, ha, sa aton makaroon nga pagpangalagad. Iba nga mga mainit makaroon nga mga topiko. Aton ka rin nga pag-uistoryahan, balikan taro sa iba nga mga news and public affairs ita XFM kalito. Well, naging kakbayag, kabulig naton. Ay, kay Dodge Walter Miral. Dodge, good morning, anay, ha. Monitoring kita makaroon sa El Diponso, Bulacan. Good morning. Good morning. Ito na kay Manang Linlin. Nagapropamati, makaroon nga gawa. Aljon Dirilo Navarro, good morning. Una sa Ruelan Junior Barbershop, Alpatic Cellphone Repair Shop, agkay Robert, agkay Cap Junior, agkay nung Mike Paulino. Kay Rigeri Bocanji, good morning. Good morning. Naging kabulig ta sa aton karang technical side. Katropang Cipril Kit Palmon, yaman sa aton karang XFM News Center, kakbay ta katropang Mariani Tolentino. Bulig ta sa pagratsada itaton nga mga balitaan sa tropang Clarity Ad sa kayit patrol si katropang Arier Cola. Sa ngayon, kuamon ka rin nga General Manager katropang Edwin Garing at kuamon ka rin nga Chief Executive Officer Dr. Emilito. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Pusa!

0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhol Vitamin C.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diri yo.
3: Ah, dali na.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
0: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
5: X-F-M.
6: X-F-M.
5: Santhol Gold Live Testimony.
7: Ang hindi ka po, siguro po ako, inaalit po yung pananakit ng aking katawan, ang aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santhol Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
5: Mambibili sa mga butika.
8: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo? Hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng nga manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mabahuro may kabulig it paginomit sa Santhol Plus Cup Mix. Bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santhol Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Santhol Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
5: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santhol Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santhol Plus Herbal Soap.
12: Pili na!
6: Santhol Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
13: Mas gari sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko tayo. Nawala na nagsakit ang ako ni ko.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
12: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
18: Phantom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
20: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
20: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
22: Bili na!
20: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
24: XFM.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Rafael Giuseppe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani ka mo mag-intraman sa Samton tag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 14 minutos, mga taliwan sa oras sa it alas 9 sa agahon.
1: Servisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Maj edhe një gaun lëzon Vesajas Mindanao. Maj edhe një gaun për Robin Shetaklan. Banuat Kalibo, good morning. Welcome na karon sa ato një pagaran kada pag pangalagad programang serbisyon katropa. Makaron kita nga adlawit Bernes, petsa 26 sa buwan ni Tunyo, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire T.I. Mga katropa, mag-iliba kita sa alas 10 agahon. Makipag-angot ka kung magpadad yung maminsay mga pagtamyaw si numero 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186. Wow, rato niya pagdamiyaw, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome sa mga tropa nato. And nga naka-monitor tutok na sa nakalang mga transistor radio FM bands. Naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Good morning everyone! Happy Friday!
1: Exciting!
0: Thank God it's Friday mga katropa! Kamusta? Rin yung karan niya Friday! Kamusta ruin bukada kinyot adlawit Bernas? Ano ba nga? Pausbong na ruin yung nauubos na energy? Nagabalik?
1: Exciting!
0: Or literal nga paubos mo na Friday na ubos na ubos sa bilog karun niya Domingo. Well mga katropa, okay lang ron! At least ay hindi na iga patay na ninyo ro inyo nga alarm clock.
1: Exciting.
0: Pero syempre may body clock man gihapon na matik gabugto man gihapon rugawas ni katropa. Maski nawa itunog it alarm clock. At least di ba gawa kagakamas sa yud mo nga wakat sugod hinaga. Hay nabugto matter timprano at least wa nagadali-dali it. Himos hikot no mga katropa basi malita. So mga katropa sa uman happy Friday. No, so may mga kaganapan hindi na keep safe everyone. Kasi ano yung mga plano, ano man yung mga kaganapan ninyo, makaroon niya Adlaud Bernes ay keep safe yang mga katropa. Well, good morning man. Happy morning. Happy Friday sa mga katropa naton yung mga mamang chopper. Aton karon yung mga drivers, sweet lovers. Sa aton yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers. Nga nagatristaris na sa bilog ng Banuat Kalibo, Provincia Taclan. Good morning mga katropa. Stay hydrated mga katropa, nagasingka na naman si Lakit Adlaw. Although nagagawom asaw-asaw pero madanggas sa gihapon mga katropa ro huyop itahangin ro si Lakit Adlaw. So stay hydrated mga katropa, ano man ro panyampo, okay agud niya makalikaw sa pagagitray karang tumba YP Lasa. Well, good morning man sa mga katropa natin, mga solid katropa out there sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Kutubit magabuti, tato niya pagpangalagad, pagililiba sa Isla It Boracay, Mainland Malay, sa 1st and 2nd District. Tato niya probinsya Taclan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga! May red niya gahon mga katropa. Sa mga katropa natin niya overseas, Filipino workers, o kung OFW. Sa mga mga parte at kalibutan, ano man niya oras, inyong karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon. Good evening mga katropa. I-download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Kay man, feels like home. Kung everyday na ka-monitor sa XFM Kalibo, kama naman kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting
0: morning sa mga katropa nato na katutok online. May karapang Wowie season from Ganzo and Hamindan Capiz. Mayong aga, nagapuro pamati karon o nakana sa Ganzo and Hamindan Capiz bilog ng season family. Good morning, karapang Wowie season. Karapang Taylor Poldo Martinez Jr. sa bilog niya Rando. Ayo, Martinez family na sa barangay Ali Putos naman Shaklan. Good morning mga katropa. Uy, sa mga katropa nato sa XFM Katropa Fans Club. Happy Friday everyone. Nakaroon sa Ruelan Junior Barbershop kay karapang Aljun Dirilo Navarro. Good morning! Happy Friday, gitana sa mga katropa natin sa Ruelan Junior Barbershop. Ano? kar sa poblasyon Banga Aklan. Happy happy monitoring gid ana ha, samtang nagagupit-gupit raton karon nya mga barbero na sa Ruel and Junior Barbershop. Bukod ra kwentong barbero, pero legit gid ara nga mga mayad aron nga klase sa barbero, di ba karang aljoin. So good morning gid ana ha sa mga solid katropa natin out there. Sa mga katropa naton, bagong liso sa takaran yung mga radyo, bago nga monitor. Mga katropa, magwasin yung mga radyo, abing mag-monitor man. Samon karon niya Facebook live streaming, live na live na live, ron karon niya pagpangalagad pag iliba. Samon karon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So man mga katropa, live ron karon niya pagpangalagad sa katalas G sa agahon. Samon karon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share doon karon niya live kay man, the more, the merrier. Mas marami, mas masaya.
1: Exciting.
0: So for the go mga katropa, i-power share natin ka nga live kay Mayna. Today is Friday, it's SSS Day. Agod niya maabo, rumaabot itaton ka rin niya panibagong tupiko. Makaroon niya adlaw it Biyernes. Sa may mga gustong isang guni, sa may mga query, sa may mga gustong ipaabot, may kaangtanan sa anda ka rin niya mga SSS account, sa may kaangtanan sa social security system. For the go mga katropa, ayaw kamuya-huya nga ipaabot doon sa ato niya programa, ipangutana naton doon, iplastar naton roon kay Sir Amiel Hinova it SSS Western Visayas. So mga katropa, for the go, i-comment na rin yung karoon yung mga puro pangutana sa aton karoon niya Facebook live streaming. Agud, madali na akong makita ag ipaabot kay Sir Amiel Hinova. 22 minutos, mga taliwan sa oras. It alas 9 sa agahon ng mga katropa. Para yun ay karang portion. Hayatod man ka ito ni Santon Gold Herbal Tea. Uy, sa mga katropa natin, ikaw rin yan nalisdan. Mag-jabs or mag-higko, no, mga katropa. Hay, nabudlayan niya. Kung mabuhay, ro, anak ka rin niya pagtunaw. Sa anak ka rin niya mga ginki naon. Abi, supportahit, aninyo rin yung ka rin niya healthy digestion. Eat Santon Gold Herbal Tea. Ayaw ninyo pagpabayi-bayain. Hindi ninyo pagpadagandaganan ro feeling bloated pero hindi ninyo nga ron nga tiyan. Hay malisod yut aron mga katropa, agbasi mauli ba sa seryoso nga condition. Mga katropa, mag-inom ka mo Santon Gold Herbal Tea. Makabuli ka ron pang patunaw, no? Mga katropa, sa inyong mga ginki na o naging pinasugod sa sudit inyo karon niya tingana. Raya made of malunggay, moringa, turmeric, and cinnamon bark. Mga katropa, Santon Gold Herbal Tea. Ay, ginasuportahan gidro atin karon niya healthy digestion. Ginabuligan na nga pagwaon. Rotoxin sa gawas. Ginabuligan, ratin karon niya gawas sa natural weight management. Mga katropa, Santon Gold Herbal Tea ay produkto it Yes to Health Incorporated. Available man rin mao sa online, sa TikTok shop and Shopee. So ayaw gid ninyo pagpabaya-bayaan sa umanharo inyo karon niya digestion. Ay malisod yun doon, agbasi mauli sa seryoso nga condition. Mag-inom it Santon Gold Herbal Tea para karon sa inyong healthy digestion. 23 minutos, mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, sa atin karoon niya pagpangalagad, pag ililiba, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw Biyernes. Sa uman, mga katropa, ay asa ka na alas 10 sa agahon. So, ibinin niyo ako karoon na, ipaabot. Rin niyo karoon niya mga komento sa atin niya Facebook live streaming. And sa uman, it's SSS Day. Panibagong tupi ko, panibagong talakayan. Raton ka niya pag-aplasta ron with Sir Amiel Hinova at SSS Western Visayas. Katropang Arnold Altiva, good morning po, mahal Claire. Not only you are cute, but really the most beautiful for me. Thank you. Katropang Arnold Altiva, mahal Claire, I have seen in my life, like, ano? Take care and God bless always. Ang bait mo na ngayon, katropang Claire. Abo, grabe. Mabait naman ako lagi, katropang Arnold. Always mabait. So, thank you so much sa pagtutok from Corona del City, our avid listener, katropang Arnold Altivo. Thank you so much. Mahal kita palagi, katropang Arnold. Katropang Dang Villanueva, good morning. Watching from Makati. Hello, katropang Dang. Si Hinduin mo karangan next destination. Si Inka o man ka magupad or matumbling-tumbling. Keep safe always. Katapang Dang, no? Sana all tayo travel-travel. Yata si Katapang Dang, araya. Hey, Katapang Jory Jorfa, good morning, my dear. Have a nice Grabe, mataro last Friday. Masi ba magiging last Friday kung natarangara pang jewelry. Knock on woods kita, ha? Grabe, taroy mo mga mensahe nga roon. Have a nice Friday yang. Ayaw pagbutangit mga last ake. Ay, delikado, taroon ka na pang jewelry. Ako ta, my dear, adlaw-adlaw at pawong do alarm. Every 2:30 to 3 a.m. gising na. Papasok ng duty from Madalag to Banga hanggang hapon. Minsan gabi na makauwi sa sobrang busy. Minsan busy sa work, minsan busy sa bote. Royon, ginaan ni Karabang Aljon na Aljon, tuloy, Karabang Jory. Pero sige yung ako, amatay, deserve man natin, no? Maskin sang bote nga ron, no? Pang pa-chill-chill yang sa gaoy nga pag trinabaho itsang adlaw, di ba? Pero ayaw man paggabi-gabi, ihahay. Imbis makatipid ka, hay, agto lang sa bote, di ba? Mas wag nating ano ipasabote ang lahat.
1: Exciting.
0: Thank you so much, Karabang Jory Jorfo from Tabao, Banga, Karabang Arnold. Thank you. And mga katropa, alas 9:26, ratan ka rin niya oras. Good morning, gidaanin sa mga katropa natin sa barangay New Buswang Mercedes Village. Happy, happy monitoring, ha? Kay Lola Didang, good morning, kay Nanay Alice. Sa bilog ka rin niya, Tiad Family, good morning. And of course, sa Kabayugan, Malinaw, Aklan. Sa bilog ka rin niya, Bardola, sa Beltran Isuga Family, kay Lula Mami, Lula Mary, Lula Linda. And of course, kay Uncle Uri, kasi nakaroon niya, bilog ng pamilya, good morning. Good morning, everyone. And of course, sa Dangkalan, Malinaw, Habal-Habal Boys, si Uncle Boyet, good morning. And sa Bigaa, Malinaw, Aklan, sa Bilog nga Beltran, Ag Ikayan Family, good morning. Masako-sako sa nakarang mga alaga na karoon sa farm. And of course, good morning man sa Sichob Oblina Bonsur, sa Bilog nga Villanueva Beltran Family, kay Uncle Sinte sa Mabulay Rice Mill, nagasigabong roa na karoon niya, monitor. Nakaroon sa Mabulay Rice Mill. Nag-monitor samtang nagagaling it pa, guys. So, good morning, Gitana, ha, everyone. And mga katropa, ha, sa bako nga ni, today is Friday. Ano man yung mga kaganapan, ano man yung mga plano magkaroon yung Friday. Keep safe, git, mga katropa. Sa may mga pag-anawon, ay gamat-amat na hindu na karat biyahe, magdahan, gita. Ag-enjoy, mga katropa. Karapang ilig, Chinita. Good morning. Happy, happy monitoring. Nakatutugit, Ana, mas aton karon niya pagpangalagad. And of course, ha, good morning, gita man, Anay. Sa mga katropa nato na nakaroon sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental, sa bilog nga Tiad Family, good morning, mayong aga. Mayong aga, mga katropa. And sa mga late tuners out there, sabi mga katropa, live na live, rato niya pagpangalaga, rato niya pagililibas sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. I-power share, mga katropa, rato niya karoon niya, live, agod niya, mas maabo, roa, maabot. It-aton ka rang at tupiko makaroon niya, adlawid, Sir Amiel Hinova, it's Social Security System, ako na SSS, Western Visayas. May mga problema ba kamo sa inyo karoon niya, account? May mga problema ba kamo sa inyong SSS? O kung ano man yung mga queries di karon ay for the go. Aton gidro niya i-plastar kay Sir Amiel. Hay, magwasa pogi as sasa. Maabi-abihon gina si Sir Amiel nga roon. So, feel free nga isang guni rin yung karon yung mga mga kurukat kutay na. Karabang Ronier Sambrona, good morning. Kamusta naman ang iyong gising, karabang Ronier? Ano, nagising ka ba na maganda ang iyong morning? Or morning pa lang sinusubok na ang iyong pasansya?
1: Exciting!
0: Magbangon yun di karon, tama o niya pinaukoy, tama o niya pag pinamukot, karabang Ronier? Ag maghahaon it pamahaway. Ato niya omega o na papamahawa won ron.
1: Exciting!
0: Oy, good morning kita Anay, ha, sa mga solid katropa nato ayun, sa may Metro Calibo Water District. Kamusta naman ang buhay-buhay natin dyan, mga katropa? House life so far? Mahambaga nato niya, so far so good, so far so exciting.
1: Exciting
0: git Ana Ron. Kapin makaroon karo pang Ronier Friday. Anong ganap? Anong plano today? Ano, matutulog ng early? Ag magpamukot, magpaukoy sa gugban. Tomorrow is Saturday. Wait, so good. Kapin sa ni katropang Ronier, tabi nga rewat at sugod right Friday. Mga ato niya katropang sa gobyerno, nagatrabaho ko na mga government employee, hay warun sa natsugod it Friday. Nagapabilin na rin, nagkaroon niya plastada nga 4-day work week. Pero, syempre, sa katropang Ronier, tabi nga rin, mahugod gita yung maura eh. Biyernes, Sabado, nagasugod tayo. Mara, believe it ako sang amigo nga rin. Maskin, what, at sugod? Nagasugod tayo, Mau.
1: Exciting!
0: Charot, may mga ginatapos yung ano, karapang Ronier. Tularan ang huwarang empleyado. Grabe gid ana mga mahugod gid ang kawani ng Metro Calibo Water District. Sige yak, leave di karon. May mga makaron tabi man no. Grabe ta nga ang linipon ni tambak ro andang trabaho pagbalik. Pero sige ra pang road year mat ang grabe ay very good ta mo ray. Literal nga very good. Oh, may libre ako hindo na ay bakas ta ita. Pure di karon kada pang road year ko si on ta lang gid di karon. Bangon yon di karon. Bakas ka di karon pinaukoy. Good morning, Grabang Rosie. 31 minutos, mga taliwan sa oras. 8 alas 9 sa agahon. Well, mga katrapas, daan may tuto ka mo sa aton karon niya pagparumbalik. Aton na makaibahan si Sir Amiel Hinova at SSS o Western Visayas. Magpaparumbalik kita after yan. Magpilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Oras makatropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 34 minutos. Mga taliwan sa oras at alas 9 agang sa tunyo pagpanumbalik. Programang serbisyo ang katropa. Sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire T. Ed. Uy, good morning. Gidaan na sa mga katropa natin yung nagapuro pa nga pinas makaroon pang oras. Nagapuro pamahaw na sa mga bagong bugtaw di karon. Good morning. Happy Friday, katropa. Well, mga katropa, sa aton karon niya pagpuro pa dayo. Sabi ang kalinyada na si Sir Amiel Hinova, it SSS Western Visayas. Sir Amiel, good morning! Happy Friday!
1: Likewise, Ma'am Claire, good morning and good morning sa lahat ng taga-aklad ng Kalibo.
0: Alright. Sir Amiel, of course, Friday, it's SSS Day. Ano naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw, Sir Amiel?
1: Yes, dalawa po ngayon ang update natin. The first one is yung topic about may SSS account registration and reset. And yung second is yung good news natin about pension booster po, ma'am.
0: Alright. Ito po muna, no? Bakit dito muna tayo, sir, sa kahalagahan ng may SSS?
1: Yes po. Yes, Ma'am Claire, no? As we all know, ang transactions ngayon sa SSS is majority may online na tayo, so pwede na mag-transact yung mga members and pensioners natin, even ang employers sa online. And mahalaga ito, ma'am, dahil yung online, nandito na lahat or karamihan na servisyo natin, yung mga loan, availment of benefits, mag-check ng contribution. Pangalawa po is, mas mabilis, ma'am Claire, at hindi na kailangan pumunta sa branch, mag-travel, yun yung isa. And meron ng enhanced security features tulad ng one-time PIN or time-based na one-time PIN. And meron ding available na ito, ma'am, unlike before na yung mga OFW members natin. Nahirapan dahil kailangan pang umuwi ng Pilipinas sa pumunta ng office natin, foreign office, to transact. Ngayon, pwede na po silang mag-check ng kanilang mga records through the may SSS portal.
0: Mm-mm. Sir, sa mga bago pa lang na nakakaalam sa may SSS, although marami na rin ang may alam ng may SSS, pero meron pa rin talagang hindi alam itong may SSS. So, anong kailangan, sir, para makapag-register ng ating mga katropa?
1: Opo, yung mga kailangan is number one, meron ka ng SS number or CRN number na registered member ka na. So ngayon, ma'am, yung advantage kasi for those na mga mag-apply ng SS number, automatic na po silang nire-require ng system natin to register din sa may SSS portal. But for those na nakapag-secure na SS number before, yun yung isang requirement natin. And then second, valid email at mobile number. Ibig sabihin po, active yung email or yung current nila na ginagamit and mobile number. And syempre, i-ready nila yung mga personal information nila. Dapat tama po yung nakalagay doon. And create na rin sila ng preferred user ID at password. Ito po ay kailangan during nila, no? Every time they log in. So kailangan may user ID at password silang gagamitin. And i-take note na nila, ma'am, kasi baka makalimutan. May mga cases na after ng pag-register ng password, nakalimutan na agad. So, dapat ilagay nila doon sa kung saan nila madaling makita. And ito po ay kailangan i-fill up doon sa online natin na registration.
0: Mm-mm. Ito naman, sir, ano yung bagong proseso ngayon? Meron po ba?
1: Yung bago po is yung updated natin na registration steps are una, pumunta sa www.sss.gov.ph. And then, mag-click po sila dun sa may SSS member portal and piliin nila yung register and yung account type, which is account type is member kapag member yung mag-register. Kapag employer naman po, account type yung pipiliin. And then, doon na nila ilalagay yung mga SSS number nila, ma'am, yung mga other details nila na na-mention ko kanina. And they need to complete lang yung pag-fill up ng mga informations and review yung mga details bago po nila i-submit. Yung importante po, before finally na i-submit, dapat i-review muna para iwas mali, especially dun sa mga email address and contact number. Mm-hmm. And magsasend po ng email confirmation yung system natin na para dun sa activation. Dun nila i-click yung activation sa email nila, ma'am.
0: Alright. Sir, itong ano, bagong security feature, yung time-based one-time password, paano po ito i-set up?
1: Yes, yung OTP na tinatawag, ma'am, is number one. Kailangan nila mag-login dun sa MySSS, my.sss portal. And then, i-click po nila yung set up OTP. And mag-download. Kailangan po nila pumunta either sa Apple Store or Play Store. Mag-download po sila ng authenticator app. And then, isa-scan po nila yung QR code. And then, mag-enter po sila ng, hihingan po sila ng fixed media OTP, which is isa-send yun ng system. And yun po yung mag-confirm ng setup ng OTP. So next time po na maglalagin si member, kailangan na niyang mag-provide ng OTP code para makapasok. This is purpose of iwas po na kahit may mag-access po yung sa online account nila somewhere, o kung sino man, hindi po agad-agad makakapasok kasi nasa, may control po sila. Nandun, nasa kanila po yung control ng OTP. So, very secure yung online account.
0: Mm-mm. Sir, masasabi po natin na mas safe na ang account once na nakapag-set up po no, ng itong ano, bagong security feature?
1: Yes po, ma'am. Kasi yung OTP and yung OTP is nasa control ng member natin. That's why always natin na nire-remind yung mga member employer kapag may nangingi ng mga, especially OTP or OTP, kunyari nangingi ng mga ganong details, huwag pong ibigay kasi dapat yung OTPs and OTPs were very used lang talaga and para hindi po ma-access. So very safe po yung online natin because of this additional security feature.
0: Alright. Sir, paano po kung ano, nakalimutan itong password?
1: Marami po itong always na nagtatanong sa atin. So yung pag-reset po ng password kapag nakalimutan is number one, pupunta din ulit sila sa MySSS login page or sa MySSS portal. And then, ikiklik lang po yung forget user ID or password. And pipiliin po nila yung recovery option. Yung isang option natin is multi-factor or security options. So they need to put their SSS number or CRN. And mag-click lang po ng proceed and sagutin na yung either security question, ma'am, or security verification, mm-hmm. I mean. And then maglalagay po sila ng kanilang bagong password. Pwede lang nila itong gawin, ma'am, it-updated yung kanilang mobile number or email sa atin. So kapag nakalimutan or hindi na pala active yung email or mobile number nila, we need to update first sa office for them to be able to do this resetting. Pero kapag updated naman po, pwede nang doon na po sa MySSS portal.
0: Mm-mm. Sir, automatic po ba na, automatic na bang secured ito once na set up?
1: Yes, apo. As mentioned kanina, mas secure na ito ngayon, ma'am, because of the multi-factor authentication. Hindi lang po password yung hinihingi, but either OTP or TOTP na po yung hihinga na po ng one-time PIN or time-based na password. So, mas secure na po ito.
0: Mm-hmm. Sir, sa kabila po no, ng maraming ayun niya, mga scammers, mga online scammers, ano po yung pinaka-goal ng itong ano, sir, bagong feature natin, security feature ng SSS, except rin po no, na yun niya, hindi na kailangang pumunta sa physical branch ng SSS itong si member?
1: Yes, actually ito ma'am is number one, yun niya, ginagawa natin secure yung online account natin. Kasi ngayon alam naman natin na we are going digital na talaga, like mostly ng transactions natin. And with the advancements ng mga services natin sa digital, ma'am, siyempre may mga advantages. So meron ding may mga kailangang i-update na especially sa security ng account. No? So this is one of the enhancements natin sa online natin to make it secure and hindi naman po mag-worry yung mga member natin, pensioner or employer na baka ma-access nung iba. Mm-hmm. So as long as they are in control of their OTP, password, yung mga user ID po nila, rest assured po na hindi po basta-basta ma-access yung kanilang account.
0: Mm-mm. So sa mga elderly din po, sir, no, dapat ano rin, may nakaalalay sa kanila sa pag sa itong bagong feature din sa mga elderly natin na member.
1: Opo, yun po, yung mga medyo elderly na nahihirapan na po mag-access sa online, pwede naman po silang i-assist ng kanilang anak or yung mga, or kung may ako man sila na medyo techie. Pero kung hindi, wala pong mag-access sa kanilang, always natin sinasabi na if they could or they opt to go sa branches natin, meron naman tayong e-center to assist them. But kung meron namang pwedeng mag-assist na

0: ng details sa mga member natin, or sinasabihan sila na mag-click ng link, or mag-update ng record. Pero syempre nga dahil dito sa ano, sa TOTG and OTP, hindi po basta-basta na open yung account. So nag-report po na parang kaduda-duda yung mga nangihilang mga details sa kanya. So always every time we end our program, sinasabi ko nga ma'am na basta nangihingi ng mga sensitive information or any information po sa inyo ay nagpapakilala ng taga-SSS. Hindi po kami, hindi po yung taga-SSS kasi hindi kami nangihingi ng mga personal information through phone or messenger or email. Kasi yung mga need namin information, ma'am, usually makikita din naman namin dito sa office. So, ano po sila, dapat be wary po doon sila sa mga hingi ng information. Or, especially doon sa nagpapaklik ng link, ma'am.
1: Mm-mm. At kung may pumipilit, sir, na maka-access itong account ni member, magno-notif talaga rin sa kanilang ano, sir, number or binigay na cellphone number or email.
0: Yes, tama, ma'am. If may in case po na mag-pumilit na i-access remotely or sa ibang lugar yung account nila, malalaman po nila yun kasi makaka-receive sila ng request for OTP or TOTP. So, wag po nang ibigay yung OTP or wag po sila magbigay ng TOTP. At the same time, pag ganun cases, ma'am, na may mag-try na mag-access, better change the password na lang din ng online nila. Kapag may ganun case, immediately change po nila yung password.
1: Sir,
0: sure natin na. And then, yung reminder din, ma'am, na if they are using gadgets na hindi po kanila or gumagamit po sila sa mga computer sa labas, always log out yung and delete yung mga kung ano man yung mga details na nilagay nila doon. So, delete, I mean, kapag may na-scan po silang IDs, dapat i-delete yun. And aside from that, don't forget na i-log out yung mga email and online account nila before sila tumayo and after nila paggamit dun sa mga outside na mga shops.
1: Mm-mm. Sir, ilang beses po pwedeng magpalit ng password or makatanggap ng one-time yung OTP?
0: Yung resetting, ma'am, wala namang limit sa resetting. But sa OTP, ma'am, every time yan na maglalagin yung member natin, or pensioner, or employer, iingat talaga ng TOTP or OTP kasi part of the security yun, aside from the password.
1: Alright. So ano po yung mga importanteng reminders na kailangang tandaan ng ating mga members regarding po sa itong bagong feature or sa kanilang My SSS account?
0: Yes, a reminder, yun nga ma'am, dapat i-secure nila yung user ID and password, dapat sila lang po yung nakakaalam nun. And if they feel na parang compromise yung password, they need to change it. And yung system natin, ma'am, nagre-require din, I think, every 6 months, if I'm not mistaken, na nare-require sila mag-change ng password. So kapag may prompt, ay lumabas na prompt sa screen nila na kailangan na po nilang i-change ng password, i-change na po nila agad. And yung activation ng time-based na one-time password, i-activate na rin nila, ma'am. And make sure na updated yung mga details nila, ma'am, and wag po nilang i-share yung OTP po.
1: Alright. Sir, ngayon po, may mga dagdag po kayo, may mga invitation kayo, mga dagdag na reminders po para sa mga programa ng SSS and mga soon na mga programa po na ilulunsad ng SSS. Baka may mga gusto kayong idagdag, sir, na mga invitation?
0: Opo, ma'am, kaya isingit po lang yung good news natin ngayon, which is nagpalabas tayo ng press release 2 days ago. Related to the pension booster natin return or nag-gain po ng 6.2% na earnings yung pension booster. For those na hindi po familiar sa pension booster, ma'am, dalawang klase po ito, mandatory and voluntary. Yung mandatory po are automatically remitted sa SSS kapag yung sweldo ng member natin working in the private sector is more than 20,000. So kung nagpas 20,000 po yung sweldo ng member natin, may pension booster na ano yun, ma'am, na equivalent. So nag-earn po yun ng every year, annually nag-earn. So for this period, January to May po, ma'am, nag-earn po ng 6.2% yung parang tinatawag natin end.

0: additional investment po yun sa SSS. Meron namang isa, yung voluntary po, na pwede po silang maghulog ng additional aside from their contributions, pwede po silang maghulog minimum 500, wala pong limit kung gaano kalaki, basta wag lang po bababa ng 500. And kapasok din yun sa pension booster nila ma'am, if they signify na magpa-member dito sa voluntary pension booster. So kumita po ng 6.2% yung investment po nila sa pension booster, which is despite po ng mga economic challenges natin for the past few months dahil sa pagtaas ng fuel, but despite this, nag-gain pa yung ano natin, no? Yung pension booster, which is nasa 6.2%. And yung data din natin, ma'am, from 2024, from 574 million yung contributions natin dito, tumaas po siya ng 21.8%, naging 699 million na. Ibig sabihin nito, ma'am, marami na tayong members na either nagdagdag ng contribution nila sa pension booster kasi nakikita nila na it is a strong investment, or yung mga marami din na nagpa-member dito, ma'am, dahil alam nila na kumikita ito na investment.
1: Alright. Sir Amiel, thank you so much again, sir, ha, sa oras man niya naging tao. Nimo uman, again and again, niya kaamon sa XFM Kalibo and for this another topic information para rin sa ating mga members and soon-to-be members po ng Social Security System, sir.
0: Apo, as always, ma'am, Pierre, maraming salamat po and advance happy weekend po dyan sa inyo sa Aklan Kalibo and sa lahat ng makikinig sa atin.
1: Alright. 52 minutos, mga taliwan sa oras, ito alas 9 sa agahon. Nabatian na kaibahan natin si Sir Amiel Hinova, SSS, SSS Western Visayas. So mga katropa sa Uman, ha, isikyar gid ninyo at mayado inyo karon niya may SSS account sa Uman. Reminders gid sa aton karon niya mga katropa, kung hindi magka-problema rin yung may SSS account, isikuro inyo karon niya user ID and password, i-activate ro POTP. Siguraduhon niya updated ro email ag mobile number ag rupina ka rule. Rule gid nga hindi niyo dapat hindi niyo dapat pagkalipatan. Don't share your OTP, ha? So halata mo lagi nga scammer do imo karon nga kay istorya ag bukonit empleyado at SSS kung ginapayo na naro imo nga OTP. Ro indo aton perming pakatandaan mga katropa. 53 minutos mataliwan sa oras. It alas 9 sa agahon nagray mga katropa nga portion. Halihatod anay katon itry karang assess the pain. You're all in one relief. Mga katropa, para assess the pain. Haging desen nyo para buligan na kita nga mapadasig sa pagmayad sa masakit kaperot yagnat, ubo, pagbara sa ilong, bawod sa sipo, nagpagpaganakit, itiyawas. Mga katropa, para assess the pain, may paracetamol nga nagabulig sa pagduwit mga stress-related at pagpaganakit itugo. Ginabuligan o kung ginapabilin man kita karang manamiro ato niya pamatsyag ag makafocus sa mga aktibidad ag magring produktibo. Ag mga katropa, ayaw gini yung pagpabayaan nga rin yung kanya simpleng sipon, ubo o kung ano man yung magirabatsyag nga maapektuhan rin yung karon niya bilog nga adlaw ag maapektuhan rin yung pagiging productive. Inumiya gini nyo rin it assess the pain. Mga katropa, para assess the pain, high producto Yes to Health Incorporated, tested and proven nga epektibo. Available in all leading drugstores nationwide. Mabakagidra sa mga pinakamangapit nga butika sa inyong lugar. Mga katropa, pwede man ninyo ma-order do Sash the Pain through online sa TikTok and Shopee and Lazada, mga katropa sa Uman. Sash the Pain, you're all in one relief. 54 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Ang mga katropa, standby ka mo sa hindi magbuhay. May magadaog, it 3,000 pesos sa ato niya Santo na XFM, libo-libong papremyo. So abang-abang, ha, abang-abang sa inyo karon niya mga cellphone. Base ka mo, dumasunod niya makabaton, itawag from XFM Kalibo ag magdaog it 3,000 pesos. Kay man makaroon niya adlaw it Biyernes. Pero aton niya weekly draw it aton niya Santo na XFM libo-libong papremyo. So pero aton ka niya weekly draw sa Uman ay every Friday ag may magdaog it 3,000 pesos and more than 100,000 pesos man sa aton karon nga grand draw. Mga katropa, Rosan, to the next FM libo-libong pa-premyo. Ay, mabuhay-buhay para ha. So, for the go na mga katropa, di po na go na yung kung mga ginagamit niya, yes, to participating products. O kung maggamit na, magbakal na, itaraya karang mga produkto, yes, to health particular. It's Santon Plus Gold Herbal Capsule. So, sang ka blister, kung sang ka banig karon ay pwede nga magamit ninyo as your raffle entry. Sang ka blister, o kung sang ka banig manit premium D3 soft gel capsule. Sang ka blister, o kung sang ka banig manit turbo, dietary herbal supplement for men. Aglima nga sachet, it's Santon Plus Gold Herbal o Consantum Plus Gold Coffee Mix. So mga katropa, iti po na rin nyo karoon yung mga proof of purchase isugod sa sangka sobre. Isugod rin mong pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag permahan. Ihugog rin nyo karoon yung mga proof of purchase sa mga drop boxes yung makitans at yes, aton karoon yung istasyon sa may J.S. Berto Road, Barangay Tigayon. May aton man yung drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center. Every Friday ro at ana karon yung pick up time sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion Banga, and every Thursday 12 noon ro pick up time itry ka ng mga drop boxes. So, mga tropa, for the go na tipo na ko ano yung mga participating yes health products, okay na magamit na and be healthy mga katropa, and get a chance to win big prizes sa aton karon yung nagapadayon ni Santon and XFM libo-libong papremyo. 57 minutos, mga talimang sa oras, it alas 9 sa agahon, kay katropang Nimesho Rimbulat. Good morning, katropang Claire. Bakit po, bakit po yung pensioner it SSS hindi kasali sa senior citizen pension? Ay, ulihit, ani mo na ko tanara, katropang Nimesho. Ay, pangutana natin kay Sir Amiel. So, ipangutana natin rin kay Sir Amiel Hinova kung ano rin mga sundanan, itry ka nga senior citizen pension. Pero kung pensioner ka, bi katropang katropang ni Miasho, ay dapat ay member ka gidit SSS, no? Kung agad makabato ni kot pension, ay dapat member ka it SSS. So kung retired ka na, kung senior citizen ka na, member ka at SSS, ay gaban, ay may mabaton ka gid niya every month nga pension, no? So kailangan mo ka niya maging member it SSS anay para makabatot pension kung ikaw ay senior citizen na o kung retired. Kaya pang Jory Jorfo, nagkamali lang ako ng type, my dear, have a nice Friday night. So sige, Ana, sige, ang katropang Jory. Basta magdahan ka di ka ron sa imo karon nga gina-operate niya heavy equipment. So, nakauwi na po ako, mahal Claire, ng safe from Roa City, Capizo, Corona del City. And thank you, katropang Arnold. Keep safe always. Saan man ang iyong mga biyahe, saan man ang iyong mga transaksyones, keep safe always. Sa mga tropa, nato niya, uro amat na di ka ron, ita, puro pamahaw. O diba, naghihikot pa lang sa mga banggiran, dagapugan. Good morning, good morning, good morning, everyone. Happy, happy, happy Friday. 59 minutos. Mga talibas sa oras, alas mabis sa agahon. Thank you, thank you, thank you so much, mga katropa. Sa pag-iba ka ako, magkaroon niya agahon, magkaroon niya adlaut Bernas. Magay liba, magkakalita man kita kara adlaut Lunes. Same time, same station, alas 9. Hasta it, alas 10 sa agahon. Bantay man ninyo, masunod ka lang ang programa. Boxing Club, sa agad ka tunod at XFM Network, Philippines. Naging kaibahan ka partner naton technical side katropang Zipil Kit Palman sa ngayon ni tatong yung station manager katropang Jen Alin Escanio sa ating yung general manager Sir Edwin Garing. So for all supervision ni tatong yung ever generous malwan mabuot niya chief executive officer Dr. Remy Lito Uy. Ako man si katropang Claire T. at yung nag-ayaw man kinyo tanaan at may red niya agahon. Keep safe everyone. Happy, happy Friday mga katropa. Iyamang ron sa programang Servisyong Katropa it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan
7: at masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Twenty-four hours. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.

At balan ka ganyan ikratan ka? Ang bagay sa naumuna? Ang bagno sa simento? Ah! Ah!

0: ano nay?
1: Oo. Gindubog sa asawa sang pulis ang ikratan mo nga asawa.
0: Eh, nga ahaw?
1: Mamangkot ka pa? Ano ba ng asawa mo, haw? Di na mo siya ginpulot? Napamatsyag ko sa imo, oh. Dobirhin gin si Pearl na wala nakahimo sang sala.
0: Sinanay bala mo?
1: Ay, ambot sa imo pupuya. Kanugon sang tinunan mo na ginlupot mo lang sa buli mo. Ang asawa mo lang ang ginahambalan to sa barangay, ho?
0: Makadto ako dito, subungkit, nai.

0: denganku sang buang, enggak?
1: Buang?
0: Oo. Pintas ginban ko nung siya ya, kung ginaabot. Naluka di amor siya, abi ko nung mo. Ano pa? Kung abuton siya, tagkong sinong babae nga masugata niya, ginasakit niya. Pagamo ni eh. Isa ko yun sa mga naalita niya, yagang. Sakit-sakit ka niya sa guya, kuya. Abdi-abdi. Kagin magmas ka niya ang guya ko sa dalan, ga. Why nang gana kami nagbulig sa akon? Kung wala, basi ko nakalbo ng ulo ko. Kagin sagad pagin niya ganit ang buhok ko. Pero, okay naman yung gasga sa guya ko, ah. Pagin bulong naman ni sa sentro. Ate, sige na. Puli na lang to. Hindi na ko di pagkabalaki.
1: Di na nga mga buwang?
0: Nagpalagyo. Matapos nga, gintabagan siya sa mga tao. Kagpagabate niya sang pito sang pulis ga, dayon niya dalagan.
1: Gali? Ate, sige, sige. Balikan ko na lang ang mga bata. Manyaga na kami. Kaya mabalik ko dahil sa opisina.

Maayugin maglusot si Pearl ba? Suno sa mga inuring-uring sa mga tao. Ginpagwa nila nga buang ang among babae nga naghalit kay Pearl? Buang ka da? Asawa to isang krido niya nga pulis, no? Apang hindi pa ni amo? Gamuhon ko git ang kabuhi mo, Pearl! Gamuhon ko git!

0: pasensya ka na sa natabuwa.
1: Nag-ano-ano man to yung asawa mo yaman? Wulpil na siya manakit ya? Sino mo yung katuldila ang nagsugid sa iya nga kabit mo, kuya?
0: Naglibog mo ganing ulo ko eh. Pero sige lang, kung makapauli ako, istoryahon ko siya.
1: Istoryahon lang? Itimalos kuya nga daan.
0: Pabay lang. Kaya kastiguhon ko siya.

0: Oo, Mikay. Hambalang amay mo, ha? Nga paong tatunan niya baligya ang iloy mo. Kay hindi lang pagkaon na ginabaligya niya, kundi pating iabing ka.
1: Oh, la?
0: Budyos ko, kahuluya! Hamak mo? Nadumugan sa sang asawa sang kadidong niya?
1: Buang to kuno la.
0: Buang man! Asawa to yasang pulis! Ginpagwa lang nga buang. Kagin papalagyo, para nga hindi siya madalman.
1: May, la?
0: Buho ko. Hindi inbasaligan ang iloy mo. May bana na kag mga anak, apang nagapakutibaw pa sa iban. Buho ginpakita niya kung ano siya sa iya ginhalinan.

0: ano?
1: Oga. Ipasalo na lang nato kay Lotto ang pisto mo. Kag dire ka na lang sa balay. Total, masaguran ko naman ang mga bata ta. Bisan pa nga, hindi ka magbulig sa akon.
0: May pupoy?
1: Oga.
0: Kag maano ko din sa balay.
1: Dating kawi eh. At ipano ng balay, kag ang mga bata ta.
0: Ha? Bala ka da. Kabalo ko. Ginsulsul ko naman sang iloy mo, kanag pati ka man. Ha? Okay ah. Anong takay ako lang isa? Damo kamuya. Ha?

0: Ikaw man abi mo. Imo gid sala.
1: Hindi na lang ko bla pabasula.
0: Ay, huo na ah. Uti, san o tayo ma-inventaryo para ma-turn over mo na sa akon ang stocks mo diri?
1: Ura mismo eh.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santan Tuas Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: X. X. F.

0: kamusta na si Mama Muga?
1: Okay lang man sa paa. Ara lang siya sa kwarto. Nagasagad kutis ang cellphone. Dason, may ginaistorya siya nga hindi ko man mabatian nang ilagi na sugilanon. Kay ginahutik lang man niya.
0: Om.
1: Ay, basi kun si Lotlot lang ato pa. Kag hindi siya gusto nga mabatian kong iya paghibubunot. Kay basi kun manugid naman ko sa imo.
0: Ah, sige lang ha. Maumpawan nila si Mama mo sa pagligad sa inadlaw. Kabalo ko kung anong makapaumpaw na siya.

0: Todd?
1: Oo, ha? Kabaluman ko. Nga, madugay ka na nga nahidlaw maghampang sang madyong. Kani atagan ko ikaw sang inugkapital, ha? Pero basta panalagsa lang, ha? Hindi ban pagadlaw-adlawa, ha?

0: birthday ni Miga, lot-lot. Kapangaga dyan ang mayroong inom sa iyakalanan. Makadot ah.
1: Sa'no na ako?
0: Karong sa gabi.
1: Maapas lang ko ah. Kay kabalo ka naman nga tapos bulan subong. May meeting kami sina.
0: Ate, oo ah. Apas ka na lang kung makaingabot ka.
1: Ate.
0: Kapangaga dyan ang daan nga mainom-inom. Kinagihimo siya kung isang paborito, mga sumsuman. Kilawin pala.
1: Oh, wow. Ate, sige. Dito na lang ako madiritso paghalin ko sa opisina.

0: Wala pa si Popoy?
1: Wala pa. Pero nagambal siya. Nagdiri siya kung madiretso. Pagaling niya sa ilang opisina. Sige ah.
2: Happy birthday!
0: Uy! Sir Billy?
1: Oh, hala. Hinali lang nagkuba-kuba ang tughan ko.
2: Ote, kamusta ka mo day?
0: Okay lang ah.
2: Bawa. Isa ka simana lang ko nga natula kag nagbakasyon. Do nagdugang nagid ang kagwapa sa amiga mo lot ba?
0: Donya mo? Oy, buang karon ang. Taway ng kabuhi niya sir mo. Wala na siya nagabaligya. Kay ginpauntat siya sang bana niya. Matapos ang among insidente.
2: Ah, amo wala. Tingala ako nga daw nagpriska pag inang iya itsura. Nagdugang pag inang kagwapa niya.
0: Ay, anong kaunan mo, sir? Kuha lang to ah. Damo man to ilim nun. Kuha lang ah.
2: Bawa, enjoy kita sinigli. Pero mas manami pag eh. Kung makaupon ko sa pagkaon sa lamisa, ang amiga mo.
0: Pamangkot talaga siya, sir, ah.
1: Ara ka naman. Kuha to pagkaon mo, ah. Kamagpungko, diyo. Di ka kaon ako, diyo, balangadaan pag abot mo.
2: Okay, ah. Madali lang. Makuha ko sa pagkaon. Karoon lang ko manumsuman, ah.

0: Olipa fair.
1: Hindi lang kulot ah. Dosa na igon ako sang gininom ko.
0: Amo gali? Ay, Lot, mapaulit na lang ko guro ah. Base kung hindi na mag-apas diri si Pupoy. Sabi na oh, base kung magdiretso na lang siya pauli.
1: Pearl, karon la puli ah. Masugla nung tanay. Long time no see. Ginidlaman ko sa inyo di. Ilabi na ginsay mo.
0: Pwede. Ginpangilayan niya si Pearl? Dulain how?
1: Kung daw galingin ang ulo ko, Lot, daw hindi na ko kasarang magbalik sa quarters. Basi pwede lang ko diyan ay makapaligad sa oras sa kalanaan mo.
0: Ay, dito sa ginhalinan ni Pearl. Ginbutangan ko malang to sang stocks ang ginatulugan niya sa nagligad. Pwede ka to, sir?
1: Salamat gid ha. Pearl, basi pwede mo lang ko na yung mabulikan nga makaabot dito.
0: Ate, sige. Ay, Lot, buligi ko. Dali!

0: Pati, sir, kamusta? Nagalingin pang ulo mo?
1: Medyo. Pwede ka pangayo, paborlot.
0: Ano ina, sir?
1: Base may sibin ka na, ngagin ba sa laba mga tupig? Itrapo ko lang sa kuya ko, para nga makuha ang kalingin sa ulo ko.
0: Ate, sige sir ah, madali lang gid ha, kay makuha lang ko. Ah, Pearl, dire ka lang anay ha, mabalik lang ko dayon ah.
2: Ano ka man imo yaman? Hinali mo lang ko ginbutong. Makasubsob lang ko sa imo kay. Ginhalo ka niya ako sa bibig. Uy, paliyog. Tama na. Buiin ako. Kabasi kong maabtan kita ni Lutlut.
0: Ah, nari na.
2: Lutkwan, mabangon pa ni siya. Apang ula niya na dalang lawas niya, ano pa? Natumba siya liwat sa iligdaan? Kwan, ginaalalayan ko siya. Kag wala man ko kapangaman, ti natumba ko po sa iya eh.
0: Oh, amo bala? Ay, aari galing dala ko nga labador ho. May alaba, abang ni nga tubig kag sibin?
1: Si Per na lang ang pagabayon ko ah. Nga masibin sa kulot. Pwede.
0: Ate, aambot sa iya ay. Sige ha, magwa na ko. Kay manghimos pa ko. Ato na mga bisita, abi mo.
2: Dasig man lang niya. Guya man lang kagbot ko ng trapuhan ko.
0: Ate, sige ah.
2: Hala-hala. Paano ni man? Ay. Kaya balang hinari lang kung aging kulbaan niya, ha? Ito, dumangihi ko sa kakulba. Papasiar ko bala, anay? Ibilin ko lang sila nga duha diri, ah.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
10: XFM.
11: Santone Gold Live Testimony.
12: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santone Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santone Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
13: Santone Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
15: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
18: Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM
20: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
21: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
20: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
22: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
23: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
24: Sister Pain.
25: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa akit nidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. If
2: symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
24: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
26: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
27: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: X-F.

0: oras mga katropa, Filipinas Standard Time, alas 10:41 sa Udro Adlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

yung Udto. Mayadayad nga Odroadlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga Odroadlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udto, Probinsya, Raklan, Banuet, Kalibo. Mayadayad nga Odroadlaw. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Sentro. Adlaw kita makaroon itdaya karanga Biyernes. Thank God it's Friday. TGIF na mga katropa. Aga, syempre, sa gihapon, reinyo karanga lagad, reinyo karanga anchorman. Ako si katropang Ninyo Rogin Teodosio. So, ato na naipagpanamiyaw pag-abi-abit, mayad-ayad nga outro adlaw. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor. Sa aton karanga paga ililiba. Sa mga nakamonitor katon, ha, sa aton karon nga mga katropa, iya sa aton nga bilog nga probinsya Raklan. Sa uno segundo distrito itaton karon nga probinsya, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kama naman syempre mayad-ayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga suki man nga mga katropa, sanda karon nga mga panimagay. Mayad-ayad nga udro adlaw mga katropa. Mayong udto, mayong udto. Kumusta, kumusta? Kumusta kamo? Sa mga nagaog ilabas na runa, sa mga wa pa nakailabas, sa mga nagapreparar pagang itilabas, mayad-ayad nga udro adlaw, ano ro inyong ilabas una? Ah, ano ro inyong ilabas makaroon nga adlaw itdaya nga Biyernes? Manami kararong mga gulay-gulay anay una, no? Kapin kong mga una sa inyo karon nga palibot ginabuo. Ikaw perfect gid aron mga katropa. Mayadayad nga udro adlaw sa mga suki naton nga nagasigabong roanda karon nga mga radyo. Samtang ginaplastar kon ano man roanda karon nga mga ginakasakuan. Abo anda karon nga mga ginahimo or mga hilikoton makaron. Mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto, mayong udto mga katropa. Sentro, sentro. Well, syempre, ro aton man karon nga pagpanamiyaw sa aton nga mga suki nga nagapreparar pagang pahaom padto sa anda karon nga mga opisina, padto sa anda karon nga mga trabaho, mga afternoon shift. Wow. At least Biyernes yun man. Sa mga empleyado naton sa gobyerno, last day of the week ninyo sa opisina, by sana all. Sabado Biyernes na naman. Or Sabado Biyernes. Sabado Domingo na naman. Wow. Makapupahuway-pahuway man kunuro katawang lupa, baw katawang lupa. At syempre, sa aton karon nga mga suke man, nga mga empleyado sa pribado karon nga sektor, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. At syempre, sa aton karon nga mga katropa listeners nga nakatutok sa nga mga opisina makaroon, mayad-ayad nga udro adlaw. Sa aton karon nga mga suki man, nga mga mangunguma, mangingisda, mga halinsanda

0: karon nga mga ugumhan nga nag-uret yun ay mainit-init yun do aton karon nga plastada ro aton karon nga paniempo makaron mayadman ay nagaugan-ugan ag nagahangin-hangin sa makaron mga katropa. Do yun nga mabawas-bawasan ro kaginot. Sentro. Mabawas-bawasan ro kaginot nga aton karon nga nabatsyagan. Paras makaron katropang siya, pwede paki-adjust abi anay ro ano. Paki-adjust ro aton nga freezer. Ro aton nga frigidaire. O ay matcha nagatunaw taro raya nga ice sa cubes. Paki-adjust di karo yun, Kerry. Pag-amigot. Haman na ning gusto? Ibutang mo ko sa... Anyway, mayadayad nga utradlaw sa tanan-tanan naton nga mga suki runa ha. Aga, syempre sa aton karon nga mga driver sweet lovers nga nakatutok na monitor katon. Mayadayad nga utradlaw. Ano mo siguro pangabay siya i 18 mo gid agod nga pangurog-kurog kita riya sa suod. Sige, hindi na ipa-adjust ko man kay Barayon. Ag syempre sa aton karon nga mga drivers una nga nag-arangkada na. Nagapamasada na. Oy, pahuway-huway anay ka mo ag mag-timo-timo mag-ilabas. Importante gid anang may sudro aton karon nga tiya. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa. Makon mo June 26 suit ana gali karon mga katropa. Wow! Very kadasi gid araw aton karon nga tiempo. June 26 suit ana kita. Makaron. Grabe no, kadali gat araw aton karon nga panimpukon. Aro mga memes makaron sa social media hay in 3 months. July, August, or daywang bugan lang ani gali ay mabatian mo gut aro naga kanta it never di ba katulang anay sa madason kon sa mag September katulang galing ro iba nga sugpon installment lang anay makaron. Pero minatood grabe no iyon kita sa mid-year. Oh, June, mid-year na kita. Diba, mid-year na kita, June. So, makon mo ron, matsakan o kagang nag-button it imo karon. Oh, 6 months, oh, huyo po ya, panikatropang siya. Minibukon pa yung mocher kung do June, gidman ay mid-year. Mid-year, oh, June. Oh, so, 2 months lang dayon, bare months yung man. Ay, grabe, taro atun karon nga TM. But anyway, sa atun man karon nga mga suki runa, do syempre pero grabe no sa 6 months nga riya sa aton nga pungsod Pilipinas ay man tsaka buabo ut ana karon nga nagkaganabo.
1: Wow!
0: No grabe ut ana daya pa nga ni ngarang June ay kabuabo ut ang nagkaganabo mga katropa. Ah matcha hindi mo tamuhyap sa imo karon nga tudlo kun ano ro mga nagkaganabo. Aga, syempre, mga katropa, sa aton karon nga mga suki, sa aton nga mga katropa listeners, nga mga nakatutok man sa aton nga Facebook Live. Ayad-ayad nga udro adlaw kinyo, mayong udto kinyo mga katropa. Sa aton nga mga nakatutok sa XFM Kalibo 96.5, pwede gid ninyo ron nga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings siya sa aton karon nga palatuntunan. Inyo karon nga mga komento si Sean ay pagabasahon gid ron naton sa kahanginan. And of course, pwede man kamo karon nga mag padagat inyo nga mga mensahe sa amon karon nga Facebook page. Among Facebook page ay ano ho, Caramel. Usuyang ninyo si Caramel. Si Caramel Macchiato. Hindi ha, sa amon yung Facebook page. Message ka mo una, yato nga pagabuksan at pagabasahon ng inyong aron nga mga mensahe. Kaya sa ato nga pala tuntunan. Agro mga overseas Filipino workers, di man aton pagkalipatan. Rung mga OFWs naton, kumusta ka mo? O grabe rung mga nagkaganabo man sa iba karon nga nasyon. Ito karon sa Venezuela, hay may una karon nga twin earthquakes. Grabe taro sitwasyon. 11,000 dumising makaroon as reported. O, mas malala anda mga katropa. Pero we're praying for them, ha? Kasi may mga search and rescue pa nga ginahimo makaroon. May na may earthquake man na magnitude 5 point something ina sa California, USA. At kahapon man, magnitude 6. Wakadumdum kung pila to. Basta something magnitude 6. Sa may Japan. Grabe, no? Grabe, ro. Pero pinakamabaskog sa Venezuela. No, so, we're praying, ha? Kabay pang wat mga overseas Filipino workers nga apektado sa mga marundaya karang mga insidente. Although nga kita iya sa pungsod Pilipinas, sanay na sanay yuta kita karon iya. Pero syempre, kung nagauyog-uyog, taro imo karon nga pamatsyag, agrugugta karon sa kabaskog. Ita e karang alinog, ay miskin gaano ka pa ka sanay nga parmi kita iya ginalinog, kubaan ag kubaan katinggi hapon karon mga katropa. Sentro! Aga, syempre, manghimos anay kita it aton karon nga mga greetings. Oh, manghimos. Good morning anay karon sa aton karon yung mga katropa sa Facebook Live nga naka-monitor kay Sir TJ Noynoy Igtan Luxolidad. Good morning gid sa California, USA. Nga naka-monitor gid ana kay Jory Jorfo. Good morning sir, ilabas ta sir kanami ta imo nga hibayag. Hibayag kaming dayon ni katropang Shamin, pero mas manami si katropang Shamin maghibayag.
1: Wow!
0: Mas manami pagid si katropang RR. mga katropa. Gusto niyo mabatean si katropang RR maghibayag. Tag-hiti-hiti, gide mo nga ron, ho. Tag-matsamatangis, gidaroan ang hibayag. Kay Vincent Tilito, may dayad nga otro adlaw. O, tatlo sandaya sa ang printi makaroon, ho, ang nakikitaan. Yes, anda sa ang printing tatlo, si katropang Shamin, si katropang Tracy, si katropang RR. Oo, nagasaot sanda it.
1: Wow!
0: Ding, ano ron, trending macaron. Ano nga nero, trending macaron nga saot nga ron siya? Nga ding dong, ano nga ni title karon? Ding digi ding ding dong, tao ho. Sige, sa iba pa gid nga mga greetings naton kay Rina Rosgal, good morning. Kay Aristo Natividad, good morning gid ana. Kay good morning katropang ninyo. Great man si Nida Balbino na Hilag Alona na Dora ag Roslyn Bakod Bedo ng Mimosa Naldosa Bunda Itigbawan Madalag Akla. Nabay mayadayad nga udro adlaw. Kumusta man ka muna sa Madalag? Ha, kumusta man inyo una nga plastada na kailabas yun kamo? Matamat yun kamo karon it ilabas. Matamat yun kamo karon kino. Kay Rida Riadna Andrea. Makaragid matarapangan kara katropang Shamin. Kay kung kilaga mo ra eh, si Ridna Andrea. Good morning katropang Rujin. Shoutout iya sa Marsha's Variety Store sa Poblasyon Madalag Public Market. At sa family na Byron Nieves Silog sa Kabangahan Madalag Aklan. Shoutout kay katropang Mengay, patiktokagon imaw katropa. Oo, follower mo gida siguro ra katropang siya sa imo karon nga TikTok. Oh, grabe mag thirst trap. Side mo ro thirst trap katropang Andrea. Oh, tag mga hagambagunon dot Gen Z eh. Mga thirst trap makaron sanda. Oo, mayan ma thirst trap ron sanda ni katropang Tracy. Follow nyo andang TikTok account. Ano nga ni mo siya nga TikTok account? Oh, Mengay. I-search mo yan at Mengay. Oo, a good, ha? Ah, ay katropang Tracy. Hay, kung kutanon ako, hay, ano, anang isabat kung hamat do yun, anang pangagan sa anang TikTok. Ay katropang Tracy, hay, spicy mallow. Mallow, no? Or mallows? Oo. Do caramel, anaman ron. So, hindi ka mo mangawa kung sa madason, hay, ibutang nana, hay, matcha girl. Anyways, aton karon yung mga katropa, magpadagang kamot mga greetings ninyo riya ha. Sa aton karon yung pala tuntunan, ay macharatong programa nga ray pa X-rated yung mga nangan. Good morning kay Razel Beltran Sapico, may yadayad ko nung gaudro adlaw man. Kay Jory Jorpo, kaya naman galigalahilik ka sir, ikibayag dahil mga kengkoy, kung kamo siya, ang bagay ni katropang Jory. Iya ko naroon, may mga kengkoy kagaling manang kaibahan sa print. Oh, ay, ginapangutan na ni katropang Jory ang TikTok account. Oh, hindi na galing ko no sa X-rated, oh. Hindi na galing ko no kamong daywag ato sa X-rated.
1: Wow.
0: But anyway, oras na to noon. Minuto gon, makataliwan sa oras. Italas 11 sa Outro Adlaw. Mga katropa, ano rong mga balita? Iyan na kita sa seryosong istorya. Ano rong mga balita ng aton karanga pag-awistoryahan? Ang aton karanga pag-achakyaron? Sa aton karanga pag-rurat-sada? Sa aton karanga pag-ililiba makaroon ng Outro Adlaw? Iyan na kita sa mga nagapanguna karon ng balita lokal. Daya karama karon mga katropa ang pagpatawag o daya karang legislative inquiry. May kaangtanan sa raya gihapon karang issue. Una karon sa may bahin itlibakaw. College of Science and Technology. Kung sa siin ay magapatawag mga katropa it daya karang asang ka-legislative inquiry. Araw aton karon niya sanggo ni ang panalawigan ni Taklan agud maklaruhan no ra sa mensahe kara or sa raya karanga naging mensahe kara ni SP Mark Vega Kimpo nga ro tinutuyo kara hay bukot para mag-usoy it bagasuon kundi masolusyonan ag matawaan it nagakaigong aksyon ro mga apektadong estudyante.
2: Centro,
0: o istoryahan naton dun sa aton karanga paga rurat sada sa aton karanga paga ililiba sa dugang pagid natin ng mga balita lokal. Aklan, ginhugtan yun o border control kontra sa ASF pinaagi. Sa raya karang Executive Order No. 44 nga ginpagawa karon ni Governor Joanne Miraflores. Raya ay may kaangtanan ha. Sa raya karang mga kaso, it pagkamatay, it pila karon ka mga baboy. Ha, una karon sa kaiping natin ng probinsya, it daya karang Capiz. Sa dugang pagid natun, karon nga mga balitaan. May aksidente man karon nga nagtuhaw. Una karon na mga bandang alas 11 kabi'e. Iya sa may bahin itdaya karang Banwa it Madalag kun sa siin Sambilo Grupatay. Tatlo rodaya karang naninahan. Saraya karang ginakabig karon nga head-on collision. Standby karon sa detalye itatun karon nga patron. Sa dugang pagid naton nga mga balitaan mga katropa sa aton karon nga balita nasyonal nga aton nga pagaw istoryahan. Kakasugod yang gid it daya karang balita nga ra raya karang ginrekomenda it daya karang PNPCIDG nga iga paidalom sa evaluation ng preliminary investigation. It Department of Justice and I resigned Ateneo Men's Basketball Coach Ata Baldwin. Ag napugo nga iba pa may kaangtanan sa pagkamatay it student athletes nga Sanday Rite Batermo o Rene Baterbonia ag si Divine Adile. Raya rarogin pahayag karon ni DILG Secretary Rimulya sa ginpatigayon karon nga press conference. Daya karanga developer man it daya karanga Gorbax or daya I know nga nababatian na ninyo ro dayang mga terminolohiya nga ra partikular do daya nga ranga Gorbax nga ginapahayag ginraya ro hampang nga ginhampang it raya nga mga responsable sa Tacloban shooting nga mga minor de edad na hindi kuno sanda mag-attender sa raya karang hearing itaka may kaangtanan sa Tacloban shooting.
2: Centro.
0: Sa iba pagid naton karang mga balita banwa, sa iba pagid naton karang mga tagalupang do naton nga mga tupiko naton karang pag-check yaron nagaton karon nga pag-aog istoryahan. Nagsaka gon sa masobra daya karang 164 roraya karang mga namatay binawi at kabuhi sa nagtuhaw karon nga linog twin earthquakes. Una karon sa may bahin it daya karang Venezuela. Unsa siin ginpahayag man it Department of Foreign Affairs nga guwa sa guwat naninahan or namatay sa mga Pilipino sa nasambitan karon nga linog. Aga para sa aton karon nga weather update. Makaroon nga adlaw itdaya karang Biyernes ay nakagawa ron it Philippine Area of Responsibility si Bagyong Francisco apang si Bagyong Gardo Nakasugod yun man, naguna na sa kategoryang severe tropical storm. Padayon man ang aginamonitor, aginabantayan, itatun karon nga DOST Pag-asa. Sentro! Sentro! Pag syempre, mga katropa, mag-check man kita hindi na karon it mga balita report, itatun nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sanda karon nga tagsa-tagsa karon ka mga area of responsibility. Natutukan ni taton nga patrol with katropang Arier Colas. Sentro! Sentro! May mayadayad nga otro adlaw anay sa mga nagapahabol it greeting sa aton karang pag-arurat sada kay Aresto Natividad. Good morning katropang ninyo. Greet man si Nanay Felisa Alegria ag Nanay Cleotilde Natividad. Obtigwa Tigbawan Madalag Aklan. Ag kay katropang Arzen Retos. Kay Michael Villanueva Solina, masingkang nga udro adlaw katropang ninyo, patamyaw akon kasi Mario iya sa Lagin Banwa West naman siya, salamat kita. Kay Dang Villanueva nga mayad-ayad nga udro adlaw man, o man siya fresh from Taiwan at si katropang Dangara. Oo, doon nga matcha nagbakasyon, taray mo sa Taiwan, grabe gida. Sige, oras na naton sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagrurat sa alas 11:07. Raton karon nga oras agray karang portion balitaan. Ay ginhatod katon mga katropa itay karang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kasayid ka mo nga Vision X Plus Soft Gel Capsule nga ra ay rayaro food supplement or supplemento para sa aton karon nga mga mata. Kasayid ka mo nga may una raya nga lutein plus beta carotene plus vitamin E zeaxanthin herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Ginasukan ang pagpanakit it mata sa paggamit it mga screens or cellphone. Ginabuligan nga proteksyon na ng mga long-term vision E. Issues. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula para sa inyong mga mata. Mabakay sa mga magapit nga butika sa inyong karon nga lugar. Raya rahay produkto. ETS to Health Incorporated. Sentro. Well, anyway, antes kita magpadayon, haraanay, ato na karon nga pagatawagon o aton karon nga 17th weekly winner para sa aton karon nga Santona Next FM libo-libong paparemyo. Wow! Ag, di unaton pagpabuhayon pa, di un kita karon magpatumpik-tumpik pa sa aton karang mga katropa, sa aton karang pag-rurat sada, sa aton karang pag-ililiba makaron. Congratulations sa aton karon nga 17th weekly winner para sa Santona Next FM libo-libong paparemyo. Congratulations kay Jovelin Flores, it barangay New Buswang, Kalibo, Aklan. Ruana karon nga proof of purchase sa Santon Gold Coffee Mix. Again, congratulations karon kay Jovelin Flores, it barangay New Buswang, Kalibo, Aklan. Ruana nga proof of purchase sa Santon Gold Coffee Mix. Sara, ruana karon nga entry mga katropa. Ag, syempre, check naton kung lima gid man nga sachet, roana karangagin hugog, 1, 2, 3, 4, 5. So haron, lima karon ka mga sachet it Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Roana karon nga gin hugog. Again, congratulations sa abo taga first district ro nagdog last week kay taga second district eh taga numan siya yata no. Oo, sa taga ano to eh taga Lagin Banwa. O, hayara, congratulations sa kay Jovelin Flores. It barangay New Buswang, Kalibo. Ikaw aton karon niya tagdaog or 17th weekly winner para sa aton karon niya Santona Next FM libo-libong papremyo. Pwede na nimo karon niya maklaim, riimo karon niya premyo iya sa istasyon sa XFM Kalibo. Iya ron sa JS Berto Road, Barangay Tigayon. Agod niya maka mabaton mo. Riimo karon niya tumataginting nga 3,000 pesos.
1: Wow!
0: Alas 11:10 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Kay Michael Villanueva Solina, masingka kuno nga Udro Adlaw, una sa Lagin Best, Lagin Banwa West no man siya. May dayon nga Udro Adlaw. Well, iya kita sa mga tagalupang do na naton nga mga balita tupiko. Nga aton karang pagaw istoryahan. Balik-balikan naton dudaya karang issue sa gihapon. Sa raya karang Libakaw College of Science and Technology mga katropa.
1: Sentro.
0: Si Mayor Vincent Navarroza kahapon, si former Mayor Vincent Navarroza, nagpaguwa na itday karang pahayag. Regarding sa... Kasi hambang nga ni Matiba, regarding sa anang explanation man, sa tiempo na na, nga imauro daya karang mayor, sa daya karang tag-under ka na, kung ano ro naging plastada, ano ro naging daya karang sitwasyon. Kasi at the end of the day, uuuna matuod karon do daya karang pagbasol, agausoy takarat bagasugon, agausoy takarat hostisya ro mga estudyante. Now, rudaya karang aplastada, hay, do iba karang makaroon naghahambal nga, tama un siguro nga pag-usoy kung sino ro dapat karang nga basugon. Pero doon doon, syempre dapat masairan yung gidit daya karang nga, kapareho man doon eh, ito yun nga, kaso halimbawa man na nga namatay tapos ay sa andang sa pamantaw it pamilya ay may injustisya nga ginatawag kita, so gausoy gid asan daron it dai karang justice, just like sa raya karang mga estudyante it Libacaw College of Science and Technology nga may una nga tong fourth year gon, tapos siyempre mapundot aro anda karang puturo ro anda karang handom bangod sa raya karang mga problema, mga kakugangan nga kuumpisa pag ang kunta hay na address na
1: sentro,
0: no? Kunwa pag matuod gin padagandagani ag na address na it mas early hay base what daya karang problema nga ginapangatubang ro raya karang mga estudyante. Now sa level it daya karang sangguniang panlalawigan, it aton karon nga may probinsya karon itaklan. Rupang utana manabi karang makaron is ano ro anda karon nga pagahimuon? Ha? Ano ro anda karon nga mga pagahimuon nga mga tikang agud karon nga ma-address do daya kara nga problema.
1: Sentro,
0: so nakaabot na. Ha? Nakaabot na sa raya karang atensyon. Dapat lang eh, no? Dapat lang makaabot sa atensyon ni aton karon nga sangguniang panlalawigan. Sa sangka privilege speech. Una sa plenaryo it sangguniang panlalawigan, sanda karon nga nangin sesyon. Si sangguniang panlalawigan na member Mark Vega Kimpo hay nagproponer nga din doon ana or magpatawag itay karang legislative inquiry sa raya nga ranga kontrobersiya makaron sa Libacaw College of Science and Technology.
1: Sentro.
0: Matcha naga ano gun eh. Matcha naga kumbaga katun hay nagadagagan yun do daya karang mga investigation, which is dapat lang, no? Dapat lang mga katropa. Ag rundon, may mga nagatuguran yun, sino dapat basugon, ha? Sino dapat kararo accountable, sino dapat ro mapanabat, may mga makaruyon kita. Sino ro pwedeng balikan? Formal nga nagpatawag or itday karang formal nga magpatawag it legislative inquiry ruraya karang sangguni ang panlalawigan ni aton karon nga probinsya itaklan.
1: Sentro. Sentro.
0: Agsadaya karang privilege speech ni Honorable Mark Vega Kimpo ginpahayag kara nga maga-focus sa raya karang dayang concern nga ra maga-focus sa daya karang inquiry in aid of legislation, unang-una, hay solution oriented. Kumbaga, do yun do pag-auso yun. Sa daya karang legislative inquiry, ang bukon mana, it finger pointing, or halimbawa mana, ibasaw hambaw naton sa legislative inquiry, ibasaw naton sa rayang administrasyon, ibasaw naton sa rayang administrasyon bukon. Kinahanglan man naton it solusyon mga katropa. Daya ro na saan ang privilege speech ha, nga kinahanglan solution oriented or makausoy kitat solusyon para sa mga apektado karon nga mga estudyante na sambitan nga eskwelahan. Kasi hindi pat anaton mabuura makaron do nagataas nga nga tensyon ro anxiety sa mga ginikanan sa mga estudyante ag sa mga gusto pa nga magpa-enroll kunta sa nasambitan karon nga eskwelahan. Pila karon sa mga tinutuyo it daya karang nasambitan karon nga inquiry hay maka-establishar it kabilugan nga picture saraya karang nga ginatawag naton nga operational status. Unang-una, do current status it college agro mga requirements nga gin-identify it Commission on Higher Education. Pangaywa, ro recovery measures para karon saraya karang ano rung mga recovery measures nga ginahimo it municipal government, it Libakaw, agro administrasyon, it daya karang administrasyon it nasambitan nga eskwelahan. Kama naman, dudaya karang mapang mabuhayan nga epekto kara. Ag dapat nga ni karahay, ano ro pwede pagid nga ibulig? What are the help? Ha? Ano ro mga pwede maibulig naton nga ma-extend saraya karang nga mga apektado nga mga estudyante?
1: Sentro! Sentro!
0: Kasi for example, fourth year, manu-graduate yun, tapos makaraya dudaya karang aplastada, mag-itsakit sa nang tagipusuon.
1: Sentro! Sentro!
0: Bukon yat at miha-miha kararuimo karon nga magiging reaksyon, matuod sa matuod-tuod yang, bukon yak miha-miha. Kasi miha-miha, nasubuan ka lang eh. Medyo imot akarahay, gauwang, tag-level do extent baga, itdaya karang nga, tuman nga pagpangasubo ag una un tanan-tanan nga emosyon kaakig kasubo ag kung ano-ano pa nga mga emosyon pagkadismaya una un mga katropa. So we can't blame the students, the parents
1: Sentro.
0: To point fingers kung sinoro raya kara nga dapat may basugon, dapat may mapanabat. Oh, I don't know kung i-invite nanda kararo aton karon nga Commission on Higher Education oro aton karon nga CHED kinahanglan nga invited sanda, but the question is mag-attender ayhan sanda ha mag-attender ayhan sanda saraya kara nga igapatigayon nga nga legislative inquiry.
1: Sentro! Sentro!
0: Kasi importante nga una sanda do municipal government it Libakaw or administration it Libakaw College of Science and Technology and all related offices para kung klaro mas maklarohan pagid
1: sentro
0: nga wait mga kunano nga mga what about filter nga ginatawag naton kadumdum kamot what saga it mga information. Ako, I agree with the SP Kimpo nga tama ron, dahil magiging legislative inquiry, hindi anay naton pag-unahon do daya karang nga pointing fingers nga kung sino ro aton nga basugon, kung sino ro dapat karang nga manabat. The unang-una karon is, what went wrong? Ano ro saga? Ano ro naging kabangdanan hamat nag-abot ka mo sa puntong makaraya? Ag, what are the tawag natin kara, ano rong mga pwedeng i-extend natin or extend natin nga bulig sa mga ginikanan at mga estudyante nga apektado? Dapat nga dito provincial government man kara eh, magtauman itdaya kara nga bulig o kung ano rin na.
1: Sentro! Sentro!
0: Kasi kung panghinayangan mo kita eh, ha? panghinayangan mo gid at imo karon nga baga tsagon nga mat nagabot sa punto nga makaraya ro sitwasyon mga katropa. Harap pamatian naton do pahayag karon ni SP member Mark Vega Kimpo sa anak karon nga ginpatigayon or ginhimo karon nga privilege speech para sa pagpanawag itay karang legislative inquiry sa presenting estado it Libacaw College of Science and Technology. Pamatian naton. Centro.
2: Do we have some unassigned business or urgent matters to be deliberated? The honorable gentleman from Calibo, Honorable Kimpo, is recognized.
3: Thank you, Mr. Chair. I would like to deliver a privileged speech in seeking a legislative inquiry on the status of the Libacaw College of Science and Technology. May I be allowed to continue, Mr. Chair?
2: Please proceed, Honorable Kimpo.
3: Thank you. Mr. Presiding Officer, honorable members of this august body, I rise today on a matter of public concern involving the Libacaw College of Science and Technology, an institution that has long provided higher education opportunities to the youth of Libacaw and neighboring communities. Recent reports regarding compliance issues raised by the Commission on Higher Education have caused concern among students, parents, faculty members, alumni, and the general public. Understandably, many are seeking clarity on the current status of the institution and the possible effects on students and future enrollees. As representatives of the people of Aklan, it is our duty to be properly informed of matters that affect the educational welfare of our constituents. Equally important is determining whether the provincial government can extend assistance, support, or intervention within the bounds of law to help address the situation. Accordingly, I respectfully call for a legislative inquiry in aid of legislation to ascertain the facts surrounding the matter, including the current status of the college, the requirements identified by CHED, the measures being undertaken by the municipal government of Libacaw and the college administration, the possible impact on students, and the forms of assistance that may be provided by the provincial government. Our objective is not to assign blame, but to seek information, promote transparency, and explore solutions that will protect the educational interest of our fellow Aklanons. Mr. Presiding Officer, I respectfully move that this matter be referred to the committee, to the three committees, the Committee on Education, the Committee on Laws, and the Committee on Youth. I so move, Mr. Chair.
2: There is a motion and duly seconded. Hearing no comments or objections, the referral is granted.
3: Thank you, Mr. Chair.
0: Centro. So, hatong mga katropa, no, Roraya, karang panawag, laban madayon ra, Roraya, karang legislative inquiry nga ra, kasi ginundahan man ita konseho, ita ato niya sangguni ang panalawigan. Tiyempo, sakto, tiyempo man para at least masayuran ita raya karang kaabuan kung ano gidman ro sitwasyon representing sitwasyon it daya kara nga nasambitan karon nga eskwelahan. Centro, Centro. Oras na naton, alas 11:25 sa Udro Adlaw, aton karon nga oras. Sa aton karon nga pagpanumbalik, pila naton dugang karon nga mga balitaan, report it patrol. Balikan naton pagkatapos gamangit pila karon ka mga reminders. Standby.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan?
11: Mag Santon Plus
1: Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mga katupa, exciting!
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
16: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
15: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health! Mission next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
15: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
15: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
15: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
15: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
15: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Ang kape ko,
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
20: X FM.

0: Oras na nato na alas 11:36 sa Udrod. Balik sa aton palatuntunan.
1: Sentro!
0: Sa gihapon ako si katropang Nino Rugin Teodosio. Uy, mga katropa ha, may raya na kita makaroon ng pasudlon mga katropa nga sangka flash report regarding sa raya karang ginahi patigayon makaron nga drug by bust operation, no? Iya sa may banwa itdaya kara nga kalibo mga katropa. Aga una ro aton nga team ro aton karon nga patrol naka standby sa area sa Ray Karanga drug by bust operation.
2: XFM flash report.
3: Flash report.
4: Pahapa, no. Yung pahapa pa. Iya kara sa Karanga sagog. So maikit man lang imora mga katropa actually. Maikit imaw nga portion ng ko iskinita at agid imaw.
0: Dahil nga ra mga katropa, hay ano raha, live feed magalin sa ato nga Facebook live nga ginapangunahan ni katropang Claire T. Ida.
2: XFM Flash Report.
3: Flash Report.
0: Hmm. So, si alias sa sino ko na to? Nalipat ako kaina. Joshua, o alias Josh, roan na karang pangalan itaray karang subject person. Kakaumpisa kang gidabi eh, no? Itay karang
5: search and rescue pa nga ginagawa.
0: May nagasugod kita nga
5: earthquake man.
0: Nagasugod kita siya, nga audio siya.
5: Sa California.
0: Sige. So, doon mga katropa, no? Doon do daya karang plastada. So, kainahay na kipag-angutan matangan ni Raimo itatoy yung karun niya nga, nga patrol, no? Sa raya karang plastada. Gagat-gagaton angan-angan nun naton do linyada, no? Kung ano do daya karang plastada. Si katropang Lare Abi tawagi katropang siya igtuman imo sa area ay mabudlay kay katropang Claire kung imo rumag sabat, no? Ay imorog buyot it Facebook live makaron. Si katropang Larry, try hinga buton, no? Good nga maplastar do mga initial nga mga impormasyon regarding sa ray nga drug by bust operation. So, yun dato yung karang ginahambay, eh, no? Sa mga maurundaya, karang mga sigisigi patagihapon, no? Mga pagduso-duso nga ra, it raya karang illegal karon nga droga, no? Dapat hay, ano gid, no? Mabudlay dudaya karang mga maurundaya nga ra nga mga hilikoton ay under surveillance kating dayon karon sa aton karon yung mga otoridad.
2: Sa
0: raya nga ra nga mga drug by bust operation mga katropa or dahil karanga about yapon itaraya karanga illegal karon nga droga mga katropa.
2: Sentro
0: sige angan-angan nun naton do aton karo sige oo dali gang gid mga katropa no ay I think mapatigayon yun abit daya karang body search ruaton karon nga mga otoridad no regarding sa ray nga nasambitan karon nga drug by bust operation mga katropa.
2: XFM Flash Report.
3: Flash Report.
0: Mm-mm, sige. Sige sa aton karang pag ruratsada sa aton karanga pag ililiba makaron. Mucha maintok malanganing iskinita raya nga ranga ano eh raya nga ranga area kung sa siin hay ginapatigay yun dudaya karanga drug by bust operation. So haragon ginapatigay yun dudaya karanga body search no. Si Katropang Claire. Sige. Si Katropang Claire, anay sa piha karon nga linya para sa ray karang ginapatigayon makaron nga drug by bust operation itatoy karon yung mga otoridad iya sa Banwat Kalibo. Katropang Claire, standby.
2: XFM Flash Report.
3: Flash Report.
0: Sa report, Katropang Claire, go ahead.
6: Sige. Katropang Ninyo, live kita makaron, iya karon na sa may
4: Banwa ita Kalibo kung si ina sa kabarangay sa Banwa Kalibo kung si ina ginapati kayo na karang drug bypass operation na konta no sa raya karang si alias Josh o kung Joshua nakabuan na 26 anyos suno ka na 26 anyos imaw aga taga Uyotorong Street ya karon sa may Banwa man ita Kalibo sa makaroon mo siguro mo trabaho aga anak karang ginapanindugan no katrapang ninyo nga nagibaga ta imaw eh nagibaga ta imaw iya kara sa area no nagibay mo sa naging ibahan imaw anang motor o gamit katropang ninyo nga nga ging sakyan no anak kara nga kaibahan aga may ginaagtunan malang man si Gonsanda sa karang area actually do area mingko ano nga tagad imaw iskinita kagangas sa imong live siguro
0: opa o magangas gid katropang Claire imot ang mga siki iyaro ang nakikitaan paki pa steady ang maton sa sangka lugar sa sangka area
4: si katropang Larry ay imaw bigaboy sa aton kara nga live no actually katropang ninyo mingko iskinita tagad imaw ra
0: sa kitchen tagad imaw do space
4: do area
0: di karo yun gidaro by bus.
4: Yes, oo, di karo sa iskinita nga ra. Pasugod na bigto sa ano sa punta, may mga panimagay, residential area mataimaw, no? Aga di karo gid mo ra na corner man it aton karo nga mga kapulisan, no? So na recover sa nakara nga posisyon, dai karo nga isang kasashe it suspected shabu. No katropang ninyo ang ginapanindugan na nangawa ta imaw nagabligya kada ita illegal nga drug apang aminado mata imaw no nga aminado mata imaw kada nga nagaano imaw eh naga gamit-gamit yeah, pero
0: gamit-gamit kano kuno alas
4: mabuhay yun man kuno eh mapamatud-an na matasigon niya mabuhay-buhay yun man niya
0: roan pwede wa matay mo may mga example abi kada katropang Claire nga mga iba nga mga subject person niya nagawagas like ana wa matay imaw
4: kasi hamba no
0: abi sana all no din nga kay may una abi kun amat nga nga pras kara hamba na nagiba man lang imaw kun nagiba imaw ani mo driver ang kas
4: or driver kuno eh driver kuno imaw eh ana nga motor do gamit kara katropang ninyo nga anda ka nga ging sakyan. Tapos, nag-alto ko nung sanayin sa area, ginaibahan na malang, raya ka nga, anang kaibahan, no? Ag-anap pang
0: 26 anyos imaw, katropang Claire. For clarification, ha?
4: Suno ka na.
0: Okay. Ag, uway mo trabaho makaroon.
4: Uway mo trabaho, amat asawa,
0: so,
4: no?
0: So, ano lang gid-ani imaw gali?
4: Iba-iba, so, pangpamahon ako nuro na recover nga rang pila na daywang gatos na nabuo sa anak. Hindi pagganga sa inilay. Snap recovers ana kada nga busa no so ginapadagay makaron ongoing body search inuubar ana nga short na recover do cellphone 200 wallet may wallet pa coin purse tapos okay wa man it suod no maron may na recover
1: hello
4: okay
1: hi umpo ka na
4: so may na recover sa likod nga portion itana karon nga busa itana nga short na recover do maano taraya maabo-abo taraya eh kumpara sa raya ka nga na recover ka na nga una
0: pila ro sa una katropang Claire
4: isa ka sa shay ita so makarami na recover guman maabo-abo taraya eh no sa sangka pila man nga sa shay da lang sa shay dayo sa bilog pero maabo-abo mas maabo imaw kumpara sa nauna karanga na recover nga ano sugudlan no e try karanga suspected shabu so na recover da sa likod nga portion itana karon nga busa itana nga short so matawhay mataimaw actually sa tropang ninyo matawhay mataimaw naga
0: pero nagreact imaw pag buo sa nagreact gid imo tag sa may sa may likod nga busa ano nang short nga ra doon nga matcha
4: floral
0: nga matcha pangbagay nga short
4: yes minko pang ano kada na pang preska lang bala nga ron oh ay floral tapos na ano tanana may mga reaction mao nga bukod at ana ko reaction bang kada pang inyo nga dismayado kita imo karang may na recover nga may na-recover sa anak karon niya position. So, ana nga...
0: Mucha hinambag, imaw. Ano ra anang ginahinambag?
4: Hinambag. Ano niya ni Grabe. Grabe si Ingo na ron halin, mga rojun baga. Ana, so, ana karang wallet. Pukayon pagid. Lighter.

0: May
1: ta temporarily.
0: Mm-mm. Pero ano pa ginagamit yun yung address ay Liluan Malinaw. Ay, istoryahan niya natin. Ay, nagsabat matay mo eh. Actually, nagsabat matay mo kay ina eh. Tauhay matapay mo ra. Oo. So, pero ongoing padali yung hay. Nagka-timing. Pero na ano man, mo ga-participate. Suksuka ni mo short. Suksok, ibalik ko anak karang short. Okay, hindi lang anay. Kapkapan pa, anak karang may boxer.
1: May ay bukon pa siguro tapos do ano eh.
0: Bukon pa
1: natapos ro body search. Rang helmet sa nang kilid ana.
0: Imo ron sir nga helmet. Oo ana. Ana no katrapang ninyo. Full face helmet no. Ya kara sa area. So anday ro ya bising motor sir. Nakapkapan. Ay ginasigurado kita na nga parte it anak pa ron niya kagawasan.
1: Pero naman ba hindi mo kaina may unga imaw sa Malinaw? So pero
0: why mo? Na-confirm kung sa Malinaw or sa Uyuturong. Pero why mo okay. Why mo itasawa pero may unga? So, may kwarta? May kwarta na-recover do. Kwarta. Okay, na-recover ka na do. By bus money nga. 1,000 pesos.
1: Okay.
0: Daywang 500, no? Katropang ninyo.
1: Dudo mo itong naging gamit una man?
0: Uwa pa natin mo nakakutan na, no? Pero siguro iya pa. Siyempre, iya man nabisa na nag-transaction.
1: Kasi kung
0: naging
1: nambay na ng ginsakyan imaw malang.
0: Oo. So, kutan no, na ito, no? Dali yan ay ginapatigay pa, pero... body search. Although may mga reaction ni Mao, no? Pero hay, at the same time, mataray na, kalmado tayo, Mao, eh. Kalmado tayo, Mao. Nagatango-tango, aga, naga...
1: Medya ni rin kung kalmado, eh, kung amat-abi ka tropang clear, hay, syempre, may unang gawagas, gidangaro, no?
0: Pero kanina, no? Pag, ano ka, napagpahapa, katropang ninyo, sa karsada nga, tinangis mo tayo, Mao, na tinangis, Mao. Eh, ba, sinko na buo, do... Taya ka lang saan ka sa Shea, no? Itaray ka lang shabu. Sa likod niya, ano sir? Sa busa? Sa right. Okay, sa right niya busa.
1: Basi, no? Bali dato, may sambilog sa bypass, tapos daywa sa body search.
0: Sa body search, oo. Sambilog man niya sa Shea sa body search, pero mabaho-baho yung masakirin.
1: Okay.
0: Kumpara sa raya ka lang. So, limang gatos. Daywa ka 500 pesos, roging gamit niya. Drug by bus money. So, anak ka lang sariling kwarta. Nga na-recover pag ito. Daywa nga, stigsang gatuson. Coins. Cellphone, nana. And try ka lang nga coin for siyabi and susi. So, istoryahan natin yung katropang ninyo.
1: Sige.
0: Sir, ano yung mong mahambang nga may na-recover pag ito? Ay mo ron? Bukod. So, ano mo gita? Panindugan niya, bukod imo ra.
2: May imo, may naon dun eh.
0: Naon. So, minko, ano lang, ano, pag ako ra or ginabaton mo lang?
2: Batonan lang.
0: Ako mo? Imo ra?
2: Doon, di kumamba, ma'am, dahil nakibot ako.
0: May unata na recover man sa sugod yung gidinyanit boxer, do kwarta.
2: Ano kwarta tanga 200 ako doon ma'am.
0: Do 500 daywang 500.
2: Di po ma'am. Y20.
0: Dayang nga daywang 500.
2: Y20. Bibo Y20. Ano ma'am?
0: Dayang nga daywang 500. May boxer mo what na recover eh. So
2: ako sa ito.
0: Sini mo ano makaroon? Nagastay mo nga o nga. So ituro mo sa Malinaw.
2: Priones ma'am.
0: Sa Priones mat saan ang ano mat?
2: Yes ma'am.
0: Iya sa area, may kilala ikaw nga ni iyat aka mo.
2: Kilagat ako, ma'am.
0: Ano ni mo nga motor?
2: Na mo mo?
0: Ano nga, ano ro ang klaseng motor?
2: Dixer, ma'am.
0: Ha?
2: Dixer.
0: Okay. So imo nga motor do ginagamit na ninyo nga matagto iya.
2: Bukod man yan, ako ndon mo minugam ko malang man. Nagsunod mo lang ako sa datong, pasunod mo lang na ako.
0: Ipan mo man lang. Oh. Diba kagina bitong?
1: Kilaga na.
2: Gitang, huwag gitaron, ma'am.
0: Pero kilala mo?
2: Oo, barkada
0: so,
2: mo.
0: Okay. So, dahil barkada mo, nagsunod ka dating?
2: Oo, ma'am.
1: Ano kay Mohambal?
2: Yes, ma'am.
0: Naka 26 yang? 27?
2: 27 sa September, ma'am.

0: Dati.
1: Oh, yes sir. Meow sa kalibo sir.
2: Ano? Surrender it ay Maura. Nakatropang ninyo.
3: Ah, surrender. Anong dagon? Anong dagon?
2: Chat anong dagon?
1: Oh, bata pa dabi ka to.
2: Ano 2016, 2017
1: ay kasagsagan. Yes, sir.
2: Okay, so nag-surrender mo, nag-surrender gali mo ra katropang ninyo. Mm. Oh, way back sa administrasyon ni former president Duterte. No, so mga pilang taon ka kato? Sir.
1: Mm.
2: Mga pilang taon ka kato?
1: Mga
2: 20s, mga 20s na Japan 19.
1: Minor pa mo.
2: Ah, minor. Oh, so ano tanda nimo kanimong last gamit?
1: Okay. Lulas gamit.
3: Pero gagamit, imaw.
1: Amin, kumatama mga.
2: Gagamit ka.
1: Oh, pero bukot, ano, mga.
3: Ay, gabaligya.
1: 1 week, siguro.
2: Ah, mga last week yung abimana. Ano man, imo nga mga, ano, abimana, ano rin, rason niya mat nagagamit, hindi ikaw ka na. Kasi mo man niya bawal eh.
1: Oo, oh, man, ma'am, pang ano-ano mo lang.
2: Ano ka nga gagamit, sir? Umpisa nga itong nag-surrender ka dati.
1: Oh, bukot. Kung sampit mo lang sa tropa ka press ka ra punta sampit mo lang malang sunod mo lang ako pero watang ka watang watang tagaya ba ang tatay sir ako mama ay taga Mindanao
2: tabok tabok ang kalibo ta sa Mindanao
1: ay,
2: sa Mindanao
1: pagadian boy nakuha ka ano uli sa Mindanao
4: stay diya sa probinsya Taklan
1: 2010 pa sir
3: bukong ta taga imaw taga iya imaw ka tropang Claire
2: alin ka tropang niya
3: bukong ta taga iya imaw
2: bukong taga ano pero buhay man ana nga mother taga Mindanao ako no eh taga Mindanao
3: dadali lang ka tropang Claire haman ano ro sampit ka na ita nang barkada nga to
2: mi ato na man lang sigon sanda iya ay di sampit di barkada nagsunod niya taga nang hinambal eh nag inhuga man lang man niya ni nana ro ana karanga ang daging gamit niya motor nagalin ikaw sa provincial sir so halin mo sa provincial nagagto ya sa may Old Busuang ya sa Kalibo aga ano aro yun no ginaibahan ako no ana nga barkada so aminado man imo nga nagagamit imo ra ka tropang ninyo last week ro ana karon niya last gamit and surrender imo sa ano ka to ay ano kumbaga
3: di naon matandaan kung anong year no pero sa, minor pa ta ko no imo minor de edad
2: kung duda man yan nga minor syempre kan oto mga 10 years man yan igali tama oo ay kasi ano 26 ko na mo makaroon eh. 26 ko na mo makaroon. So kalmado matay mo no katropa nga ninyo. Bago pa imong tato sir ah taging sin and ikaw gin ano. Kani imong last tato nga ron ko nagapanit-panit pa.
1: Pa 3
2: days.
1: Pa 3 pa
2: lang. So di ka rabi sa area kung sinana nga bagong tato katropa ninyo. Di ka to gid imo ging pahapa no. Iya kara sa dagat.
3: Masakit so, gali ron.
2: Masakit na makatol. Ko makatol ay bag-o pa eh nagapanit-panit. Si mo gin park dapat sir ing motor.
1: Na mo mo.
2: Ano mata to secured mata?
1: Oh, ano mo?
2: Ito tama. Ano oras kamo yan kaina?
1: Kung yan eh sir no gam ko pa ani. Abay pa makita ro yung life yes sir. Oy.
2: Ano-ano mo barkada mo madayong tag anak.
1: Bukon sir papa.
2: Papa mo?
1: Ah, ma'am, guys.
4: Kasi di ba, sa kanya ito pa sa Malino, Rotagana?
1: Iyan mo lang man sa Malipo.
2: May idea mong ano, rin yung ginikanan or yung tatay.
1: Tarun mo?
2: Nagamit ka.
1: Ay, wa, tarun. Siyempre, amat ang bagoin ko di. Sinamis yan ako.
2: Tago ning o nga.
1: 9 and 7?
3: Bugag imo sa asawa.
2: I was the mother. What terms mata ka mo?
1: Okay, mata ma'am.
2: Ano pa, sir? Ano? Karoon tayo ang way ko trabaho
1: yes, ma'am.
2: Dati.
1: Ito sa Boracay.
2: Makatow, imo. Makatow. Ay, nakaposa. Sabi mo katropang ninyo, napaka-out ko. Takay katropang lari, ay.
3: Pero ako, matuwa, bulig-buligi lang anay matuwa yung katropang lari.
2: Bait lang, oo. kapina ng tato nga nga.
3: Mabang nakatrabaho matagali man imaw dati.
2: Sa Boracay, oo, sa Boracay ko ni Morahalin. Mga anong bukan, sir? Imong sa Boracay ko nagtrabaho. Buhay yon, hindi na namatandaan eh.
3: Alin na ng trabaho so, ito?
2: Ano yung trabaho?
4: Pal.
2: Ha?
4: Pal.
2: Pal? Anong pal? Palamunin man dyan. Sa Boracay?
4: Ay, sa Boracay, siyempre.
2: Ano yung trabaho ito?
4: Sa, ano, pag-isa may Robinson.
2: Nagbuhay ka man ito?
4: Yes, ma'am. Nagbuhay-buhay mata.
2: Ano yung gustong hambagon ka ra? Ay, may panawagan ikaw?
4: Aman, ma'am. Okay lang.
3: Okay lang, sige. Sige, katropang Claire. Oh.
2: Gusto kang ihapasin pamilya, basi ka man ito makaroon.
4: Diyan mo lang mga kuna kumar pa sa buswang. Bugal lang rumotor. Gawin mo lang.
3: Sige.
2: Parang magkaba na binababatsyagan, nakubaan ikaw or nano?
4: Hindi mo lang ako makubaan, ma'am.
2: Okay.
4: Wow, ma'am. Okay lang, ma'am.
2: Hindi lang.
4: Ay. Alin nun ay iyawin da?
2: First time na, do, no?
4: First time.
2: Pero surrender di matagin man ikaw.
4: Oo, ma'am.
2: So, dahil sa barkada, nagamit. Ag, dahil sa barkada man ay hindi ikaw makaroon.
4: Ano, ma'am?
2: Dahil sa barkada nagagamit ikaw itaya karang nga illegal nga droga. Ag, at the same time, iya ka makaroon dahil man sing barkada.
4: Yes, ma'am. So,
2: grabe kita imong galing pagpalangga sa imong barkada.
4: Doon ko, ma'am. Yes, sir.
3: Mm-mm. Katropang Claire.
2: Katropang inyo?
3: Sige, ah. Okay lang man ko noon. Sige.
2: Nga, ni Batod matanana. Pero wala na ginaako nga.
3: Anaro yun. Pero ginaako yes. Na nga. Gagamit imaw.
2: Gagamit imaw. Oh, last sige. Week. Oh. And inabato ng nanaruana ka na nga.
3: Kapalaran.
2: Sitwasyon na karun, katropang inyo. Oh, tagaya ka, sir. Kita mo kaina.
4: Wa,
2: ano na ro area po pang bagayo na ron sir? O do yun malanga na. Ah, pasugod yung maintok pag yung iskinita nga ron. Dayarog, ano ra si ano ra tawag di kana? Sitio Looban. Ang kilala mo ra? Bukon man. Bukon man. Ah, barangay Tanod. Wa pa sikap, wa pa ya sikap.
3: Oo. Katropang Claire, balikan ta lang, balik ka sa ano lang siguro ani ka mo focus no sa Facebook live ay pasudlo naton do aton karon nga Mega Manila Katropang Claire. Thank you gid. Thank you gid sa raya nga ra nga report.
2: Okay, with Katropang Larry Boydol dan ako ba si Katropang Claire T at it XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
0: XFM Flash Report. Flash Report.
3: Thank you kay Katropang Claire T at Katropang Larry Roldan. Naging to managapa si Katropang Ariar Kulas no. Saray ka nga ginapatigayon makaron or ginapatigayon makaron na drug by bus operation iya sa Banwa Itay ka nga kalibo. So minadi mo nagagamit illegal nga droga ag drug surrender legally ra ima way way back pa ta katong mga katropa. Well, ko nga. Ko lang. Pagkapos na kita sa oras, atong karang pagpangalagad, makaroon niya lawit na karang Biyernes. Thank God it's Friday, June 26, 2026. Sa babog niya salamat sa atong karoon niya mga suki nga nagtutukaton, makaroon niya lawit Biyernes. Sa standby ka mo sa masunod karoon niya pagpangalagad at XFM News Nationwide. Naging kakabay ka partner sa technical side, katropang Shamina Car. Sa patrol, katropang Claire T. Odd, katropang Larry Roldan, katropang Ari Yerkulas. Sa supervision ni tamo niya station manager, katropang John Alin Ascanio. Sa amon general manager, katropang Sir Edwin Garin. Sa ngalan ni tamo niya chief executive officer and president, Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninio Rujin Teodosio. At XFM 96.5 kalibo, ang katropa mo.
0: Sentro.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Meron yung pamama.
2: Ang mga pangunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Target mag-operate sa early 2028 ayon kay Pangulong Marcos.
3: Presyo ng diesel at gasolina posibleng bumaba sa susunod na linggo batay sa unang trading days ng mga produktong petrolyo.
2: Panukalang LP Marcos Alliance, kinesyon ni Erice dahil sa muna ikatiwalian sa budget.
3: 67% ng adult Filipinos handang mag-donate ng kidney sa kaanak batay sa study.
2: Walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa malalakas pong lindol sa Balins o Venezuela ayon sa DFA.
3: Sa balitang regional, VP Sara Duterte nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. Mga graduate nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift.
2: Balitang international, mga katropa, tulong at pakikisa po sa Venezuela. Inihayag ng world leaders at celebrities matapos ang malalakas na lindol.
3: Sa balitang showbiz, 5 million pesos na tulong sa Mindanao quake victims dinonate ng F4 Start.
2: Sports naman tayo, Austin Reeves. Mananatili daw sa Lakers matapos mapabalitang pumirma para sa 4-year contract na nagkakalaga ng $185 million.
3: Sa balitang extra, mga katropa sa 106.5 XFM Rojas na kilahok sa 3 growing activity ng DNR Penroe Capiz kaugnay ng Arbor Day.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Biyernes na. June 25, 2026. Kami po ang inyong mga katropa live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Cebu, XFM Palawan, at XFM Tuguegarao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
2: Kami po ay yung mga tagapagbalita. Ako si Katropang Buddy Oberas.
3: Ako si Katropang Brian De Paz.
2: Biyernes, June 26, 2026.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye po na ating balitaan, katropa, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang tinatayong National Kidney and Transplant Institute Legacy Building ay magiging pinaka malaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction ng nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dizon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ang Pangulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Pinalawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente. Kabilang po ang hemodialysis package na itinas na mula 90 hanggang 156 sessions.
0: XFM News Nationwide.
3: Posibleng bumaba muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari ring bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1 peso at 50 centavo kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply. Kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate sa unang apat na araw ng Mino Platts, Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong linggo.
0: XFM News nationwide.
2: Samantala, katropa, lawyers for commuter safety and protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability na mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na nataswin at ibasura ang Mineral na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provision ng Revised Penal Code kaugnay ng pananagutan ng mga kabataan na sasagot sa krimen. Ayon sa LCSP, sa ilalim ng dating batas, tangi ang mga batang wala pang 9 na taong gulang ang ganap na exempted sa criminal liability. Samantala ang mga nasa edad 9 hanggang wala pang 15 taong gulang ay maaari pa rin managot kung mapapatunayan kung biro sila na may discernment o sapat na pag-unawa sa kanilang ginawa. Sa kasalukuyang batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi maaaring panagutin sa kasong kriminal at salit ay sinasailalim lamang sa intervention program. Iginit ang LCSP na mas painam na ibalik ang dating sistema at magtatag ng mga hiwalay na pasilidad gaya ng Boys Town at Girls Town para sa mga kabataan na kasala, salit na papabilang sila sa mga nakakulong na sangkot sa mabibigat na krimen. Para sa kay sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Kinwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa national budget at infrastructure program. Iginit niya na nakaugat ang LP sa transparency, accountability at good governance, demokrasya at rule of law. Binanggit din ni Erice ang umano'y budget manipulation sa flood control at iba pang infrastructure projects. Anya, kailangan pa rin makita ng publiko na mayroong accountability o maparusahan ang mga tunay na sangkot sa usapin ng katiwalian.

0: sa iba pang balita, katropa, si Senator Amy Marcos Pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa Minority Block. Katropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM, Mega Manila.
1: Ni Senador Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Block at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito. Kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-away ni Senador Jingo Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang Senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Block na anya maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni na Senador Francis Chis Escudero at Senador Joel Villanueva sa bagong Majority Block. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D. na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Pilipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng Okta Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11 naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pang palakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan ito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa uling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas diyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng 1,000,000 pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatang abot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalam pa ng provincial fisheries officials ang kabuuang halaga ng pinsala ng fish kill.
2: XFM News Nationwide.
1: Kapapasok lang na balita mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo Men's Basketball basketball coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kaunay ito ng pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, inihain na ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil.
2: Breaking news. Breaking news. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7 at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
2: Balitang, balitang regional, regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Katropa natin sa balita Almi Mata, XFM Cebu.
3: Pumatin si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, partikular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTO San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Hontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTO Taboylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng verifikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing imbestigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Remulla, ang sangkot ay isang 14-anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. agad nakipag-ugnayan ng PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag. Kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita rin ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS, ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante, kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaki kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
3: Ibinasura
6: Prokuratura ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Cebu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaburan ang mga alegasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiksyon ng hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang paalisin ang mga residente sa lugar, kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan nang ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Cebu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor, kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Ang XFM News Nationwide, Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5. XFM San Francisco, Agusan del Sur, 91.3. At XFM Bacolod sa 96.7.
2: Weather update.
0: Balitang panahon tayo, Katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, Katropa, ay Higos, ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
7: Katropang Buddy, batay sa pag-asa huling namataan ng bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
0: Taglay po niya ang lakas na hangin, 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
7: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
0: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
7: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rains at thunderstorms sa susunod na 12 oras.
0: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
7: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
0: Sa Mimaropa naman po, binabantayan ang mga ilog at tributary sa Oriental Mindoro, gayon din sa Occidental at Palawan, kabilang ang Buswanga at Coron.
7: Sinabi ng pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
0: At mga katropa, pinapayahan po natin yung mga nasa low-lying areas po, ha? Malapit sa mga mountain slopes, manatili pa rin alerto.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Balitang international.
0: Ang balita international ihatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Nagpabot ng pag-isa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na. Mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpabot na rin ang paikaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, Maging ang China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Shakun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikisa ang sambayan ng Pilipino sa mga Venezuelan.
2: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan, Van Nes Wu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Hinati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at GMA Kapuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Kapuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June 27.
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling pipirma si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Labi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang mabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Pengrove Capiz kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
8: Masayang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Pembroke Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Cataw, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktibidad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Pembroke Capiz ang mahigit 100 na mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act No. 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
7: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
7: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
7: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM 99.5. Now. In Mega Manila.
9: Tulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Santon Gold Live Testimony.
10: Dolce Kayabyab po, 27. Nag-try po ako noong una, Santon Plus Gold po. Kaya po ako uminom nun kasi po una.

0: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it Santon hay manami rang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa atong programa The Secrets of Health. Sa rin sa atong sirikapagpangalagad, padayon kita nga mag-share sa inyo sampilas sini ka mga detalye. Dugang sini nga pagatukib sa mga sikreto sa ikayong lawas nga nakasalalay sa bulig sini sa nutrisyon, pinagi sa ustos sini nga pagkaon, ustos sini nga pangginawi, pagpanginpulos na ton sini no, sa mga libre nga pwede na ton sini magamit sa ton sini padibot, kasubong sa matinlo nga hangin, matinlo nga tubi, nga makabulig pabakod sa ton lawas. Para siyempre, ma-prevent na ito na nag-green line sining kabadatian. Pero kung may mga ginabatsyag na kita sa aton sa kalawasan, makabulig sila para madasig kita sini maumpawan. And of course, kung kinanglanon, maghahatag magkita sa inyo sini isang pila ka mga suggestion pinagi sa mga proven and tested na, no? Nga mga food supplement, kag siyempre, aprobado ni isang Food and Drug Administration o kung sa nga aton sining FDA. Nagpadayon man nung aton sir nga tinguha nga mag-share sa inyo sa kada pagpangalagad naton sang pagtukib sang sikreto sa mga tanom kapasidad nila sini sa pagpabakod sa aton sir nga lawas. Kita nagapati sa patag sa naturopathic medicine that an ounce of prevention is worth a pound of cure. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa ring edisyon sa aton sir nga pagpangalagad. Kagsinawat, gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa bugos sini nga isla sang Panay. Sa siyudad sang Bacolod, kag mga XFM stations sa Negros Island region nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Ayhan, may mga concern ka mo, no? Sa ika-ayong lawas. Gusto nyo man pangayuan sa pila sini ka mga panugdaon dari sa aton sini nga programa sa patagya sang naturopathy ko naturopathic medicine. May mo na lang, no, i-send sa aton sering a text hotline 0950-975-6970. Sa paghahatagan naton din na sang pirasini ka mga pagpanugyan. Hatagan na ton sa pilasini ka mga giya. Kapilasini ka mga suggestion. Mga kombinasyon sini sa mga suplemento nga makabulig ano sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas. Kag sa mga nagatanaw sa aton through Facebook Live, kay live makita no, makita ang sini sa pirasini ka mga ex-FM stations, kundi maka mga lugar sini nagapamati. Kag syempre, dariman sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Dira sa Facebook Live, XFM Radio Patrol Iloilo, pwede ka mo dira makapadalas ang inyo sining mga mensahe palamang kutanon kay live kitang mabatian kag makitaan sa aton sining pagpangalagad subong edisyon. In fact, kada edisyon, no, kada program na ton, para kita presente, sari ako nag-broadcast kita simultaneously through Facebook. Sa Facebook account, sa XFM Radio Patrol Iloilo. I-like nyo lang, i-share ang aton sari kapagpangalagad para damo pagid sa niya ang maka... ukon mapaalintunan sang mga kayuhan na sang mga tanom nga ginadiscovery na tondre, mga sangkap sa aton sa kusina, and even bisan sa positibo lang naton sa nga panghuna-huna nga nag-contribuer sa maayo naton sa nga pamatiyagan. Well, sa nga edisyon, isa na naman ka topiko ang aton sa nga pag-aistoryahan. Focus sana kita subong sa mga kababainhan o sa mga... sa mga kambal sang kilala ko, antes ko na itakal yung tupi ko, nakalistorya kami. Siya para ginidok sa may mga bana. Kaya nag-augta sa mga bana sa ibang sa... Pero so ko, hindi lang sa mga may mga bana. Para ni sa tanan niya kababainhan. Sa mga bataon pa, o kon sa mga may edad-edad na.
Pati sa mga balo, laon, tagbinayaan. Dala, ini sila tanan. Kay nga man, di sa mga kababainhan, mayara, kamus din sa ginatawag. Face nga maagyan akong transition sa inyo sa rikabuhi. Nga mo ni ang pag-untat na, permanente, sa inyo sa nga pamulanon. Sa ning edisyon, mag-istorya kita na hanungod sa ni sa ginatawag menopause. Kaga, ano bala ang pwede na ton mahimo para ang mga sintomas nga ton sa ni mabatsagan o kung inyo sa ni nga mabatsagan, mapahagan-hagan man lang. That's why tumanig importante sa ton sa ni mga tagparamati, mga Facebook o kung live Facebook viewers na ton sa ni. Nga, sa mga kababayanhan, bataon pa dapat nagakaigo na ang inyo sa ni nga pangginawi, especially pag-abot sa ni sa mga pundasyon sang healthy lifestyle. Ano balay na? Number one, nutrisyon. Dapat ang inyong mga ginapit

kag posible ninyo sini nga mabatyagan. Ang gidatawag menopause nga initi botham balon na amo ni ang paguntat permanente na sang pamulanon kag tindi na makabusong. Temunit natural stage sang kabuhi ni sang mga kababayenhan ang paguntat o kung pagkatapos ang ginatawag pamulanon o kung menstruation. Ang ginatawag sa kababayenhan, no? May ara sang ginatawag sininga pag-function sang ila sininga reproductive system na kung sa diin ang ovaries ang sa amat-amat ang nagauntat sa pag-produce sa isang hormones kasubong sang estrogen kag progesterone. Kag ang isa sinika babae masaling na nalabot na niya ang pagmenopause kung paguntat sang iya sininga pamulanon permanente pagkatapos nga maka-experience o kung matapos ang isa katuig o kung dosis sinika sunod-sunod nga binulan nga waay na sa ginaabtan sang iya sininga period. Period. Kasi nga sari nga, pamulan nun, period. Amo na ang ginatawagin na considerar nga, nalabot na ang pag-menopause. Actually, hindi niya siya simbalatian. Damo ka lang galing sini sa mga sintomas nga nabatsagan, especially kung waay ka nagahalong o kung waay mo giniprepararan ang inyo sini nga lawas sa pag-abot sa ning phase o kon transition. Kung naliba, ginapatuyangan mo lang imo sa ning kagalingon, di mo nang siling bilang kung anong gintanom ko na naton, amo man ang aton sa ning anihon. Isa man na isang ginatawag, gina-emphasize na ton sa naturopathic medicine. Kaya kung ano ko no, ang ginahimo mo sa imo sa ning lawas, maayo man siyang hindi maayo, so may ara kasang kuhaon sa ning either benepisyo o kon na perwisyo pag-abot sa ning sang panahon. Ang pag-menopause galing ni may ara sa ginatawag 3 stages. Ang isa sa niya muning perimenopause, ang ikadwa sa niya muning menopause, kag ang ikatatlo sa niya muning ginatawag postmenopause. Ang perimenopause nga niya muning transition period. Antes gid mag-untat sini ang pamulanon. Kaya ang iban sini nag-experiensya sa mga duha, tub-tub 8 katuig, tub-tub 10 katuig, antes pa man malabot nila ang pag-menopause. Ang bot na ito ng balon, dira sa sina nga stage, makabatyag sa nagkarinlain sini nga mga symptoms. Kung hindi ka man mangimahalungon sa imo sini nga lawas, average lang yun ang kinahambalan na ito na posible nga mas malawig pang imo sa pag-experience sa pilas sini ka mga symptoms. Mabatsagan nimo sa imo sa nga lawas. May mga common changes nga nagkatabo sa lawas sini sa ginatawag stage sini sang perimenopause. Amuning regular nimo sa nga periods. May ara sa maabot sa muning bulan, sunod yung bulan na wala. May ara nga iban sa nga medyo mas malawig kaysa sa normal nila sa nga pamulan nun. Ara sini ang bisan matugnaw man ang panahon, ginainita ng iban sa ni. Gulpi, makabatsag sang kainit, ginapamahulay. Hot flashes. Ara sa ning mood swings. Ara sa ni ang kabudlay sa pagtulog sa iban. May iban sa nga naga mas nagabugat ano kasi sa ilan normal sa ninyo kabugaton. May ara man nga mas nagamagan, may ara sang nagamaripaton o kon brain fog kag iban sa ninyo maka-experience sa vaginal dryness. Manang termino sa kilala tanga amat-amat na bala sugod ang il ninyo, ha? Pati ko ng mga bubon nga kahubsan. Would like ko na magtimba sa bubon nga malaw. So nang himuon na ton, tikonde tinguhaon na ton o kon tinguhaon ninyo sa mga kababayenhan, ha, nga bisan paano mangin healthy ang inyo sa nga pangginawi lifestyle, pag-abot sa sa nutrisyon, piliyon sa ni ang paborable gid sa inyo sa nga ikaing lawas sa reproductive system, pag-abot sa sa panahon, especially samtang kamo sa ni ang bataon. Ang hormone levels fluctuate greatly during perimenopause stage. So may iban sa ni mabatsagan nga daw tuman ang ila sa nga pamatyag sa mga symptoms, may araman nga daw simple lang. Depende ni sa response ng tao, depende ni sa health condition sang isa sa ni kababayi, especially may labot din sa pagginawi niya samtang siya ang bataon pa. So pag-abot naman niya sa menopause, halimbawa, nalampasan mo na sa niya ang perimenopause, diri na kita sa menopause, amo niya ang ginatawag official na nga pag-untat sang imo sini o kuninyo sini nga menstruation. Why ka na ginakaabtan sini sang menstrual period?

0: period for 12 months. Once gani karon nga malampasan mo na ina 12 consecutive months nga way ka na sa menstruation, ate mo na nga sa links ang kilala ta nga graduate na ko. Tapos na sa pag menopause ba siya doc, kwan man ba? Untat naman untat ng tabakal sini sang kwan, sang banaid nga lapad. Tungod nga way na sa ginatawag pamula nun nga nag-abot sini ang ovaries sini nag-produce very little sang estrogen. Kag pagkatapos na tindiri naman kita sa stage nga post-menopause. Buta malon post pagkatapos na sang pag-menopause. Ang stage sini nag-sugod pagkatapos sang ginatawag menopause. Kag tub-tub nga buhi sining isa ka babae. Pila sini ka mga sintomas nga mabatyagan nag-improvement samantalang iban kung naman ginabatyag na sang una sa perimenopause may mga nagapabilin sini nga mga sintomas. Kag pagkatapos ang pag-menopause diri sini mataas nga risgo sa paggabok, asang madasig sa aton sa nga tulaan, ara manang heart disease, ara ang urinary changes, ara sa ning vaginal dryness. Tamong iban sa nino sa mga kababinhan, kung lahog-lahogon gani sa ila sa mga partners sa bana, gani ko ito, no? dayon mang tapi. Kati gulang na ta. dogin na hilasan na, dula na ang gana, dula na ang libido. Kati isa sina no, sa rason, ano, may dryness na kung pagmala na dira sa sina nga parte. Nga tiyang iba nang reklamo nila sila masakit or hindi komportable during sexual activity pagkatapos na nga nag kung natapos ng pagmenopause sini kung pamula noon sang isa ka babae. Ano sini mga common symptoms ano sang ginatawag mabatyagan kung ara na kamo sini sa transition kay naghahana sini nga maguntat ang inyo sini nga pamula noon. Physical, may ara kamo sini nga manutaran kung nabatyagan. Isa diri, hot flushes. Amo ning gulpi, bala makabatyag sang kainit ang isa sa rika babae. Night sweats. Ginapamalhas ka sa oras sa isang gabi bago ginapamahulay ka, no? Permi kapoy. Nga pala nakit, imo sa nga joints, imo sa nilutalotahan, hawak, imo sa nga tuhod. Way palabot sa pagsakit sa niyo kung pala nakit sa imo sa nga kaunuran. Masiling ka nga din, way man ko nagapatambok nga nagamat-amat ko sa isang bugat. Dalain na, no? Sa ginatawag common symptoms. Kag nagasakit ang ulo. Bawang iban sini, gamay lang nga lagpok, gamay lang nga lagtik, ka-irritable na yun. Kaya doon nag-termino ba na din ang nagasabat sa ila sa ringa ulo. Kag ang breast bala, no? Makabatyag man sang pagpalanakit, sini daw hindi matandog sa iban. Manotice nga ang panit daw gakulubot kag kamala. Ang iban sini, pati buhok nila sini, may ginapakita sini nga mga sinyalis, nag-nipis, kag, pati ang ilan sini nga kuko, no? Nag-nipis man, ano, madali sini mautod o kung mapingas. Emotional, may ara man sang pilas sini ka mga mabatyagan, ara ang anxiety, ara ang irritability, ara man ang depression, ara ang mood swings, ara man na ginatawag low motivation. That's why, muna yung hambalbla sa aton sa mga may mga asawa bala nga nagabatyag sa mga symptoms ngayon yan, no? Emotional daw hindi nila sinima intindihan, ay hindi man gusto nga makita ilaban na, pero kung way ilaban na pangitaon man nila ay nano. Parang isa sa isang kilala na ton kabalo naging kung nanong yahin moon basta ganis nga dok magtukar makabatyag ko ganis sini kung manutarando nga daw ara naman na mahana naman si misis sini nga daw maaksyon naman sa sang sugod naman sang iya sini nga hambala nun dagumod gumod dyan doon nag-retable naman. Timpla na ko na rayon sang Sunthon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, ang Sunthon Plus Coffee Mix may ara sa ginatawag bulig para sa nagabatyag sa sintomas sa sining transition o kung padulong sa sa pag menopause nagabulig pa relax nagabulig pa kalma bisan pa sa lawas sa kag panghuna-huna sa iban sini no nagapakuan gani sila nagapabukbuk kit sila gani iya sang pure nga soya powder pero ari sa aton sini Sunthon Plus Coffee Mix no need na ha kay may soya powder na nga daan may ara pagid sang mangustin nga may anti-inflammatory properties may ara pagid sang malunggay nga makabulig pa pagid sa nutrisyon iya nga aspeto para nga mapabakod ang lawas kag mabuligan nga emotionally hindi kita mangintuman o kung hindi ka mangintuman sa di ka irritable ka ginatawag kasingki kag makabatyag sa nisang iba ginan nervyos sa depression mood swings kanami pasang sitwasyon kung do kaniya naya pamansang puso na sa gilanon subong duga-duga hindi umapakta nang iya sa di nga paminsaron daw gulpi lang maakigman kag iban pagid sa di nga mga mabatyagan. Pag-abot sa brain, dira siniya ginatawag pag-experiensya man sa pagka-madipaton. Budlay siniya mag-focus o kung mag-concentrate. Pag-abot sa tulog, tiara siniya insomnia. Ang iban siniya makatulog man kadali, gabugtaw-bugtaw. Kag hindi sila satisfied sa ila siniya pag-tulog. Di pag-abot siniya sa buluhaton sexual, arang vaginal dryness, ara siniya pain during sex, nara siniya reduced desire. Why na halos ang drive? Why na halos siniya sa gana? Kag ara man ang difficulty reaching orgasm. Kung halimbawa, dira ka na sa sining transition na kung na face o kung na age bracket sini sa pagpadulong na sa paguntat sang imo sininga pamulanon o kung naguntat na mismo ang inyo sininga pamulanon. Ang pamangkot, ang nutrisyon bala o kung ang mga pagkaon, ang mga vitamina, ang mga minerales bala makabulig para sa mga sintomas sining menopause, tuman kadako ang bulig sini, no? Very, very yes. Ang sabat sini ko naman ang paramang kutanaw na ton. May labot malang pagkaon para nga makabulig pahagan-hagan ukon palala sa mga sintomas sini sa mga nag-menopause o kung nagpadulong sa pag-menopause. Ang nutrisyon actually, hindi ni makapugong sa pag-menopause. Normal din nga proseso, biological process sini sa mga kababayanhan. Pero makabulig reduce sang sintomas kung makasuporta sa bisan paano mapanayanaya ng aton sa nipaminsaron ng aton sa nipamatsagan makapamag-an sang aton sininga ginatawag sang aton sininga response bisan paano no ang reaction bala naton while ara kita or ara kamo sa makababinhan sa sining transition no kung namatamat nga pagbaylo sang inyo sininga kabuhi padulong sa paguntat sa pamulanon kaya nga aman sa aton sining mga tagparamati ang nutrisyon makabulig para nga masuportahan ang hormone balance o kung di man mapunggan ina no nga maguntat magyud ang pagproduce ni sang pila sa ka mga hormone o kon magtuman ta gamay pagproducer sa ni sang kababayenhan kun ara na sa pagmenopause pero bisan paano hindi ka mamataman sa gulpi kagulpiada sa ni nga ginatawag changes ka mabuligan man nga bisan paano mapahagan-hagan kun mapahinay man madasig sa nga paggabok sa aton sa nga tulaan kun sang inyo sa nga tulaan heart health may benepisyo sa ni ang nutrition energy ang iban sa ni tinagaluya nagahigda do tamara na maghulag pagtulog bisan paano man lang no mabuligan ang pagtulog sini hindi kamo matamaan bala nga waay halos ing tulog ang iban sini halos kada gabi that's why ang iban sini pagkabugtaw sa aga tuman kay irritable hasta nga nagaka-anxious na daga na nervyos na kaga iban pagid sini nga sanga-sanga nga mabatsagan kun kulang sini sa tulog kag ma-manage man aton o kun inyo ang inyo sini nga kabug aton hindi man magtuman sini ka dasig ang pagdugang sa inyo sini nga timbang o kun kabug aton especially kun hindi healthy ang inyo sini nga mga ginakaon kag ang blood sugar mabuligan man nga maburo balance man bisan pa ano ano kun hindi gyud man mapunggan sa iban sini nga magkaon sang hindi healthy nga mga pagkaon o kun nakalanon at least bisan pa ano pasulabihon naton ang ining mga pagkaon nga damo sa fiber kag mga sustansya para bisan pa ano makapahagan-hagan sa negative effect sa mga unhealthy naton nga choices pagabot sa pagkaon kag ang nutrition may labot man sa aton sini nga mudo ha? So kun karon o kun amo since may labot dali nutrition sa mga kababayenhan sini sa inyo sini nga pag-experience sa mga symptoms sa pag-menopause o kung dira ka mo sa stage ng perimenopause, ano nga mga pagkaon sini ang sarang naton marekomendar para nga bisan paano hindi ka mo matamaan sini sa mga sintomas. Una-una gidiri amo ang mga utanon. Green leafy vegetables. Kung mayara ka mo sa nibalunggay, mayara ka mo sa nisang ampalaya, mayara sa tugabang, mayara sa ugbos ng kamote, may alugbate, may kulitis, kagiban pagid sini nga mga badahon, kagberdi sini nga mga ulotanon. Broccoli, recommended ba ni carrots, kamatis, bell peppers, kung makakaon ka mo sini, makabulig gid. Actually, kung halimbawa sa mga nagamenopause na, no, o kung tapos ng ila sa nga pamulanon, o kung padulong pa lang sa inyo sa nga plato, bala, sa inyo sa nga pinggan, kung nagakaon kamo, as much as possible. Kung kaya mo lang, ha, katunga sina amo ang utanon. Mas damuon nyo ang utanon. Tempo man ko taton sini pirmie, no. Tiko nagakaon kita anong mas damo sa aton sini pinggan pirmi nga nagatumpok man. Kamalo na kamo sa sabat. Kun anong madamo sini sa pinggan sa masami ko nagakaon kita. Nagaresulta ina sa aton sini nga ikaayong lawas. Pagabot sa prutas, kung ma-afford na to ng mga berries, mansanas, oranges, actually kadamo sa merkado man, ano, kapayas. Ano kung may tanom kita, pwede kita maka-harvest lang mismo sa aton kapayas. Pagabot sa carbohydrates, kung, di ba, amat-amat yun na paanad, inyo ko gudingon sa pagkaon sang unpolished rice, o kung brown rice, o kung red rice, o kung black rice, samtang kabos ni ang mataon pa, mas bintahagid sa source naton sa isang carbohydrates. Kung narimbawa, gakaon, makamasang tinapay sa niti. Bipilian yung whole wheat bread. Balaan nyo ng whole wheat ang tinapay yung ginakaon nyo. Kaya mas matigana siya. Kag mas masagupra, ikumpara nimo siya sa mga mapino. Kag mahumok, kag puti sini nga mga tinapay. Pagabot sa protein, di sa mga nagkakaon niya sa karne, tiara ang manok, sa gakaon isda, tiara man ng isda. If possible, piliin nyo lang may himbis sini nga mga isda, ha? Kati ang kalabanan sini sa mga way himbis, di mga bottom dwellers ni sila. Dito sila sa dalom sini, nagakaon sila sini sa mga ginatawag gapaninlo. Gapaninlo ini sila dito, ano, sa idalom, sa tubi, bala, no? That's why ginakonsidera sila nga doon. Hindi paborable, ano, ko daribo health nga ton sa nga paga istoryahan. So, pilihan nyo ang may himbis. Pagkatapos, sa magakaon itlog, kung bisaya, mas pabor pagid. Sa gakaon man, no, kung bisaya man, ang inyo sa nga manok nga ma gamit mas sa bulubinta, ha. Adum duban ko sa kalangas-langas sa unadra sa terminal market mangkot sa ano ning inihaw mo nga manok nung Bisaya. Hindi ko sigurado kay ko kabati ang nagistorya na sa Bisaya or native chicken, ano, kag sa mga vegetarian ti beans, tofu, kung tokwa, soya ang source of protein na sini. Kag hindi man dapat malimtan ng healthy fats. Ara sa avocado, ara sini sa olive oil, ara sini sa nuts, ara sini sa fatty fish, sa mga nagkakaon sini sa isda, kaya nagsuporta ini sila sa heart and brain health. So, ang isa sini sa bonus na to, ano, sa aton sini mga tagpanamati, whether ikaw sini ang vegetarian o kung hindi man, pwede kaya makagamit sang soya. Kaya ang soya makabulig iya mo, ha, sa mga nag-experience siya sang fluctuation sa ira sering hormones sa dira sa naga sa stage ng perimenopause, kag sa nagmenopause na. Ang soy food sa pangkabilugan contain natural compounds na ginatawag isoflavones, which have mild estrogen-like effect. O kung may phytoestrogen ini sila, di ara ini sa tofu, ara ini sa tokwa, ara ini sa ginatawag soya milk, ara man ini sa soya coffee. That's why isa sa gina-recommend na ton sa niyo. Kung hindi ka mo makainom sa isang soya milk, pwede ka mo makainom sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix. Ha? Kaya nga man, may ara ini sang soya. Kagisa man na sa dapat na ton tandaan na, especially sa mga nag-edad na, siyempre di kalabanan, ginman sa nag-menopause, may mga edad-edad na ginman, dira na sa ginatawag 40, 50 pataas, ginanglan ginsang dugang sininga protina. Ang isa sinisama nami, kung Sunthorn Plus Coffee Mix ang inyo siniginainom, may package na ina, kung upod na sa package, maglawas sini sa phytoestrogen. O kung sa isoflavones nga sa soya, nga nagabulig sini pahagan-hagan sa mga sintomas, ganyo sini mabatyagan, may ara pa upod sa package ang protina. Protina halin sini sa balunggay, protina halin sini sa spirulina, kag protina halin sini sa soya bean. Nga makabulig, para nga samtang ra kamo sini sa transition, hindi basta-basta maghina ang inyo sini nga lawas, hindi basta-basta maghina o kung magbuhin ang inyo sini nga puwersa, hindi basta-basta magsag ang inyo sini nga panit kag kaunuran na dira, hindi kamo basta-basta mapukan o kung mapuklid. Ngadani sa sata gibarantayan sini ang fracture. Kung ang pagkabalda, pagkabali, pagcrack sa aton sa niyo, kung sa inyo sa niyo tulaan sa mga nagmenopause na, tungkol niya isa sa resulta, sila, amo ang madasig sa niyo pagnipis sa tulaan. Yung mabuligan kita, no? Kung pabilin o kung padayon kita nga nagainom sa niyo isa nga ginatawag Sunthorn plus coffee mix bangod sa soya, kay may protina siya maglawas ng may phytoestrogen siya tungod siya sa nga isoflavones kag may protina manhalin sini sa spirulina kag balungay ngay sini nga mga sangkap. So hindi gina, hindi gid pagdulaon kutob sa mahimo ang ining ginatawag nagakaigo sini nga nutrisyon especialmente para gid iya sa dira sa stage sini sang perimenopause uko nagmenopause na or sa postmenopause na tapos na pero makabatyag basang pila sini ka sintomas. So karon ano naman iyang papel sang aton sini nga Sunthorn plus gold capsule sang aton sini nga premium D3 capsule sang aton sini nga vitamin C pag-abot sa suporta sa menopause sa patag iya sang nutrisyon o kung pag-abot iya sa nutrisyon. So ang nutritional support sa ginatawag menopause sa nga ton sining ultimate trio nakabase ini sa ila sining mga sangkap. May ara nga hindi direkta ang yasa nga benepisyo o kung direkta man yung benepisyo pero ang common goal sa ni hindi kamu matamaan sa mga sintomas nga inyo sini posible ma-experiensyaan kaya gina-experiensya na sang iba, no? May nag-message gani dari sa aton. Daw, tsak to na, Dok, akong din asawa daw gusto magdalagan. Nga doon na hadlok man magagwa. Pero nakabuligid ang Sunthorn Gold Capsule, Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C, kag ang gin-cafe gin man, Dok, Sunthorn plus coffee mix. Kaluyan man na lampasan niya na, kag okay naman ang yasin niya, pamatyag subong. Mayon din nga balita, no? Sa aton, sini nga, texter kag sa mga tagpanamati na tondira nga yan ang iban sini experience ang symptoms sa pagpadulong na sini sa pagmenopause. Ang isa sini nga makabulig sa inyo among pagtumar sini sa Sunthorn plus gold capsule nga ang isa sa sangkap sini amo ang garlic. Ang garlic may ara sang compounds kasubong sini sang allicin, may ara sang organosulfur compounds nga ang ining garlic ginakonsiderar nga makabulig para nga bisan paano man lang masuportahan ng pila na to no, kung pila ninyo sini ka mga organs nga nagataas ang risgo sini sa problema kay badatian kung maguntat ng inyo sini nga menstruation. Makasuporta siya sa aton sini health in ways that are particularly relevant after menopause. So kung nauntat ng inyo sini nga pamulanon, dira na kita sa naguntat ng pamulanon nila kung natapos nila sini nga pamulanon, makabulig siya para sa heart health. Mabuligan para ma-maintain ang healthy cholesterol levels. Makabulig para ma-lower bisan paano ang blood pressure sa pinakatao sini kung individual nga may hypertension kag masuportahan sini ang immune function. Kaya iban sini pagkatapos o kung naguntat ng ila sini nga pamulanon, damo na sila si mabatsyagan sini sa lawas. Ang iban sini prone to infection. Ang iban ganis ni pabalik-balik ng ila sini nga urinary tract infection. Ukon UTI. Parambal sang kilala kasi may masakit payadok sa UTI eh. Ari hindi lang sakit sa puson kundi lakip na sakit sa ulo kag tagipusoon. As kung ano niya klase UTI mo, siya umibig tapos iniwan. Pati masakit-sakit. Munang hindi kit paglubos-lubuson. reserve mag-uno gamay kung kita sa niyang nagapalangga o kung higugma. Gaanta man sang self-worth o kung gaanta man na bilin na nga ton sa niya kaugalingon. Ikanawa nga sang cup sa niya, sang Sunthorn plus gold capsule among spirulina. Ang spirulina may aras ginatawag protina. May ara sang iron, may B vitamins, may magnesium, may ara sini sang potassium, may carotenoids kag isa sini no sa ginatawag a powerful antioxidant nga ridiri among phycocyanin nga makabulig gid sa aton sini ikaing lawas kung sa kababaihan sa nagmenopause na o kung approaching pa lang sa pagunta sa pamulanon o kung natapos ng inyo sa nga pamulanon, kagbisan pa no sa mga kalalakihan. But since nga mga kababaihan nato ang kristoryahan subong, dirana kita focus sa mga asawa kung sa mga babae nga ara na sa peri, sa stage sa isang pag perimenopause kag nagmenopause na o kung sa postmenopausal symptoms gila sa nga mga experience yan. Pero sa nga mga binipiso, kapabakod man sa aton sa nga immune system. Gina-reduce sa oxidative stress. Ang oxidative stress, no, nagkakatabo ni ko ng harmful molecule sa aton sininga lawas. Tuman sila, kung magtuman ang ina sininga pag-muad, kaya nagasugod sila sa pag-damage, pag-halit sa aton sininga cellula. So, yung isa sa gina obra sini, sa ginatawag spirulina, ginabuligan niya nga ma-reduce ang oxidative stress. Means, kung butong balon, gina-lower ang ginatawag harmful molecules, kaya gina-increase sini ang antioxidant para nga ang cellula ninyo naton mapabilin nga protektado. Ginabuligan man nga ma-improve sinipilas ni ka mga cholesterol measures kag ang inflammation mabuligan man nga ma-reduce kag sa mga nagapalang luya sini sa nag-experience ako nara na sa stage sini sang perimenopausal o kung pagmenopause antes o kung approaching sa pagmenopause and even sa natapos na sini no ang ila sini pamulanon nga nagapalang luya bala kulang sa enerhiya makabuli gali ang spirulina especially kung kulang kamo sini sang pila ka mga nutrients vitamina sini kag minerals pila lamang ini sa sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule nga makabulig sa mga kababayenhan especially kung hindi kamo mapahamtang sini hindi kamo sini tuman ka komportable o kung hindi kamo komportable sa mga sintomas ganyo sinigina batyag kay may iban nga madala-dala lang mo pero may iban gid yang ka-overwhelming gid sang ila sininga pamatyag mo ganitong hambal gani sang kilala naton nga nga asawa do madalagan gani nga don hadlok man magguwa it is because of ginatawag emotional nga mga symptoms nga mabatyagan sininga may labot sa fluctuations sang hormone nga makabulig diri ang Santhon Plus Gold Capsule pinagi siya sininga mga sangkap kag gani recommend ang pagkaon sa madamo nga utanon especially green leafy vegetables nga ariman ang balunggay kag ariman ang ampalaya nga sangkap sining Santhon Plus Gold Capsule. Sunod, ano naman niya ang papel sang premium D3 capsule during menopause? Isa sinisang dapat na to no, kung dapat burubantayan sang kababayanhan na no? Ang ginatawag importante sa mga nutrients during and after sinisang menopause. Kaya ang vitamin D3 may tuman kadako ng papel sini pagkatapos na o kung mauntat na gani ang pamulanon sini sang isa kababayi. Isa na katuig abingaway sa maabtan sa niya sini pamulanon. Ang vitamin D3 nagabulig para maabsorb ang calcium para mapabilin bisan paano mabakod ang aton sa nga tulaan mamaintain ang muscle function masuportahan ang kabakod sa aton sa nga immune system kamabudigan nga maging normal bisan paano no sa may mga mabatsagan ng mga symptoms sang nerve problem nga ang mataas ang risgo sini sa ginatawag problema kung paghina sini sa tulaan pag natapos na ang pamulanon sini sa nga babae tungod nga naganubo naman ang iya sini kung nagagamay naman iya sini nga ginatawag estrogen kag ang estrogen yan ni nagapadasig kung na manubo kaling estrogen sini nagapadasig sa paggabok pagnipis sini sa nga tulaan kay ang estrogen especially no sa mga nagamenstruation pa nagabulig ini sa aton sini nga tulaan para mapabilin kung sa inyo nga tulaan sa kababayenhan para mapabilin ang ginatawag kabakod sang tulaan sa pagpahinay sang pagnipis sa sini kag para ma-maintain ang kabakod o kun ang bone density nga nagabaylo ini kun naguntat na ang pamulanon so ang bones are always being broken down kun narimbawa kag mas madasig kun tapos ang pamulanon sini o kun nagmenopause nang isa sini ka babae so that's why tuman ka dako ang papel sini sang premium D3 para nga ang calcium hindi mauyang. So ginapasulod naton sa aton sininga lawas, ma-absorb sa aton sininga lawas kaya nagabulig ang premium D3 para ma-absorb ang calcium. Isa sa nagabulig man pabakod sa aton sininga tulaan. Kaya without enough vitamin D, calcium is absorbed less efficiently, increasing the risk of osteoporosis and fractures. So isagalis ang rason nga ang mga kababinhan, especially kung ara na kamo approaching sa pagmenopause, nagabatyag sa mga symptoms, tumar na sa premium D3 capsule. Even why pagani sinabatyagan yung mga symptoms rin, no? Dira kamo sini sa mga 20s, 30s pa lang. Sugod na kami inom siri sang premium D3 capsule. Kag mas madami pagit kun updan nyo kun iupod nyo ang Sunthone Plus Gold capsule kay makabulig sa dugang o kun provide sa aton sa mga nutrients nga kinanglanon para mapreparar ang inyo sini nga lawas pag-abot sini sa transition, pag-abot sini sa perimenopausal stage, menopausal stage kag postmenopausal sini nga stage para hindi kamo sini mataman o kun ma-overwhelm sa mga symptoms nga mahimo ninyo sini mabatyagan. Karon, ano naman niya ang papel kunang role sang aton sa nga Sunthone Vitamin C pag-abot ni sa ginatawag pag-menopause. Ang vitamin C tuman kamalahalo ng iya sa nga papel para sa collagen production, para sa pagpabakod sa aton sa nga immunity, para nga mabuligan nga madasig kita makarecover sa aton sa mga mabatsagan sa lawas, especially kung nagabangdanan sa ni kagaw o kung infection. Mabuligan man kita kag sa kababayanan, especially sa pag-absorb sa ni sang iron kag may antioxidant defense sa kita kag kamuman sa mga kababayanan, para mapabilin sa nga protektado ang inyo sa ni nga cellula. Pero mamangkot nga ang yung collagen tuman ka importante ini sa nagamenopause o kung sa approaching pa lang padulong sa paguntat sang ilasini nga pamulanon. Tungod niyang manubo sini nga estrogen, nag-reduce ang collagen production. Kag isa sang rason o kung pila ini sang ginatawag damo nga mga contributory factors nga nagresulta sa pagkurinot sang panit, pagmalas sini sang panit, joint discomfort, pagsakit sini sang aton sini nga mga joints kag kun masamad gani dugay maulian o kun dugay sini pali. Amun ni ka importante sang Sunthone Vitamin C nga pwede o kun nga makabulig sa mga nagamenopause o kun approaching pa lang sa pagmenopause o kun natapos ng pamulanon pero nagabatyag yapon sa pinasiri ka mga sintomas. So pwede ka mo sinin makainom, ano, sa nga aton sa nga Sunthone Vitamin C Premium D3 Capsule kag Sunthone Plus Gold Capsule bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon. Especially sa mga kababinhan dira nga nagasugod na kamubulo batyag sini sang hot flashes, night sweats, mood swing kag iban pagid sini nga mga sintomas, may labot sini o may angot sini sa pagpahibalo na nga padulong na kamo sa paguntat sang inyo sini nga menstruation ukon pamulanon ukon menopause. So pila ini sang aton suggestion pag-abot ni sa nutrisyon sa mga kababayanhan para hindi kamo matamaan, para hindi kamo madalman sa mga sintomas during menopause kag bisan pa after nga nagmenopause pero may mga symptoms gyapon kamo sa nga mabatsagan. Sarang ini mabakal sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar, ano, kadto lang kamo dira sa mga butika, especially kung nagabuno batsag na kamo. Amo ni ginahimo sa iban nga mabinalakon kag matinatapon nga mga bana, sila na lang mismo ang naga-initiate sa pag-prepare sa ni para sa ila sa nga mga asawa. Kati do sa ano bala, daw lain pa pamatsag mo pagkatapos ikaw ba karon mahikot sa imo sa ni kogalingon. Do dasig ka mag-ayo, mabalsang kilala ko blas nyo dok. Do dasig ko yung mauli an mo kay ka caring gid sa akon bana. Kanami lang, no, baklan na supplement basta niya nga kon sa nga Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule Sunthone Vitamin C hindi gina mahubsan dok ka sa amon sa nga food supplement cabinet kagang coffee na mo ginapilian ko lang may ara man Premium D3 coffee mix, may ara man sang Sunthone Gold Coffee Mix. Portes niya doon kayo nag-experience ko sa symptoms nga approaching ako sa pag-menopause sini. Ang akong giya gina-prefer amo ang Sunthone Plus Coffee Mix, which is good choice para sa aton sini nga lawas o kung sa inyo sini nga lawas sa mga kababayanhan para hindi ka matamaan sini sa ginatawag mga sintomas kung padulong na kamo o kung nagasugod ng symptoms sini sa paguntat sa inyo sini nga pamulanon. Dugang niyo pagid sini nga mga palamang kutanan na may angot sa aton sini nga tupiko. kagaiban pagid sini nga mga concerns sa ikaing lawas at ton sini nga panumbalik pagkatapos gid lamang sa report na ton sini nga mga pahanumdom.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga diri sa aton programa.
0: The secret of pain.
1: Basi may palagas pa kamo sa ring mga palamakotanon, ano? Mahimo nyo lang i-send sa aton sa ring text hotline 0950-975-6970. Kadto kita sa inyo sa ring mga palamakotanon, ano? Do ka na make idea sa akon sa ring pamatyag. Sang una, wala pa ko makainom sang Santhon Gold kag vitamin D3 kag vitamin C ninyo do hindi ko maintindihan ang pamatyag ko tapos na ako menopause dok maduha na ka tuig maintain ko lang ang pag-inom sang capsule once a day na lang gani dok pero sige-sige lang gihapon kag ang kafe ko is Santhon plus coffee mix pero nakatilaw ko dok sang Santhon Gold coffee mix. Nanotar ko, Dok, no, nagnami akon sininga panit. Anong ari diri? Salamat sa inyo sa ring programa. Sa aton sa ring texter, ano, sa imo pamangkot kung anong ara sa Santhon Gold coffee mix, nga doon nagnami, imo sa ring panit, imo sa ring kutis. At rin, hindi ko naman manigar nga kunway na pamula noon ng isa sa ring babae, ang pagkurinot sang panit, ang pag-dry sa ring aragid. Pero why bala ka mo nagpamangkot? Nga may iban nga nag-edad na 50. And even 60 or 70s na gani. Pero nami, gyapon nila sa ringa panit, ang isa sa nakarason dira, amo ang glutathione and collagen. Nga makabulig, para nga bisan paano nga aton sa ringa kutis, hamis, ang aton sa ringa joint, ang aton sa ringa panit, huay nagasag ang joint condition, pero may mapagsik sa ringa maghulag-hulag, kag maabtik, tungod sa collagen and glutathione. Idugang mo pagid sa ringa ang protina, nga nagabulig man pabakod sa aton sininga muscles. So isa nga ara dira sa ginatawag ukon ang ara dira sa Santhon Gold Coffee Mix among glutathione kag collagen. That's why sa mga beauty conscious dira. Sa iban man gani why may nagay nabot kung basta ang ilalang sininga makainom na sila kafe at least siling nila diri na kami sa may ginapaabot ukon gina-expectar kita sininga binipiso sa aton sininga lawas. Why kita nagahambal sininga maguntat kamo sing inom sang coffee kay kabalo man ta sering abisan pa unta ton kamong ibang gani mga watkawat tomo pero ang balsang kilala ta sugod na ginom ko sa Santhon Gold Coffee Mix. I feel nga hindi ako guilty sa akong sering pagpangafe kag manami pagid may glutathione and collagen. So nagtext gani sa ton na no padayon lang imo sa ringa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C, kay makabulig na sa aton pag-abotiya sa nutrisyon. Kung ang coffee mo, daw mas okay sa imong Santhon Gold Coffee Mix, daw manami man ang Santhon Plus Coffee Mix, pero ara, yaway sing cafe na ang Santhon Plus Coffee Mix, kabataan, siri 5 anyos o 5 katuig pataas, pwede yung makainom siya na, pwede sa bidog ng pamilya, pero gusto kaya kag doon na namian ka man sa Santhon Gold Coffee Mix, pwede. Pwede kagyapon makapadayon siya na, or pwede man na, gusto mo bulus-buluson mo Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix. Pero sa mga iba niya nga nagapangita kaya sa ginatawag na andan nilang coffee. Ang version para sa coffee, sa nga medyo maisog-isog, may sipa-sipa, pero mananam, gyapon mahumot, nagmanami. Gyapon ang iya sa nga sabor. Pwede ka mo mag-try tumaro kung inom sa nga Premium D3 Coffee Mix. Ano ba lang bintaha kung nag-inom kita sa nga Premium D3 Coffee Mix? Ang isa sinisang advantage na ton tungod nga may aras sa ginatawag Santhon halin sinisa panit sang mangustin kag vitamin D3 mismo nagabulig sila para sa insulin sensitivity. Ang problema sa kadamaan subong insulin resistance tungod sa kadamo bala sa ginakaon carbohydrates kag refined carbohydrate based sininga mga kalanon palakaon sinisa mga matamis pagid palapulaw etc nga mga nagatilingob ng mga factors nga nagaresulta sa insulin resistance type 2 diabetes. Pwede yung Premium D3 Coffee Mix. Kag ang manami sini, kasubong sini sang what you call this? Santhon Gold Coffee Mix Stevia ang pampatamis ang gingamit sini sa ila. Available na ni sila sa mga butika o parmasya marapit sa inyo sini nga lugar. Dira, sa, para sa inyo kapusan sini dira sa Mercury Drug Store. Available man siya sa Rose Pharmacy, Sarang Manin Mabakal, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Sarang Nyo Manin Mabakal, ano? All Green Pharmacy, and even sa Generica. Makabakal ka mo sini mga product na na-mention na to. Ano? Tanan yung mga product sini sa Yes to Health Incorporated available sa mga butika nga na-mention na ton. And bisan why pa na ton na-mention, ano? Magagmay ang mga butika, dagko ang mga butika, dira sa inyo sa makabanwahanan sa inyo sa mga lugar, marapit sa inyo sa Ginapuy-an, pwede ka mo makakadto dira sa pagbakal para maaguma na benepisyo. Kag proteksyon, kag pirasini ka mga pagpabakod nga aton makuha kung nag-tumar kita sa inyong mga proven and tested na FDA-approved ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated kasubong sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Of course, aton sa mga coffee variants sa mga coffee enthusiast dira. Pili lang ka mo. Santhon Plus Coffee Mix,

0: Kara ay magmayad ka mo.
1: Sandown Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sandown Plus Coffee.
3: Aray sa nimbalunggal, yung ibang pagidsini nga mga sangkap nga manami sa aton sini nga panit. Kagbasi, bali hindi ka man pala inom sa tubig. That's why nag-dry. Kag nag-dry yung skin. Kag nag-kurinot bala. Duga nga, ano man ang pag-inom sini sa tubig. Kag ang isa sini, no, nga hindi gid gusto sang kadamaan matabo. Nga may ara sa madamo nga kurinot sa inyo. Sin nga guya, hindi taman kita na iya mapunggan. Pero pwede na itong mga himo o kung mahimuan sa mga ideya o kung mga remedyo o kung mga pamaagi nga bisan paano mapahinay man lang ang pag-dry kag pag-kurinot sa panit, especially sa guya. Tidra iya, bitrayin niyong paggamit sa isang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, glutathione, may ara sa ginatawag kojic nga makabulig pahamis ang atong sininga kutis. May ara man din isang vitamin C, may ara man sa VCO nga makapalikaw sa aton nga magtuman kamala ang panit. Actually, ginahambal dira nga kung dry ang skin dira, lakip na sa guya, no? Madali o kung madasig man siya magka-wrinkle o kung magkurinot. Abi, try nyo gamit sa ni Saint Clair Skin Herbal. So, pwede magamit actually sa guya, no? Ang mga dark spots dira, mabuligan niya man niya mat panas sina para magsala lamang kolor bala sa guya. Pwede man magamit sa liog, kag pwede man sa butkon. Like, pabukalin nyo sa inyo bala sa niya kamot and then ibutang sa inyo sininga guya, i-gently massage lang sa inyo sininga guya dira pagkatapos pabayaan na yung mga 30 seconds or up to 1 minute antes sininga bunlawan. Amo man sa paggamit sinisang Sandown Plus Herbal Soap. Kapin pa sa may mga body odor, ha? Kung mapabayaan nyo, kung mahulom-hulom nyo, anay dira sa Sandown Plus Herbal Soap for up to mga 2 minutes antes nyo bunlawan para mabudigan ano, ng mga kagaw-kagaw dira sa lawas nga nagresulta sa sa pagpangalis nga kung kita sa nibalhason ang malimpyuhan o kung mahugasan sa aton sa nga panit. Sarang manin mabakal sa mga butika kag parmasya, no? Marapit sa inyo sa nga mga lugar. Sa gusto, iya, pamalaklon sini kung diba gusto nyo iya sang kumpleto nga mga ginatawag variant o konsahi sang produkto, ano? Ano man ang inyo sini gusto sini nga baklon kag gusto nyo pagid sini may dugang nga mga pangutana about sa guidance kung paano inigamiton, suggestion, ano pagid makapaayo, especially kung may ginabatsyag kamo sa inyo sini nga lawas nga gusto kamo mahatagan sini sa nagakaigo sini nga panugyan, mga rekomendasyon, mga suggestion pag-abot iya sa natural medicine, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Din ba sila nahamtang? Dira sila sa Ahiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Halin Domingo actually, hasta Biyernes, may ara sila sa libre nga konsultasyon. Alas 9 takna sa aga, nag-start na sila kung open na sila. Magluwas nga may libre nga konsultasyon, available man dira ang tanan niya mga products sa isang Yes to Health Incorporated. Ara, dira, ang aton sining alternative medicine consultant nga mag-cater sa inyo sa mga concern sa ikaing lawas. Pero kung dira ka mo sini sa Negros Island Region, dira ba na sa may kwan, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang din na siya sa Marayo Bank, dira na hamtang ang Yes to Health Store. Pwede ka mo makakadto, dira. Hambal sang kilala ko, sendok, mayo lang gani kinalawag mo, tabuan niya nakapamati ko si mo. Pero so good ah, nga natabuan nga nagpamati siya, nag-tune in na siya. Kada alas 12:30 as tumatapos ang program, ta nag-subaybay gid ni aton sir nga suki dira sa Bacolod nga sanya nangumpra gid ko ya sang akon iya nga mga supplement dito sa Yes to Health store dira sa Soliton ko, Alizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gid diri sang Marayo Bank. Kag sa mga taga Negros Island Region dira, neighboring cities and towns dira sa Bacolod City, pwede ka mo makakadto dira sa pagpangumpra kung pamalaklon sa industry mga kinahanglanon sa ikaing lawas, sabon man ina, balanyos man ina, food supplement man ina, available kidira sa aton sa nga Yes to Health store. Sa nagpamangkot sa aton, ano, pwede ko nagamiton ang Sandown Plus Herbal Oil kung ara ka sa Ah, kay ara ka sa area ko nung kadamo sa isang lamok. Sa likod sang balay na mundo, kadamo sang pitik-pitik. Kaya nagsugod na ang ulan ang problem. Kaya wahin mo sila nag-mosquitiro o kung wahin isang mosquito net na ginagamit. Sari, ano nga

0: kan sa nga ma-suggest. Ang pinakaman namin, ginsa na, kung may ginapunduhan sa tubi, pakulbon. Ah, para nga wise yung breeding ground o kung may itlugan sa nang lamok, kag hindi sini mag damo ang ginatawag pitik-pitik na mahimo man nga lamok sini pag-abot sa panahon. Ang pinakamanami na ito nga himoon sini pagkatapos ng pakulob na ito ng tanan sini nga mga breeding areas or grounds ang lamok sa panahon gani karon sang kaagahon o kun aga sa panahon gani karon sang hapon o kun sirom. Pamanyos kita sini sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kay may ara sa sang ginatawag sini nga property o kung benepisyo nga makatabog sini sa mga lamok, especially nagadala sini sang dengue infection. Ano ba nakahasol, no? Kung makontaminate kita sini o kung malatnan kita sini sang dengue o kung matublukan kita sa sining kagaw, no? Nagadala sini sang lamok. Mapalayo kita dira o kung malikawan na ito nina kung ginagamit na ito nga ba ninyo Sunthorn Plus Herbal Oil. Labot pa, mabuligan pa nga mapahumok ang panit, hindi mag-garas, sa hindi sini magtuman kamala tungod nga may VCO kag may ara sang moringa oil pagid ini kag labot pagidre kun dugang pagidre ang mga palang-alay, palamuypoy, palamaol sang kalawasan mabuligan pa nga maremedyahan kag masurusinan sini sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Sa nag-message gali sa ato, si Adok, salamat gid kay nga kun sini nga rayuma nabuligan kag dasig lang nakuha ang sakit sa kun tuhod kag hawak budlay gid ako mag ngundo ko na aga kag kon makapungko ako dugay budlayan man ako sini mag tindog gingamit ako na sini assess the pain pero pinakamanami gid masuggest ko sini ha healthy lifestyle gid hindi kita magsige kaon sini sa mga makalamay nga mga kalanon hindi magsige inom sa mga makalamay nga mga ilimnon abuhinan sini ang pagkaon sang ginatawag unhealthy sini nga mga articles of food nga hindi makapaayo sa aton sini nga lawas syempre kag na, may labot ini sa ginatawag inflammation irritation sa lawas makapapukaw sang pagpalanakit sang aton sini kalawasan sang aton sini nga joints more kita sa fruits and vegetables ukon pagtumar sini sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Lagsanthon Vitamin C. At least, continuous na ito. Nagrapasudlan sang sustansang aton sa ring alawas. Kag magtumar sa ni sang cess the pain. Kaya kung healthy lifestyle kita, ang posibilidad, ang pagparanakit sang aton sa ring alawas, mamatamat pahagan-hagan, tub-tub nga maabot ang panahon, tungod nga na correct na ito deficiency sa susunod sa ring alawas, hindi na kita makabadyag sang sakit. Pero syempre, kung tungod sa aton faulty lifestyle, why may kita kabalong nagahalit kali na sa aton sa ring alawas, may nabilin sa ring mga damage, kag abot nga nagaka-irritate, nagaka-inflame, kag nagasakit, that's the time. Pwede kita makainom sari sang cess the pain. Available man din sa mga butika, kag parmasya malapit sa industry nga mga lugar. Daw kalang-alang na gid sa aton sa oras sa aton sa nga pagpangalagad. Basta mga nag-message gadi sa aton ngayon na madangatan sa pagbasa nyo sa nga mga text messages. Buti po no pasensya gid ano. Actually, iban nga mga text message ha? Sa previous program pa naton na ni nga ginabasa naton dere. Pero hindi butang balon yung iban ginapabayaan naton. Ang iba nagabaton ini sa aton sa nga reply kung hindi na kita sa on air. Ang iban ganitong maaan naton yung mabasa gid ni dere sa aton sa nga pag pangalagad ano kani hula to latanyo lang ang reply na ton o kon pagmamabasahan ng inyo sini nga mga padamangkutanon sa aton sini nga pag pangalagad sinsa lang ala nagin aton sini nga oras kamay pa nga bisan paano nakabulig-bulig naman ang aton sini nga programa para sa inyo sini nga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaing lawas pagbulong sa baratian kag kon paano nato na mahimo ma likawan kag sa mga nagapinamangkot diri sa aton ano kon available pa kuno ba online ang Turbo Dietary Food Supplement. Actually, always available din. Kung may TikTok and Shopee account ka mo sini, i-type nyo lang sa inyo sini nga ginatawag TikTok or Shopee account ang official store sang Yes to Health. Amo niyo, i-type nyo lang Yes to Health Inc. 2011. Pag ma-type nyo na, magwa dira ang ila sini nga mga produkto, pwedeng-pwede gin naton piliyon kung anong gusto naton sini kag sa madamo nga kalalakihan nga pamangkot diri sa ton about sa Turbo Dietary Food Supplement. for men, piliyon nyo na, add to cart nyo man din na, o kung proceed ka mo sa ni sa inyo sa ni pag-order, kagulaton na lang na mag-abot sa inyo sa ni tagsa-tagsa ka mga puloyan. Actually, Turbo Dietary Food Supplement for Men, makabulig, ini sa mga kalalakihan nga nagaluya na, nagahina ng performance sa ni, dulaan na sa ni sang gana, kagdo tamaran na blas niya maghimo sa mga obligasyon bala nga dala sa ni sang ginatawag kakapoy, dala sa ni sang stress, dala sa ni sang mga pila ka mga pagkadula sang focus na to ano tungod sa pila man ka mga imbalance sa sulod sang lawas lakip na sa pagganubo sini sang libido kag paghina sini sang blood circulation. Mabuligan ni na pinaagi sa pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, nagaina si Manoy, naghina ng mayor nga ugat sini abi buligan ta pinaagi sini sa binipiso nga makuha naton sa Maka kag Klavo. Was ka nga umong ginatawag sang cups ni sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa nagpinamangkot, ano kung nung pagtumarsa ni? At rin, pwede ka mo makatumarsa ni 30 minutos antes rin sexual activity. Kagang efekto, so ni nagpabilin, tumtum, tatlo kaadlaw mo. That's yung iban sa ni, nagiinom lang sang mga kaduha sa isa kasimana. Pero may kilala kita sa ni, kaisama lang gani mag-inom. Kag nagnami, manangiya sa ni nga pamatyag, ganado siya. Kag amo lang itong halinan gani, nga nagsigisigi, nga daw nami, nangiya sa ni nga performance, bisan huwain na sa nagpadayon sa ni tumara. Pero may iban man niya, from time on, kinanglang, ginilang gamay sa ni nga, kinatawag, porta, pinagi sila sa manami nga blood circulation, manami sila nga mundo, dugang sila nga pwersa, nagatumar sila sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, 30 minutos antes sini ang sexual activity. Well, subaybayan nato ng masunod naton sa nga talakayan para sa dugang na naman sa nga mga kaayuhan sa kinaanda ng inyo, a certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na hay upirahan. Hay uwa ako na.

0: gamayang bukol ay mag-inom kamo itsanton ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayan yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus. Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-system pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-system pain.
5: Kamkarang pain.
6: Fast and safe.
5: Yahoo!
6: System pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: System pain.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Magkatropa Philippines at our time, ala 1.52 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. Happy Friday, everyone. Thank God it's Friday, June 26, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ating programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Sa iba naman kami, Katropang Mengay. Sa talas-talas sa medyo makarunyo hapon, of course, naka-live kita sa kanyang Facebook pages. XFM 96.5 Kalibo. XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mga page. So, pwedeng-pwedeng kami naka-comment, makapa-shoutout. Agsa ito man yung mga katropa runang nakatutok sa nakanya XFM Radio mobile app, especially sa ito yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Friday kinyo mga katropa. Agsa ito matang mga radio listeners, pwedeng-pwedeng makapabot. Ito yung manin sa pagdamiyaw sa ito yung hotline number, 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Friday!

0: sa trapangyadi, happy Friday gida nagsyempre sa mga katropa ut anaton ha. Nga nakatutok, naka-monitor sa nakarang mga radyo, sa nakarang Facebook live. Makaroon nga hapon, kumusta ka mga katropa? Kumusta rin inyo karang adlaw ita? Biyernes kasi ya, kung Biyernes no katrapangyadi aton gida nang excitement. Runangunguna.
1: Truro atong energy kinabuhos ut.
0: Yes, kaya nga ko pwede mga katropa, di lang kami mag-program ah.
1: So sobrang energy no.
0: Kasi mga pala, sige, may ilang ani Santara.
1: Total Biyernes yun man.
0: Kami mauna rata kami eh. Pero di, ganda naman siyempre kami sa gihapong pagpabayan. Yes. May mga katropa pag itabi kita ron na nga basta Biyernes, may karang pangyayari ba abo nga ganap.
1: True. Abo abo patrato. Yes, abo abo nga plano. Pero diba? Pangutana mga katropa, may budget ba
0: yes,
1: ka mo?
0: Yes. Pero ako nang yung katropa nga yun, ginapangamuyo kung tara kung Biyernes sumalipay man o.
1: Yes. Pero ay, hindi ka magsalik.
0: Ay, do yun oh. Gang.
1: Diba? Okay na mga katropa, gusto mo maging malipayon, pero don't expect yes, too much. So, tama gid man, no? Kasi too much expectation, mga katropa, ay maka-hurt gid anak imo.
0: Yes. Ay, sige lang, mga katropa, importante, anak haroon ay nag-ado ang kamu,
1: chill lang.
0: Chill lang, mga katropa. Chill lang. Kasi ko amat di maduga, amat ano, ro, pag-expect. Ro, importante, anak haroon, mga katropa, ro, nag-enjoy ang kamu, nag-sinadya. Hindi natin i-base. Tama, mat ano, hindi natin i-base sa sambilog yung excitement. True. May mga, side ko, mga
1: hindi
0: katropa, may mga good news man kamuro na maabon yung mga good news,
1: yes,
0: yung mga bad news nga nagdungan sa good news. Pero handle yung naton it mayad.
1: True. Aga, haro nga yung mga katropa, just enjoy your life. Aga, syempre, padahin gihapon sa yung mga plano runa. Aga, kung yung mga bagay man nga, hindi gagi mag-abot, hindi gagi maitaokin nyo, hey, that's okay.
0: Yes.
1: Isipon talang mga katropa nga, kung mabot to, eh di mas masadya ka.
0: Yes, so,
1: pero iba nga to, atang hype tapos na eh. Kasi nauna sanda. Pero, pag imo nga time on, pwedeng mas latest.
0: Yes. Aghara lang mga katropa para mas manami rin yung pamatsyagan next week lang. Diba?
1: Yes.
0: So, mga pwede mo matapos yun to join.
1: Kung makaroon man na pet sa dipiligro ako, wa man ako pagkaon. Next week man na mabawi ako.
0: Yes. Haroon kita mga katropa kasi kasi kami kare gaki-countdown to tagid kami.
1: Yes. Mayo para Christmas ha?
0: Oo, tama. Un June. Nakaon na ako. Musyo na ta na magumpat kung kita sa July.
1: Tama. Para nutrition month man.
0: Yes. Bawa, basta mga usapan nga mga pang nutrition month man yara katropang yan, di ba?
1: Kanami, gita.
0: Oo, abo nga dati kaya nga abang-abangan yung mga event.
1: Yes.
0: Agrero na lipay na to, no? Pares ina mga katropa. Tao nga kung inasigida sa Gapon ro kaganaan sa kalye. Kasi ko, tapos na. Oh. Kasi last time ito, no? Pag San Juan, pwede ta ka mumakumbasa, kabuhalin sa San Juan. Pwede ka magdiretso rin ka to, magkaon.
1: Kumaon.
0: Oh, pero miski wa man mga katropa ita, or tapos yung kaganaan sa kalye. Maabo man gapong kaganaan.
1: Yes, abo man gapong street food.
0: Ano na mga katropa.
1: Tama. Pero importante ang may dakang kwarta. Oo. Diba
0: ka? Isa pa, isa. Pinaka man namin man yung magtambay ito kara sa may port.
1: Yes. Aron. Basta maging responsable man ka mo sa inyong basura. Mm-hmm. Bukon it porky mga katropa, may gahimos man. Isalig nyo kanda.
0: Yes.
1: May mga basurahan runa. So ano pa rupugos it basurahan kung hindi nyo man ibutang inyong mga
0: diba?
1: Gamok.
0: Aron ganyan yung bulok, no? Katropa nga, kagapit-gapit yun yan. Oh, oh. Basurahan. Pero kasayad ka mga katropa, pero iba't abi, hay, halait sa.
1: Aywanan.
0: Aywan. Man abi nga, may tagahimos man, may nagasilip
1: man. May mabuhos man, manakaton ka, tungko.
0: Pero, diba? Kasi, makaroon gid ano, ginapagkait gid anak iba ka na pangyini. Ag nag-reflect man, pero sa imong sarili,
1: yes,
0: mga katropa, kung makaroon ka, tinga klase nga tao nga, kaya mo't anang ihaboy, or kaya
1: pabayaan mo't anang pabayaan, basura.
0: Basurang mahiko.
1: True. Ay, kung pwede ang kunta, tumikang basurahan, nagpuwoto na, narin mo karoon niya mga habilin.
0: Na, mas marami na takara pagyani, kung pwede nga tamaton ro makatikang ro basura, magapit at imong kimo.
1: Yes, ibutang ka ako.
0: Oh, kaki mo lang tayo suot sing bosa. Matandaan mong hindi mo pwede.
1: Batya, ano ka man eh. Batya malipaton ka man na sumilin. Maskin man na may mga sign yun, maskin may mga nakabutang yun, huwag mo dihapon ginasunda.
0: Yes.
1: Diba? Harap kita na problema, Katon. Pero kamat makasubo ka rapang mengay. Kasi kung sa ibang bansa kita, very obedient kita. Nagasunod kita sa traffic rules, nagasunod kita sa mga, kasi tag no littering, bawal magtapon ng basura. Pero iyan nga sa atong sariling bansa, hindi natin maubra.
0: Yes.
1: Diba? Kabuabo ka ron. Kasi kita mga Pinoy, nahadlock kita eh. Pag-abot, halimbawa, gabakasyon ka. So, syempre, careful ka eh. Ikaw na ilang hidakpan ka. Basi kung hipituhan ka ron na. Ano ka, abi man, hi-aresto, di ba ga? Pero matiya sa atin, hindi natin kayang ubrahon.
0: Yes. Pero mga ugali, abig kong amat, no, karapang yan, itawo, medyo, hindi mo, hindi mo makontrol.
1: Yes.
0: Kung ano randa karang mindset, ano randa karang mga ginaisip, gida na.
1: True.
0: Aga, sa dato, no, mga katropa, mga, may mga simple malang manyara nga trabaho nga, buko man gid nga ba natong kagaygaw nga trabaho.
2: bugat.
0: Buko man imot na bugat. Yes. Pero doon niya ni isa ka pangyari kung may makita kumare sa may mga nagamotor, di ba? Kita nandang may stand pataraan tang motor, di ba? Yes. May makikita ka tang mga tao, oy mamanan, praying stand pre.
1: Ginatawag ka diba? Matimo. Kasi inform.
0: Kasi makatropa bisan makaroon ka simple ra na karangang pagbulig pagpuna.
1: Yes.
0: Pwede sa
1: tao. Oh, bagay.
0: Oh. Kaya ba ko nga ni grabe gid ginapagkain gid sa iba ro no.
1: True.
0: Para ta kanda abi mga katropa
1: haya. Pay iwan man na.
0: Oo, oh, wala pakialaman.
1: Mas manami madaro mga ibang motoristang gabulig sa kapwa. Ako amat man tagmawat helmet ag may checkpoint gahabang sa pagdahan man na pre may unang checkpoint sa unahan. Yes. Di ba? Pero wala na ko gila promote doon.
0: Pero saan mo karapangyan? Mubo man kami. Ubo ko nag-away kami ni Kas Koron dati ni Sir Harbs. Kasi dati kishare ko gabi kay Sir Harbs. Rumbo ko. Saan mo Sir Har? Rung mga tao mo akong iyahay.
1: Gabuligan.
0: Gabuligan. Tama ko sa pinamagi ko may makita. Yes. Ako niya makaroon. Checkpoint. Ay siya, hindi iyan. So, ay okay, sir. Nalipat ako si Sir Harbit. Agaling mga kundra.
1: Pero tama man. Marami mo sa part ka gabuligan ka mo. Pero, rukatamaran abikaton.
0: Yes.
1: Actually, sa kaabu-abu kagabanan, matanak, majority sa mga motorista may helmet. Pero iba nga tamad magsuksok. Pero iba ka nakabutang di karaya, nakakabit sa anda karon niya mga manibela. Di ba nga, may una sa nang helmet mo, ang gitsa na nila magsuksok.
0: Yes, ang gawa na mga katropa. Pero ro, ano ang karon di inyo ang isipon, haya, ro, mag-safe lang ka mo mga katropa kasi yes. Para mas sa inyo sarili ro.
1: Kasi buko man para sa police, sino gasuksok? Di ba ikaw?
0: Yes.
1: Ro, police nga to, gabantay malataman to make sure nga safe ka. Kung hindi man malikawan yung ma-aksidente kita at least ay anong minor injury.
0: Diba? Maabuon pa man iya mga katropa ro mga daga ano may mga pa-checkpoint nga
1: rin. Yes.
0: Kaya kita haya, doble ingat lang. Siyempre kung side natin mga katropa nga raya ro pinaka-importante, unahon lang gagi nato.
1: True. Ag may budget nga kita sa aton yung mga bisyo, kung kita't budget para sa protection. Kasi isipa ha, nakabuhog at motor. Alin mas mahal, motor o helmet? Mm-mm. Di pa mas mahal ro motor?
0: Yes. Pero iba nga din, nagabakang ita, nag-invest na ano sa mga helmet nga rin. Pero depende at mga katropa. Depende ba't ano sa inyong mga ginaluho, sa inyong kirang ginakahiligan.
1: Yes.
0: Ay, basta rin yung gid. Ramon na rin safety at yung ginaluho mga katropa rin inyong isipon per
1: tama. Me. Kasi kung bukot ikaw ro makadisgrasya, pwede nga mahapit kat iba. Mm-hmm. Kasi ro disgrasya bi mga katropa, ay ano rin eh. Mas kaya gatikang kita sa karsada, no? Tagwa ka tingin mo man kung taan nag-drive, pero pati ikaw nadagahin. Kasi we, hindi na ito ma-predict kung ano ro matabo sa karsada. Kaya nga nyo, safety gid aro aton ko niya dapat unahon. Ang hindi kita maakig sa mga rules nga ra. Kasi the rules are rules, mga katropa. Ro aton yung gid is magsunod.
0: Yes.
1: Diba?
0: Hindi man ato pwedeng bailuhon do rules para lang kasakaton
1: para kimo.
0: Ta.
1: Oo. Para kimo nga. Ay, hindi man ako pagdakpa. Ay, wag pang bakal. Diba? Eh, dapat pwede man siguro maghugam.
0: Yes.
1: Diba?
0: Ang hindi ka mo, mga katropa, magwan ah. Hindi ka mo magpilit sa isang kabagay nga. Sa hindi nyo, mga katropa, nga mangangalangan ka.
1: Yes.
0: Kasi kung masyado kami ni Kubiko Amat, gano'n ka na
1: kampante.
0: Kampante.
1: Oh,
0: oh. Ay, ikaw, ang bot din sa punto mga katropa nga, ikaw gid ron eh. Ikaw gid mismo.
1: Hisikop ka gid.
0: Oh, hindi ka kita, ay waraw, tama na rin. Di ba may mga tao, may ka na pangyani nga.
1: Isog buot.
0: Oh, isog gid na it buot. Di ba, ang badad ako maisog man at buot,
1: nakaka-proud
0: or nakaka, kung kato na gina, ano gina, nahangaan.
1: Yes.
0: Kung maisog it buot, pero wak mo kasi mga katropa, bukod itanan niya, isog it buot. Hay karon magagto.
1: Kasi ko amat mga katropa ay doon man rin nakakapahama ka ton. Kaya sobra na ton niya confidence sa ton karon yung mga kaugalingan. No confidence, kinahangan din man naton doon. Pero kung may mga bagay kitang gina-violate dahil karon ay sagaot na rin ha.
0: Yes. Hindi uta kami karon mga katropa.
1: No, pero what syempre, are natin tolerate? Sabihin na kang Biyernes.
0: Yes. Agharap, pagaling ka na pang yan. Speaking, gali, try ka ng Biyernes. Medyo masubo man rin iba. Kasi nga, nihay, brand out.
1: Bro, yun.
0: Kasi mga katropa, yaka mo diretso na kami. Bahala ka muna.
1: Oy, huwag yeah, kang maging masaya. Kasi
0: ay,
1: pag mag-out kita, apektado man kita.
0: Hindi lang ako mag-out.
1: Hararo, Biyernes kayo. Mag excited ako muli. Medyo mamaba ka. Ay, dahil extend lang ako sa oras.
0: Di ba nga? Kaya naman ako. Pabalik-balik naman ako na rin karang brand out. Kasi tumunog, gumataan ro. Aton karang
1: generator.
0: Kaya dudag, naman ako na haraw matagali ma ako.
1: Huwag yun, anay mo. Nagpa-ulihin.
0: Pero at least, bako niya kami sa station. Padayon sa gihapon kami makatropa makapacebook na kami makalive na kami sa gihapon
1: at makaaircon
0: oo haron diba? Pero pinakamanami nga part aga makapagamig-gamig sa gihapon pero ron yan eh kung isipon kung inog bug out no ay ugali no.
1: Pati kaya apektado.
0: Kaya dapat may power pa kung saan man siya ag sa may
1: makabalik gon.
0: No, oh, sa yes kana sa Banwa 8,000 para masaya. Pero syempre tanan dapat may kuryente.
1: Yes, ah. Para masaya man ang kanya weekend mga katropa ma-enjoy kasi ko amatay makasugubo man ya naga day off ikaw weekend tapos yes. Brown out.
0: Oh, oh.
1: Pati mahamba mo haramalanganin ro ako nya diba? Oras para makabuhaw yes, tapos brown out pa.
0: Tama,
1: or makalabas.
0: Oo, oh, oh, Raya, isa ka to ka nang yani. Tag last time ako niya to nga. Tag kasagsagan pag it's grabit init tag hapdi ro silak sa to yes. Nga panita. Ay bang ay grabit ang makatropa ko. Ka init yun yan ni. Tapos ay uwa pa it kuryente abaw dugang pat init sing ugo.
1: Ano
0: di ko makagot kad lating oras kag kakagot it ing bagol.
1: Tama kapin pa naka schedule gid ato ing paggapa. Kasi oh, gaban oh. Yaman raton kar niya mga mom she, raton kar niya mga workers, raton mga katropa ro na is naka schedule gid aro weekend para maggaba especially Sabado.
0: Yes.
1: Parang ano, isang adlaw pa before do Lunes kuman
0: oh, oh.
1: Kasi Domingo at least man ako hindi magmat Sabado may Domingo pa
0: yes,
1: at
0: oh,
1: pwede
0: oh.
1: Kapin uniform di ba although uniform ba ni pan medyo manipis malang man eh kapin ato niya mga inunga di ba pero randa bi ko niya palda ay medyo madamo
0: oh, oh. Kaya okay pa matana ko abat may na matana nga mabuhay matana nanday nang gabahan mga
1: yes.
0: Daga tay di wang adlaw mm. That lord depende matana pero
1: na
0: pero grabe man one week moron ha ay basiga
1: uman mo
0: tana pati tarosos ikot natugo ko Lunes nagahapon start Biyernes.
1: Grabe, hinamba mo lang mancha, dali ay katamaran ta maggaba. And speaking mga katropa, buko na bitanan is may extra nga uniform. Riba isang bilog malang. Kapin pa kung start pagang, kasi syempre gakalisod man, di manyagi madungan-dungan niya may extra ikaw. Row upper siguro may unang extra,
0: yes.
1: Pero ato niya pal dagaban niya man sang bilog, di ba? Been there than that mga katropa na ubra man amo ron dati.
0: Yes.
1: Kita mo kaya na mo maghampa ni katropang Mega Carrot kasi riba kan based on our experience.
0: Oh, oh. Pero isa katropang yani nga madali man magbaga tag leggings.
1: Ah, yes.
0: Dahil isa sa akong salbar gita sa kabuki.
1: Oh, oh.
0: Kasi ro leggings sa may mga katropa
1: manipis malang
0: manipis
1: man.
0: Malang man. Oh. Madali mo magbaga.
1: Oh,
0: One time karo may nagit ang leggings nga tag misyo buko ni mat cotton katropang yani tag mingko.
1: Silk.
0: Oo. Oh, oh. Tapos ay syempre mga ako lawat ang mga ako masala kung isa iba ako sa ano man mga
1: ibang
0: katropa.
1: Bagay.
0: Oo. Agwa ako itago na abay ko ala pabalit ang mga kodra. Pero sa edyo pag-gabakot gabi eh, pagka-agawon, mag-agawon ni Mau.
1: Yes. Agree ba ka yung style niya butang sa may electric pan?
0: Diba? Kaya ginahabay ko, kung amat, hindi man natang habang pwede nga. Eh, manapap, umat-umat. Oh, yes. Ma, di ba pwede nga, oh, man, iyan sa pinagawon to, okay, natakong sa iba pa.
1: At isa gabhan. Diba? Agro, ako na lang, bigkaroon ka, importante ka, kung kakaroon pang may gero upper.
0: Yes.
1: Pero, ano, be, pang idago, man, diba, rato niya, niya, pants. Hay, wa man, ako, ako man, yan, personally, mga katropa, is, wa ko man, yagi ginagabhan,
0: yes.
1: Ako niya, pants nga. Diba, suksok kumakaroon. Mga twice or thrice pa tanako nun yung suksokon.
0: Yes. Kasi tama, mato. Kasi kung adan lang mo, mga katropagabahan ay nagbadali man din mo magtupas.
1: Unless may ana ron niya, tawag dyan, may mancha, or may higko, or colored pants.
0: Yes.
1: Pero kung maong, wata ron, diba?
0: Hindi man ito pwede habang karapang yan, para hindi magtupas, rumaong, hindi lang kita magabagaba.
1: Yes. Aga, it doesn't mean yung suksok mo kanin agad at uman. Iba matar, mga
0: yes.
1: Next week uman.
0: Iman lang ako pakauman.
1: Ano mo lang mga katapiloon
0: mo? Masalam akong kuamat iya kami kara sa station. Wa man makon kami gago.
1: Nahugasan.
0: Nahugasan.
1: Yes.
0: Kaya, may ko kay papaano wa matana makon na napiktuhan. Depende lang kung wa kating nagakuan.
1: Nagpaligos. Wa kating gabaylot imo antis. Ang sambilog pa, madali abire mo magkupa.

0: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: XFM.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libong-libong papremyo.
3: Ako si Rafael Jusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libong-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
9: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
11: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid

0: na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Jusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intra man sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
6: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: mga Katropa Philippines at our time. Alas dos, this is Shete na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magpanambali kita sa ating programang X-Rated! At sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa, tutok sa gapon ka mo sa programang X-Rated. Maroon sa XFM 96.5 kalibo ang katropa mo. So, medyo pupasan siya. Kamu kayo ng mga katropa na puto kita ay nag-change power aga galoding para mong computer.
1: Oh, yes. Agwa, gandaan na kami itmahimo, mga katropa, kasi nga
0: magpugat.
1: Oo. Aga, pagpasensyahin lang ninyo, mga katropa, magalitik. May niramo niya ugo. Pero, abay, kung nga, di pa tayo natagihapon nato, rabir, pinaumangan kita itry kaya nga power.
0: Aga, harag kita, abo, matakarang maakig. Siyempre, ay, dali masama doon the car niya mga appliances. Oh. Siyempre, gulping nga, pagong gulping sinti, di ba?
1: Lalo sa mga nagagaba, guro no karapang yan yung indog dryer yun. Sa mga shop pagit.
0: Yes.
1: Bawa sa naip mga generator, nagalitik ang nang upaano, matamanara.
0: Imbis makapadanit ang dakar yung mga operation. So, just be chill mga katropa ha, sa mainit ka ng panyampo. O, sige na pang Rachel, sabi ko, good afternoon, happy happy listening. At syempre, sige na pang Dang Bilan Weba, good afternoon, happy Friday everyone, watching from Makati.
1: Shout out, kinalagin yun na kara sa Makati ha.
0: Yes.
1: Kumusta man ka mo katropang Dang?
0: Sige na pang Jory, abo na taghibayag ito ko ni Mao sa ginhambag nga ni paring Rustan pre, paalin ta kung chicks ta to, nakita mong gamotor tapos naga will ta Rustan alin dapat hambagon ka to hay Miss Instant eh, paki ano, pakibati ta ano? Pagkabati ta yung chick kay ginayat ta imaw it one night
1: stand. Ay, abo kita na nasayiran.
0: Ay, depende matana lang ka pang Jory kung paano mo ka na ipaabot or turuon. Diba?
1: Ang ikaw, gita ka na kay Kaina, katapang Joe, kung pwede yung makon magpakita ko yung Kaina sa sentro, ay
0: ayaw talagang paawat,
1: no? Hindi na magpaawat, ah. Saan mo, katapang Joe,
0: may mga comment yung ginabagayan do programa.
1: Yes.
0: At syempre, kung mga news and public affairs, mga katropa, inyo kanya ginakomentan, ay pwede ka muna makapagpa-shoutout lang. Pero kung mga, halimbawa, abimana, o prasik, katapang Jory nga rang comment, i-reserve nyo lang sa X-Rated.
1: Yes, o. Oh,
0: kapag gusto ka, di ba?
1: Aga, hindi kami karibat. Di ka oh, napangyan. Hindi kami pwede nga. Ay, dali ang ano, mama. Kami lang, ano, masabat sa anda
0: yes,
1: ka mga...
0: Siyempre, news ro anda ka or niya ginatalakay tapos gaktan mo na daya andes ro news ay about kara, di ba gano?
1: Yes.
0: At least kung iya kang mag-comment it mga Mauraya, katapang Jory, ay pwede git anamon doon nga tutukan sa matapos, gusto mo sa 3:30, di ba?
1: Para hindi maapong ano kagit.
0: Para hindi maputuri mo karo niya pag-ribat.
1: Ay, medyo, siyempre gusto naman pati ikaw mga katropa yung
0: mag-enjoy. Yes, sana all. Kaya shout out lang kimo na katropang Jory sa imo karon niya ginatrabahuhan magkaroon niya hapon, no? Aga, si ante, araw si ante mo karapang
1: ay,
0: Menggay.
1: Ay, sige, dati. Huwag kita kay Ina, bitin, nakabasa sa aton karang mga comment, eh. Kasi bigla, bigla ang pati na itong internet nagloading.
0: Yes.
1: Hello, kita na kay ante, ante Andrea, ha? Shout out, kita na kay mo, ante, o nakara sa Poblacion Madalag Public Market sa Marcia Store. Sabi ko, kita, diba ko nakita yung ante nga comment, ha? Ma'am, katropa, sa tiyang,
0: memorize yung tanag, Idra.
1: Oo, ay, tawag ni kante, kung maka gutaw kami na hinaga ay sayod manamon niya grabe tabi kung pwede yung kagapit
0: kung nga o no kagawasan no
1: kung magapit niya karang pangyari kaya na pa ako nakagukso
0: yes,
1: sakali
0: pwede mat mag overnight
1: shout out kinaginyo natin ha kanina na Nita tayo Rudy ag belated happy birthday kay Yan Yan sayo ko gita na makugod gita na pagkaunga si Yan Yan yara
0: yes.
1: Sayo ko maabo pag gita na karang maabot gita ante kay Toto syempre di matot pwede nga mo
0: ay masungbot to
1: ha si ate nga rin permit mamanan na kami
0: yaman mana ako hay kaman wag na mana ako
1: mga chikiting te sa gugitari mo magpagpabaho kan dahay
0: maayo
1: maayo sa sige ilinugtas ka
0: yes.
1: May hadlock mo sa dagi hapon ron kay
0: hando importante di ba no pasaway pero na hadlock matagi hapon sa ginikanan sige na pang Boss William good afternoon mga be ay good afternoon gid anak mo pang Boss William agpa shout out kita sa puis ni Washington always gid anak katutok sa XFM thank you og sa pag highlight man good afternoon kay karapang Aljun Navarro syempre sa Ruel and Junior Barber Shop. Una ron sa Banwait Bang kay Ganday Karapa Robert at syempre kay Cap Junior.
1: Shoutout kita na kinyo na mga makuhugod kina rin mga katropa natin.
0: Yes. At si Karapang Vince si Mahe ha. Good afternoon. Happy listening man kimo. At syempre si Pero pang Randy Santisan.
1: Wow, ganun si Karo pang runs. Ay, shoutout kita na Kimo ha. Kumusta man ikaw? Permi, kita bira ka na pang yan. Nag-tuto ka. Tung permit, ano, nag-monitor.
0: Ano, ano nga comment nga, naka-caps lock itang listening. At si Karo pang Jamaica Tambong. About good afternoon mga katropa. About sang mga classmate una kay Ella May, kay Jonabel, kay Arjean, kay Joanne Taglay Taborda. Congratulations, gid ka na dahil nakapasar gid imaw. Ging take na tanya exam from incoming first year gali first year third year first year college Bachelor of Science in Exercise and Sports Science major in Fitness and Management from ASU Magato ag nakapasar man gihapon sa ASU Kalibo from Beauty Care Wellness Technology. Sana all may pagpipilian.
1: Ay yes, so or mga chikiting nato no kasi
0: yes.
1: Para makapasa san para maka tuon sa makatropa nga may libre tuition.
0: Yes.
1: Ay syempre nag-uusi gid sanda ita. Pwede sa gapon sa makapag tuon makapadayon sa nang future kay nagahugod sa daba. Congratulations gid ana ha.
0: Yes.
1: Sa imo kara mga classmate.
0: Agamba na nang ani ho. Go gang para sa future.
1: Very
0: ikaw
1: good.
0: Man katropang Jamaica. Go man
1: go
0: ikaw.
1: Man ikaw. Manami mata.
0: Manami mata bigara pang Mengkay. Kung ikaw is naga-take it different exams para kung sino ikaw makapasar, may imo kanya option. Kasi kung sambilog ang imo kanya i-take mga katropa, pwede abi man ang may chance nga hindi. At least kung hindi ka kapasar sa iba, may sambilog na nakapasar ka.
1: At diba? Least magaysay din mo si Musarili nga may pigpang, hindi ka gugid ma zero.
0: Yes, nga para kagali, hindi ka raya. Ay, hindi ka masad ko, hindi ka man makapasar. Kasi may mga bagay nga, bukong pat para katon sa rayang panahon, di ba? Kaya nga ni mga katropa, ginatawaan kita ita chance to study, to review, para mas maging haong pagid kita or basi may better plans para katon. And syempre, sa atin yung mga incoming first year college, good luck sa inyo kanya college life, mga katropa.
2: Exciting
0: ra.
1: Madayon yung mga katropa ah. Ang sayo datong sulito niyang ninyo mga katropa. Sayo datong nalilisdan pero buta kanya natong gyapon it mag-enjoy.
0: Yes, ag maging porsigido. Ag focus lang sa goal nga makatapos, makabatong diploma, makagraduate. Sige pang Boss William, happy Friday night. Boss sinungaling man abi ko na ng mga kilaga. Ay, ano ba garo ubra mo?
1: Wow, gidada ha. Ay sayo
0: tuhat mayad.
1: Bongga wata ko may mga Friday night ka muna kasi ba basi may inyo matana nga budget.
0: Yes. Ay sana all my budget. Ay paano matana ro aton yung mga katropa nga ranggahugat-hugat
1: yes.
0: Pagat ah.
1: Literal ta.
0: May magsampit nga sin kita duna.
1: Oo. Oh, diba? Ay may akong libre. Ay,
0: yes.
1: Puro na tausoy.
0: Oy may mga matanak eh. May mga friends matanak kita kung amatay. May mga celebrations or random matanak it, no? Maski bukman Friday, di ba ko amatay? May mga random days kita nga mga katropa, ang kasagampitan.
1: Yes.
0: Mas manami pa eh kung makaroon ka na pang Mengkay. Kasi nadada yun. Mm-hmm. Kesa naman sa planado, ipagapan-iapan, abi, hey, may gulpit rin gatuhaw. Ay, wakating nada yun.
1: Yes. May lang ni ko amat, magkita lang kamo sa kung siin niya lugar. Tapos mo siya, mapano ta kita.
0: Yes. Tagwa tayong ginapaghandaan, di ba? And sambil pag yung mga katropa ro ano man naton karaho ro kalaban naton dahil June gon pa July yung angan-angan is ruugan diba kaman yung mga sampit katon niya tamad kita magpanaw kasi nga ni maugan tapin mo ka panakayon ka diba mas syempre tamaranon ka gigabubaktas ka pa talsikan ang agimana
1: agisipan mo talsik yung matana tuod nagalitik naging ugo kasi
0: yes.
1: Sa'yo dato may mga may ina matabukod yung talsik kundi magasa
0: true kaya katagamat agi wa ka pa nga ni mana naka-aura sing ginagtunan haya na gubo kasi lagi man pagagyan.
1: Di ba? Kaya kani magpili ang kita mga katropa. Aba.
0: Ah, sige na pang Jamaica o pag take COVID exam katra mga katropa, may kaba ako dahil paghalin ko sa amon, sad gagi ako, wa ko ni maka-focus.
1: Ay, sige yan.
0: And that's okay, kana pang Jamaica.
1: Mag-try, kana pang Jamaica. What magayon sa pag-try?
0: True. Just keep on trying. And of course, next time, mas mag-focus pagid. Aga, syempre, alagaan mo man imo kanya mental health. Dapat, importante kita abi matod mga katropa o pagkondisyon sa aton kanya sarili. Kasi kung ikaw mismo masabo, may mga problema, ikaw kanya ginadaga, hindi ka ka-focus.
1: Yes.
0: Maski nambaw po nag-study ka, hindi rin mo magsugod sa imo piniino.
1: May iba taro nagasugod, abising utak. Pares man, kung hindi ka makatulog sa gabi, mga katropa, aron
0: yes.
1: Isa karon yung kung nagalitik ring ugo. Kasi, pabalik-balik ka, pilang posisyon yun, wa tagihapon.
0: Nakalibot kung sa imo nga bilog kanya, ugban, sing bilog nga kwarto, wa tagihapon. So, importante kita sa aton kanya mga nag-take it exam ro mawastong pahuway ro condition na kanya kagawasan yes, especially aga, to isip
1: tama ra mental health gidan da mga katropa
0: kasi daya ro dapat mag-focus eh kasi maski na kubis kanya ni katropa may gay ko amat kung nagagnat ka no ay syempre mag-aipit
1: mo chan eh yes diba di mo kayang maguwa mga katropa o kun magtrabaho kasi ringyawa si bagsak gidan
0: yes maguya ka diba kung nagagnat ka ron masakit yung ugo masakit yung mata natamad ka magbili nasa so naapektuhan man rin iba pero may una matang ginatinguhaan sa gihapon kasi nga ni hay no choice man nakita iyon kita nga ra yes. Pero depende abi sa anong klaseng sakit di ba may pamasdali abi para sa iba nga sige man na una kaon man pero depende abi kung maunong klaseng gagnat may una yes. Ro tabo
1: aba man binanda ko apat girinarti ka pero wa kamo kasi mga katropa sa anda karang ginabat siya
0: yes kasi iba-iba ron eh kaya hindi dapat kita mga katropa ipareho naton yung makarayro na tabo kimo makana man do ana yes. Magkaiba ka mo tigawas
1: aya ako di man nakato nagpahuway ang manakot sa adlaw tapos shoot ta
0: ikaw ta to
1: oo oo iba para ro may nagbay ni siya kaya ako karakara pang yan ni syempre haraw mata syempre bidaw mata naton kara si papa ya haya natagbo ako ka na syempre sa anda abi mga katropa OFW abi syempre ya may mga Pinoy or maabo nga mga
0: ibang lahi
1: ibang lahi pero gusto ko amat ita para sa manakato ko may Friday night may anda man
0: chill
1: oh ga chill man sanda sir jo may nagada adlaw katropa pang yan nga may nagpilit kuno ka nang mag-inom
0: tapos pagkain to pa machag oh
1: bukon kung bagay wala nga si papa gusto mat ni papa mag-inom kung gusto na pero yes. Kung may adlog dang uwa imaw agis isa pa mga katropa ginalagaan na binanaron raton ka
0: gawas
1: gawas sa kuski sa ibang pagid mga makatropa to nagagatrabaho sa ibang bansa naalagaan na yes. Daron hayra to syempre sa imnan sanda ama na iya oh sang sang shot yang mana tag may tawo gid ako
0: pilitero
1: may sa oo aron isang katawo gid anak ko no karpanganing grabe gid ako no kanang pumilit kung kato na iya
0: kung pilitero gid ana
1: oo
0: manaw gasongsong na maso
1: gid ay sabat ani papa hindi taman ako ay syempre may gina-maintain may gina-maintenance man ako ay syempre sa high blood man ang mga katropa ganda ginaano ko tamanay ay ako man yan mas nagsapat na to nga nagata
0: nagino may manaw ka ina
1: ako mahaba-haba manana ako nga ni mana man may maintenance sa ikaw tamana ron ay ako ibat tamana ako ay kung kaya mo tamanay ikaw aron bukod naman na ita kung pares man nakako niya nag ano tamana
0: lingangan ta.
1: Ang ay hindi taman na pwede ay may nagsapat patalang kuno nga hindi mo taman na mapipilit no taong hindi ta kasi
0: tama.
1: Kung gusto gaino mat amaday maro pero kung gusto na ta
0: pero
1: uroy niya mga katropa hindi kita magpilit tayo nagkangara ko nagigets gid man katropang yan
0: ag hindi ka mo ma-hurt mga katropa kung gabaliban kasi kung sa'yo man ninyo nga go mat anar ni mao kasi hard yan ni sa kondisyon di ba ro pag inom gusto mo mat ako amat mag-inom pero may times man niya hindi ka biskan sa pagwarang may times nga gusto mo magwarang maskan wakat kaibahan pero may times gid ang ginasampit ka tanan libre man wakamat gastos pero natamad ka at
1: kaya kara ko na realize man niya ay oo tong pano may mama karo taga lima kun gid man pa nga tawo say danda nga hindi ro pero grabe ta piliton sa gihapon agawa danda na intindihan pero syempre ginahambaw mo katrapang yan ni rason ha hindi ka mag-inom
0: sa mga problema man lang ka katrapang may isa sobrang pilit ki mag attitude ka syempre mag-ibaw ang imong mood haba day masyado ka gon
1: oo pero
0: diba sala mo kasi gin pilit mo ima dekabang ide
1: pero ako na karapang yan ni bakoy paano man kun kung isipon man kun dagay mo nga
0: masyado ka gid
1: ako nakidyo na man nasabat na hay alin gid ibaylo ko gid man narang kagawasan sa makaruyon niya ka sadya pero at least mata mga katropay may mga over wa matakat kita nagaano ha wa matakita nagabawag sa mga inom nalipay yan ako kung amat nga ginhapyaw na naro video ba nga karapang yan
0: nga kasilinan
1: hala bongkat ama kun una pa kasi ro mga tatay baga nga rag mga ibang lahi nagasakot nagasinadya nagabudot
0: medyo press man man na iyang arno nga so taget together gid chill chill
1: ay masaya matagali makon paham man makot ikaw ay sing okay taman na sandaron ako matagaya ko matmanang sarili ag pinabugaw na pakarapang yan ba mananakang ay kung gusto ko man na mag-inom may ako nito sa ref
0: ay sana ay mataruman namin responsible katingi apon sing kagawasan kaya nga ni mga katropa hindi man naton pag i-disrespect riba pag nagbaliban yun kimong indi ay din pagpilita kasi kung amat pero inyo at ang nakikita din reaction tag final reaction yan nag wild go na aki go mahaba karayan niya masyado hindi gidabi man na maano ay naghambaw niya ning hindi saga mo to kasi gin provoke mo ro tawong hindi ikaw ro hindi ka gobot di ba
1: kaya kamo ayaw kamo magpililit ri karon kung ikaw mat anay gusto ay tag ikaw ro ni mismo sarili mo na ila ka mat imo nga kung ano ri mong ginaubra
0: enjoy lang at least ikaw wa ka mat ginabawagan kasi gara pang Michael Solina masingkal nga hapon mga katropa patamiyaw sa anak ko nang kasi Mario una sa Lagin Banwa was naman siya. Shout out ginakinyo na Garapang Michael.
1: Yes. Garapang Jones Batilo o Batilyo. Ay pa shout out mga gwapa, depende kung sa katawan mo yan or sa sarili mo. Minsan masama pakiramdam mo, hindi lahat malakas.
0: Yes. Aga ko man Garapang Mengay ta ginagnat ka. Pero tag sa suod, di ba sa guwahay bukod mainit, pero si imong pamatsyagan ginagamit ka din. Pero about iba, bukod to mat mainit, diba? Bukod ita mga katropang sakit makita sa guwa. May mga sakit nga sa sugod mo tagi na batsyag.
1: Aga, sa siya syempre nakakaambay sanday. Okay, nakakatikang ka man man, okay ka man man, naman man na ron, di ba?
0: Haman, kung may sakit, kailangan git aman na nga, magguko ka. Doon kita inyong interpretasyon kung na masakit, di ba? Di ba pwede nga, gusto man na ng hugas-hugasan para hindi mo maguya. Kasi kung gaginupog ka mga katropa, mas ikaw nga nagapanguya.
1: Yes. Abaw git ana. Pero shout out nato si Joanne Taglay Taborda. Grabe git ana. Dahil na-mention imaw ni Katropang Jamaica. Ay harawot ah. Siguro mag-best friend gid mat anaro dayo.
0: Yes.
1: Oh, thank you po ate Mengagatian ni pa. Ah, singko to. Wa man ako nag-expect na makapasar ako sa ASU Kalibo at sa ASU Katupo. Pero nagtiliwala lang ako sa akong karang sarili nga hindi ako kubaan sa oras nga nag-take ko na ko in-exam po. Prayers to the powers ko that time. Nga nag-exam po ako sa isip ko malang mag-take it dayo ka major if hindi makapasar sa isa. May second choice.
0: Oh, wow. Kaso
1: thankful ako nga nakapasar gid anak ko ni mo Satanan.
0: Yes, haro mataruman nami. And congratulations kita kimo Katropang Joanne. Well deserved mat ana ron kasi nag-study ikaw, nag-focus ka aga haron. Imo yes. Choice kung siin ka kasi daiwa nga to hindi man pwede nga buon mo sabay, di ba?
1: Yes. Ang tanan man mga katropa higi na pagtiyagaan.
0: Yes, tanan gid ar mga katropa nga pagtiyaga is may bunga. Kasi Katropang Josephine Valencia, good afternoon watching live from Kalibo. Shout out lang. Sana ko nang maungaw na sa hugas ni Washington kung taga-pamatisan na magkaroon sa inyo karon niya istasyon.
1: Abaw, kita. Thank you so much, Katropang Josephine Odladlo, kung giting nag-comment sa amon yes. Karang comment section.
0: Ang manami, kita. Kasi gina-shoutout na na kanyang
1: family. Abaw, grabe si Katropang Jory. Ako sa inong bisan alintaan ng sumbil hindi, kita ko. Pero, ano ko na?
0: Kung chicks.
1: Kung chicks, mas lalong hindi. Kita.
0: Hindi, magpalibad.
1: Ayawon ka ron, Katropang Jory, ha?
0: Ayusa, hibatian ka ni Kamba, Katropang Jory.
1: Mo, mabakbak, agad ka
0: na. True. Basta ikaw, hibakbak ka na na.
1: Oo. Aga, syempre mga katropa, pero pag inom at angaroon na iya, ibutang natin sa ano, ha?
0: Yes, sa tama. Ang maging responsabling manginginom lang as always. So, oras ito mga katropa, alas 2:35 na sa hapon. Agrekaw niyo, oras ginatod ka ito net premium D3 soft gel capsule. Aras ito yung mga katropa runa, kasi haraguman, tig-uugan niyo mat ang mga katropa. Dapat protektahan natin, raton ka niyo self, contra sa mga viruses ag bacteria. So, paimna, patumara rin nyo kanyang maunga. Ito na kanyang premium D3 soft gel capsule para nga ni may protection sanda sa mga virus, bacteria. Agaray mga katropa, ay may una nga vitamin D3, virgin coconut oil, ag moringa. So, ginapanami na nakararo calcium absorption para mapabaskog pagidrutuan. Diba? Sa
1: yes.
0: Atong
1: ag dapat lang mga katropa nga raya raton karang pilion panananga sa nagakainyain karang mga viruses.
0: Sakit.
1: Kasi yes. Pag tag-ugan, abig ka na pang yadi, uso man do dengue.
0: Siyempre,
1: mas paborito it mga dengue, mga katropa ro.
0: Basa.
1: Mabasa nga ron. May basa nga manami, may basa man nga bulok.
0: True.
1: Mga katropa, raya abing nga raro, ro, premium D3, pang tanan, abig na mga katropa, makabuligid, ana, siyempre.
0: Sa tuan, sa iyong panit, sa
1: yes,
0: hair.
1: Yes,
0: diba? Kaya all around. And gina-support pa na nakarang mga katropa ro, joint and muscle function. And of course, sinabuligan niya pabaskugon, ro natural nga energy agro endurance sa natural karon niya pamaagi kasi nga ni herbal imo mga katropa so manami gid ana ro premium D3 nga ra para sa inyo kanyang maunga and of course para man kinyo
1: yes.
0: So available ra mga katropa sa mga butika nationwide, pwede niyo man yung order through Shopee ag TikTok shop, so go na mga katropa. And one more thing, pwede niyo gid niya mapasakop sa aton karon niya XFM or Santon and XFM libo-libong pa premium ro ana karon niya MT Blister or Baniga it premium D3 para matawan ka mo chance ka magdagit 3,000 pesos sa aton karnya weekly
1: yes.
0: Draw.
1: Yes, bongga na rin mga katropa, kaya kamo magtipon yun, Ana Runa.
0: Yes, kaya go na mga katropa. So, hindi na lang kita mga katropa, balikan natin rin yung karnya mga comments sa aton karnya Facebook Live. Hay magkaroon iya man anay kita, pamatian ta. Dahil next week, hay may another set kita card aton yung mga paboritong drama mga katropa. So, iya man anay kita para sa pagbalik-balik pagida sa iba pag gid nato ni istorya para ma-refresh pa gid ra inyo kanyang mga piniino samtang kamo is naga-chill, nagapaw-pahuway sa mga oras nga ra.
3: Perminaton nga tawan it mabahong importansya ro komunikasyon ag respeto sa sangka relasyon. Labihon kung kitahay nagahimo it sangka desisyon. Perming siguraduhon nga raya hay may hugot nga koordinasyon sa inyong relasyon. Ro sentimiento it kada isaga hay importanteng mabuog agud maging maayos ro dagagan itanan. Mga katropa, duguhungan naton nga saksihan ro istorya it magnobyang Berna Agnica. Iagamang sa Katropa Drama Serye at programang X-Rated.
4: Nag-resign yung gila ko sa trabaho, be. Hindi ko tagidabi masarangan ro katoksikan sa mga katrabaho tapos dugangan pa it management nga wait ka konsiderasyon ag pagmahal sandang empleyado.
5: Hay paalin, be. Alin in plano?
4: I-push ko gud lang ang managerial application nga to sa fast food. Waiting gud lang ako sa training ag orientation.
5: May diyang may reserba kagagi, be, para hindi kaon matingga it mabuhay after mo mag-resign sing trabaho nga ron.
4: Duyan gid man yagi ang plano ka to, be. Ginghugat ko malanggid nga mabaton ako bago ako nagpasa it resignation para may assurance man ako. Sayod mo man, di ba, ag permi ko kay mo ginaistorya kung mauno ka bulok sang dating ginaobrahan.
5: Oo nga ni, be. Kabay pa nga mas maging maayos rin paghalin una. Cause you deserve better. Dahil sa hardworking employee ka.
4: Thank you, Gidabe. Dahil una ako permi para kakon. Para suportahan ako sa mga desisyon at i-comfort ako sa mga oras nga nasubuan ako.
5: Di ba, Libe? Madali lang man ako makagraduate ah. Sang dagon lang gid, huwat lang gid, ag magtiis kita. Makabuli gid ako kimo pag abot itempo, be. Kaya naton da ah.
6: Hello, pre. Sin ka? Nagtawag ang kampod niya kro ito sa fast food. Haba na, haya na paadto kuno kita ito, hindi na alas dos.
4: Aba! Ayos! Medyo good news, tarong pre ah. Sige. Pagkatagang ako, gudungan kita magpanaw.
6: Okay, pre ah. Kabay pang ihambag kung hindi na kung hinunong maumpisa ro ato niya training ag orientation.
4: Ngani, pre. Kabay pa. Sige yun, pre ah. Mapahao mananay ako. Alas dos yun, nabiho. Ag-uwa pata kami kailabas.
6: Hay ano pre, ready ka gawon?
4: Oo pre, masingin ako baan ako hay okay lang man, kinahanglan naton itrabaho eh.
6: Hay paalin pre, mapadayon ka mat inggihapon masking sa Boracay anay kita ginapa-duty?
4: Oo pre, kanugon man ro opportunity, aghambaw sa mga kilala hay okay man kuno bangod may ginatao man nga island allowance nga pwedeng gamiton for lodging.
6: Abi ko nga mag-indi ka pre, siyempre Boracay ito, magayo para kinyo sing nubya.
4: Wa kita it mahimo pre, maintindihan naman siguro ako ah.
6: Sige nga pre ah, hay ano, tagay tayong duna. Gasampit abi ang mga amigo hay nagdaog sanda sa bugang, basi kung gusto mo mag-iba kamon.
4: Pas anay ako pre, sayod mo man kinahangan ko anay magpag-good shot kay Nika para di magsungod kung masayran nga ito kita sa Boracay ma-assign.
6: Okay pre ah, naintindihan taman, good luck lang kimuron.
5: Kamusta be? Nag-agto kuno kamo kainan ni Ken dito sa opisina. Nagsubuang abi kami kaina sa may crossing.
4: Ah, oo be. Igto nga ni kami haling kaina, haiging patawag kami. Duyin malangan ang hambak imo be, uwa unit iba.
5: Ginsampit ka kuno na mag-chill kaso nagbalibad ka. Duyin malangan ang hambak ka kun be.
4: Ah, okay. Abi ko hay.
5: Haman be, alin pat adapat hay?
4: Uwa man be ah. Sige gun, pagkaon nyo taiya. Say kung gutom ka gun.
5: Okay ka lang, be? Medya kadagom gidahingan ing ginaisip nga ron.
4: Okay lang ako, be. May ginaisip na lang ako.
5: Parte man sa alin dun, be? Hay, kamusta galirapanaw ninyo kaina? Hinunun ko na kamo mag-start.
4: Doon nga ni ang ginaisip, be. Kaina nga man abinamon na sayran nga. Igto anay kami ginapa-duty sa Boracay.
5: Ano? Haman, idito pa? May dewang branch man sandaya sa Kalipuag. Pag hinugay yan ni una, be, ha? Ayaw ako pag-iprank. Uwa ba ako nalipay?
4: Uwa, tagi na paumangan, be. Dumduman mo kaina, di ba ging asta kung may iba pang ginhamba kay mo si Ken, bangod yaom ko ging unahan na unakot sugid kay mo.
5: Hay ah, uwa ko kasay kung ano ang maging reaksyon. Pero sige lang ah. Ay trabaho taron, maling gidabi ako.
4: Thank you gidabi ha. Ag ginaintindi mo gihapon ako masing sayod ko nga malisod man para kimo.
5: Hay ano pa abi ang mahimo? E di intindihon lang ron.
4: Di bale ay mauli galing ako it kalibo kada day off ko ag matipid yang ako igto para maipamasahi ako bea. Be, sa Biyernes, ang galing kami kapanaw, be.
5: Magdahan ka lang ito, be, ha? Trabaho ang roato paga. Ayaw taro ibang chika, babe. Siyempre, isla to. Ag-abong tao, sigurado. Aboy makita. Abo-abong naka-swimsuit. Abo-abong naka-side mo, gun. Basi maakit, kating, babe.
4: Loko-loko, kagiting araw, be. Anong gid kong abong naka-swimsuit? Maaling kita bisan daki mo. Sayod mo man nga ikaw, malaro pinaka-gwapa. Pinaka-sexy at pinaka-yummy para sa ako mga mata, be.
5: Abaw ah! Sigaraduha lang na mag-formal kaig to ha. Pag may mabalitaan yung ani ako kara, umandam kagid kakon, putlan tagidain it. Ay, uwa kagali ka to, be. Say malanggali kita, gapalakpak.
4: Ouch naman, sakit na to, be ah. Ano, gikungo ako it espada, hay mayad man ako sa ibang bagay, di ba, be? Gusto mo painitong tanay habang iya pa ako, hay hay.
5: Ayaw, anay, be. May klase pa ako, pwede doon na lang pag uli ko.
4: Sure, baby.
7: Tagbalay! Tagbalay! Pre!
5: Ay, ikaw, tagali, Ken. Sud, anay, giilis pa bi si Berna. Be! Iyon si Ken!
4: Kaina ka pa, pre? Medyo excited kahit nga magpabura kaya.
7: Hugid lat, Ana, Ron. Sino man abi hindi mag-excite makakita it mga hot chicks?
4: Harun! Di karon kagid mayad ken trabaho bagaro aton nga pamanaw igto bukon it para magpaabo it bayi.
7: Ay sorry joke malantunika ako galing bahala sing palangga nga ra siguraduhon kong wa itang makagapit kana nga chicks takon yung dapat
4: langulango syon yun nga ni ah be panaon kami ha.
5: Sige be dahan gid kamo ha ang mga bilin kimo ayaw gid pagkalipat eh wa ba ako tiwala sing kibahan yo no.
4: Kagaoy man magbaktas pre ah. Mayad yang tapos yun ato nga duty. Kasarangan tabit kayo ato nga lodging nga ra.
7: Exercise nga neron pre. Hay ano gali. Plano doon na. Adto ta sa front beach pre ah. Tapos inom tarayo na.
4: Ikaw lang pre ah. Iya lang ako. Mas gusto kong magpahuway kaysa magbinaktas yung man paagtuit. Bye bye.
7: Ikaw bahala pre ah. Kanugon man ro chance nga magayo kasing nubya.
4: Shhh. Iputa na imbaba pre. Gatawag sininka. Hello be. Sorry kung uwa ko lagi masabat ing tawag kay Ina. Lobat abi ako.
5: Okay lang be ah. By the way, may good news ako be.
4: About man sa alin dun be?
5: Di ba ga pa summer yun be? Tapos may OJT kami. Gintunga abi kami sa daywang grupo. Bale, sambilog iya sa kalibo. Tapos rapangayway, una sa Boracay. Siyempre, una ako nagimpili be. Para magkibahan kita.
4: Ano? Iya ka ma-OJT sa Boracay?
5: Nakibot kagid ingkon. Bukon kat masadya nga, makibahan mo ako, behay.
4: Ha? Wa man, be, ah. Siyempre, masadya ta ko ron. Nakibot mo ako dahil ay, wa ko ga-expect nga piliun mo iya, be. Hay, pahalin, na-inform mo sanday mama mo.
5: Oo, be. Okay man kanda, ag hinambay ko kun man nga una ko madayon kimo. Dahil guto kun abi kanday manong. Said mo man, di ba kaibahan na sa apartment andang pamilya?
4: Sige, be. Naka-desisyon ka rin man eh.
7: Timprano ka pa naka-ilis, Priya. May panawan ka ay? Day off na itong makarunag.
4: Gasugang ako sang nubya, pre. Ay di ba, ay iya'y mama-OJT, si Nika, at iya man imaw matiner ka akon?
7: Abaw ah, pusa ka ting karun, pre. Hay, paalin doon may free meal ta kita. Hay, paano imaw?
4: Bahala, un, pre ah. Iya, unda. Uwawin kita itmahimo.
5: Medyo magayot na matuod inyong lodging ara sa front beach, be ah.
4: Ngani, be. Di karam lang abing nga area room. Medyo barato nga boarding house. Sabi mo man, kinahangan natin magtipid.
7: Oh, iya gong galit, pre. Pasinsya kun, uwa gong ako magkatok. Abi ko, hindi na ka pa makabalik.
5: Iya ka man gatinir, hay.
7: Honik, mag-ibahan kami ni Utol Birna para bukon ita magastos dahil tunga kami sa rinta. Sige, pre. Muwarang-warang anay ako ah.
5: Ano ra, Birna? paki-explain na bikakon kung hawat mag-ibahan takamuniken?
4: Ginghamba nung di ba nga para makatipid kami? Batian mo man siguro.
5: Hay di ba may island allowance man kamo?
4: Oo, pero ay datong ani ang ginaginamit pambayad iya sa renta kada bulan.
5: Haharon galiag, edi dapat bumuog at kwarto nga solo mo lang. Pares ka ra, iyaw na ko, alang tatlo kita iya.
4: Hay, uwa man ako ga-expect nga iya ka ma-OJT be, kaya nagsugot man ako nga magtunga lang kami ni Ken.
5: Ah, basta, hindi ako magsugot nga tatlo kita iya.
4: Hello, be. Iya pa ako sa trabaho. Naka-break na lang ako.
5: Be, nakakita ang galakot ibang boarding house. Bale, ginsailo ko ang iya ato ng mga gamit. Hinaga man abig ang visa mo, LJT.

0: Welcome home, be! Maya duwa ka na listan niya usuyon aton niya bagong place. At least, iya, may privacy yun kita.
1: Sige, be, pahuwayan ay ako. Nag-OT, abi kami kaina, kaya medyo gaoy, gidang.
2: Nick? Nika?
0: Madya si Manong, taruga katok nga to, be. Dali yang, buksan ko, anay.
2: May daya, gali ako nga ulit yung manok, Nick. Masyon yun, doon nga ta magkaon.
0: Abaw, ah! May pa-welcome pag-iting ka mo nung, ah! Be! Masyon yun! Bango na nanili ka ron! Kaon ta!
1: Thank you, good, sa pagsakop ka mo ni tihapon nung.
2: What problema? Kung namat man lang iyang mangod nga ra.
1: Nagbakagal ako itbaboy, be. Nag-cribab ako itsinigang kasi nalipat ako magbakag itgabi. Dali kang hayaag to, anay ako sa talipapa.
0: Ah, sige, be.
2: May baboy, gali iya ho. Naling kong tara, Nick?
0: Ay, ber na nga, binakay runong. Ginasigang na yata ron.
2: Matya namin, trabutangan it sarsa, Nick. Hay kung ubraon talang abiray ang minudo.
0: Ah, pwede man, no? Ikaw bahala, ah. Basta ikaw mag-aha, ha?
2: Laha yun yung minudo, Nick. Masyon yun ka mo, gakaon?
0: Tawagon kita nanday manong, be. Masyon yun?
1: Hindi na lang ako, ah. Pag-una lang kong putoy taon.
0: Haman, be. Naalin ka, hay. Matsauwa ka ting hingan sa mudkon.
1: Nadugaan nyo tong itgana magkaon. Di ba, naghambawin niya gya kukimo kay ina nga sinigang to ang ginakrib. Tapos ginglaha nyo it minudo.
0: Okay lang ron, be. Pares man lang ron nga suga, hay.
1: Pila ka tanabilin sa ato niya stocks nga rabe. Di ba ko siyang adlaw man lang kita nagbakal?
0: Nagbuo nga biuna kahapon si Manong Be at powder at sabon. Tapos si Nang Joy Hyde, nagpangayo man mo kainit shampoo at sabon nga mahumot. Naubusan niya nabi ko ng sandag. Gapaligo siya ni Moto kaina.
1: Kagapit-yapit malang baga pero baraka kanda. Iya pag idasanda na grocery sa ato niya stock?
0: Pila malang man to be. Intindihan lang anay. Alinon hay, naubusan sanda.
1: Wow! Intindihon? So, adlaw-adlaw ko lang tanan ra, intindihon? Tanan lang nga uwa sanda iya iya ta isalig katon. Be man, sayid mo man diba nga bukon manggitit mabahog ang sweldo dahil ay kakaumpisa ko pa lang?
0: Hambawon ko lang galing si Manong be.
1: Basi ano pa nang isipon rayon kakon? Ag ako pa magwa nga magain. Kunta magats mo ang point be nga bukon ta it dapat naton sanda rin itsakop sa adlaw-adlaw naton nga konsumo. Kung makarama lang hay mas mayad pa nga maghalin yang uman kita it boarding house. Daog ko paro may pamilyang ginasagod sa ang sitwasyon iya.
3: Magkantigo nga magpamatsyag, magkantigo nga pamatian nga girespeto ro sentimiento it inyong relasyon. Ro mga simpleng problema hay indi pagbaliwalaon, bangod kun raya hay mapabay-an, posibleng maging rason raya para masamad ro inyong pag-iba. Mga katropa, kabay nga may nabuo kita nga leksyon sa istorya ni Berna Agnika. Abangan ro mga masunod pang episode it katropa drama serye iya lamang sa programa X-Rated.
4: Katropa na batian ta ha, rada ka niya istorya. Tama man, Api. Kasi kung sa relationship, Api Matod, kung sa bilog, pala desisyon.
5: Yes.
4: Kung sa bilog, ay tanggap lang ng tanggap, bukod na with balance.
5: May kung sa bilog, at aruga laban, baka rama katropa
4: yes.
5: Ho.
4: Aga, lugi man. Kasi tama man, yag na sinalig, tabi sa andang astak. Okay na mga katropa, kung maubusan kita, isa, magpangayo kita, or magugam anay. Pero, iba, pero ginasalig mo, ta?
5: Yes, oo. Oh, oh. Kasi ipagwan, sabi nga, ginasalig mo, haya. Workout ingit, ano?
4: Wa kaliga kusa
5: ako tiga kusa aga nalipay tariba karon ko syempre nalipay imo ko ay miski dito man ako na eh, di ba may tao pa tabi kira pangyani
4: wa di man ako mag stock
5: oo wa ta eta nagano kimo nga kung kato nagamugay or nagapuna nga oy ikaw man mana
4: yes.
5: Isang tawa ka pa ko amat ginapunay wa tabi kusa
4: true wa kat imo kasi makapal di ba kay dapat din pag abusuhon ag hindi yung pag adaw-adawon nga matya ano dat amay kusang kabagay nat anak mo nga ginsalig mo sa sambilog ay maubsan tay mauro na.
5: Yes.
4: Sige na pang Lioski. Good afternoon. Napapalistening kayo mo ka na pang Lioski. At syempre kay Tay Leopoldo at kay Nay Elda Onar sa Aliputos naman siya.
5: Hello kinyo na mga katropa. Kumusta man mga inyo karanga hapon.
4: True.
5: Sige na natin mga karanga oras nga rahay.
4: Gamerienda.
5: Gamerienda time
4: sana,
5: na.
4: Sana ay, all.
5: Iba pagid ka rahay mga tag sa mga construction workers natin nga. Grabe tugod nga.

0: Angat-angat ay makapahuway, makapungko man. So,
1: at least ay makasusigarilyo, di ba no? Magainumin tupi.
0: Yes.
1: Sige na pang roasting. Hello mga katropa, kapamati habang nag-obra ito. Research ko na congrats, Joanne. Proud ate na... Ano da? Proud ate na pasar. Na ano, imagine, ta na to, katropa ng... Roasting, nadugat, anig, and delete mo, siguriin mo kanyang comment. Anyway, so shoutout lang kayo mga karapang Roasting, at syempre si karapang Joanne, naisip na abi ko nung pag sa private, mahal, aga sa public, kuman makita ang gustong maging future soon. Kaya nag-take it ako sa kalipay man, it mga tao nag-uhusga ka, nga hindi ako makapasar, gimbali, wala ko lang, kasi side ko, nga panguhusga malang doon, agbo ko madun sa date, nag-take, kundi ako matatama. Ba, dapat magsalikat yung siimo kong ikasarang, karapang Joanne.
0: Oo, agaraw na naman namin, no, katapang yanin nga mindset kita na itaong nga.
1: Nagbago sa kanda, pero in a nice way, di ba? Pamatudan mo kanda nga saga, Roanda, karon nga. Ginaisip towards kimo.
0: Rupang husga, may mga katropa, hindi kita betuod, maduga ron eh. Kaya nga ni kita, dapat haya, basugod na tong buhot nga, hindi kita mabasta-basta kanda magpati.
1: Oo, ag hindi ka magbago sa lagi kanda. Bago si sanda sa manami, karon yung pamaagi. Tapos karagit, pasar mo, di ba?
0: Yes, agropang bagos, katropang yanin hindi na pwede nga mapamata ma.
1: Hindi hibakal.
0: Oh, hibakal.
1: Yes. So, hindi na na maperde. Unless matake man sa that exam.
0: Oo. Syempre sa that, mga katropa, ikaw na sige hapon karon eh.
1: Yes.
0: Ikaw magkakurong magadumaga
1: at sa tangan. At kilala mo rin imong sarili. Mm-hmm. Kaya hindi ka magpa-apekto sa tanya ginahambal kimo. Diba? Although, harian eh, mas masakit abing mga katropa kasi hindi mo nga bukot matukod. Mm-hmm. And sige na pang Boss William, baunugayin ko no, ay mga sinungaling yarn. Tama, katropang Boss William. Kaya dapat nga ni magpati ka ting si imo car niya sarili. Sabaw, nag-loading abi ko na wifi. Sus, gidaan na katropang roasting. Nimbis ka, basaon kung tao sa tong anan, ay naputol
0: yes.
1: pa.
0: Ay, kasi nga din mga katropang si Kamu man ay nag-loading agad. Mm-hmm. Hindi naman namun kasi may iba mata na nga portion mga katropang
1: mahina rin
0: signal. Ang nag-run out.
1: Yes.
0: Siguro nga nga iba karay. Nuwaut ano sa na nagpamati ka to sa istorya. Kasi nga din mga katropang nag-anut ana. Nag-run out sa anda kara kaya sige lang mga katropa, importante at anak karon hay
1: nag-comment ka mo.
0: Nag-comment ang shout out kid namo.
1: Yes, and sa ato yung mga katropa nakatutok man sa na kanyang mga radyo. Hay good afternoon sa gihapon kinyog. Syempre, enjoy your coffee kid ana. Said ko mga oras nga ra nag kukapi-kapi ko pero ato yung mga katropa runa. And kung gusto niyo magpa-shout out, pwedeng-pwede gid. Dahil ang pabili niya bukas sa aton kanyang hotline number sir 998-591-5186.
0: Yes. Sige ang mga katropa, lapag rin yung karang inog shout
1: yes.
0: out. Ay amon gid arong baka tropang basahon. Mm-hmm. Kung mag-commercial man kami, ay syempre
1: kabalikan man
0: yapon. Oh, balikan man gihapon. Hindi na mo noon mga katropa pagkatawan.
1: True. Ginabalik-balikan man yapon nung kasta pata 3:30 kita mag-ililiba. And by the way mga katropa, sa mga paghihapon naka-follow sa amon kanya page, kindly follow mga katropa para mas mag-abo pagid kita. Pila lang gid oh, mabalik ko man kita sa 100,000
0: yes,
1: followers.
0: So, oh,
1: I don't know matangani no kasi 100,000 kita ko kanong ato pero nag-decline imaw. Pero
0: yes.
1: makaroon haron yo man. Pila lang mga 16 bilog lang yata.
0: Oh,
1: 16 niya, ano lang, aga,
0: 100,000
1: followers na naman kita.
0: Kasi yun, ito, karapangin, hindi matabi na tuod natin mapunggan. Mm-hmm. Matariba, may nabi, mga katropang, ano, may hanambay ka kung nagsang katong kilaga karun eh. May nabi ko nung karun nga nag-deactivate.
1: Yes.
0: Kaya hindi ko na makita katon. Nga nag-follows. Nag-follows, anda,
1: yes.
0: pero naka-deactive. Abis
1: ang account.
0: Anda karang account. Pero
1: true.
0: Sige, ang mga katropa, mag-follow ang mga kamo para mas maabo pag-hidraton karang makaibahan sa tanan-tanan
1: yes.
0: ng program ESXFM.
1: And thank you so much sa ato kayo mga followers sa always nag-comment sa ato kayo mga Facebook live sa mga programs. So syempre sa mga nag-react nag-share. Thank you kinakin yung mga katropa and appreciate kita namon rin yung kanyang existence sa amon kanyang mga programa. And oras na mga katropa alas 2:58 na sa hapon maka-commercial break ano yung mga kita mga katropa and of course may ato pa kanyang 3 o'clock prayer. So magpanumbalik yung programang X-rated makataliwan gamang rupin ng ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. inyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yut sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga utagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Jorope, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, nganin ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala
10: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: symptoms persist.
10: Sa mga butika.

0: Yes, mga katropa! Alas 3:08 na sa hapon. At syempre, mga katropa, manumbali kita ha sa ating karang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Uy, kumusta ka mo, mga katropa? Kumusta rin inyo karang hapon? Punta, hey, nakamerienda on ka mo. Abo ka na mito, gina na mga katropa, magmormerienda. Basta ro kape nato nga ginainom. Herosanton Gold Coffee Mix. Raya mga katropa, maabugit ana ra nga benepisyo sa aton karang ikaayong gawas. Kasi mga katropa, may sangkap imoreit malunggay, may anak ra ampalaya, mangustina, ag may ana pagid nga glutathione ag collagen. Nga kung sa siin mga katropa, panamion, pahamison, papution, pakinison, nanarimo karang panit ni sugar pa. Galing gid ana ko no. Pero doon mga katropa, dahil yamang ron sa pag-inom itray karang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Ang kasay ka mga katropa, padayon sa gihapon ka magtipo na itaton ka nga mga entry sa Santon at XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, para maka-join sa Ray Karanga papremyo, ay mga katropa, mag-ano nga mang kamo ha, mag-pili ka mo sa isang blister at Santon Gold Capsule, isang blister at Premium D3 Soft Gel Capsule, isang blister at Ray Karang Turbo Food Supplement for Men, ag lima kasashay at Santon Gold Coffee Mix. Sa apat nga ron mga katropa, pili ka nga mang itsang bilog, tapos kung may napili ka ron, isugod mo ron sa puti nga sobra ibutang rikator, imo karang pangagan, imo karang edad, ay imo karang pangagan, wow, mga katropat edad, imong pangagan, imo karang address, contact number, ag signature. Ag syempre mga katropa, makita man ninyo sa screen, ro example karon. Agar, aton kara mga katropa nga drop boxes, makitaan una kara sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, iya kara mga katropa sa may Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop. Ang iya sa aton karang istasyon, sa XFM Stations, Esbert Road, Barangay Tigayan, Kalibo. Kung wapan ninyo nakita mga katropa, pwede man sa gihapon ninyo rin nga i-check sa aton karang Google Map ay magutaw gidron mga katropa ro XFM Station.
1: Sana all.
0: Oras na ako ng mga katropa, alas 3, Jess na sa hapon. Siyempre mga katropa, aywan yung kamot inyo karang mga mensahe, inyo karang pagpa-shoutout. Hay akong gid anaron mga katropa, iga-shoutout. Siyempre, hindi na pa kita, may pila pa kita karang minuto mga katropa sa aton karang program mang X-rated. So, samtang kami nagamuni-muni, nagarelax-relax, nagapahilay-hilay. Ay, sige mga katropa, mamatian ni kita ha. Sa mga musika, ay tatang karang mga aklanon ban. Mga katropa, pamatian na natin, rin karang kanta nga, Superman.

katropa! Alas 3:25 na sa hapon! Siyempre, nabatian natin mga katropa, rin karang mga kantay at karang mga aklanon ban. Pero, kurukulabos na kita sa tiyempo, ha? Thank you so much, kita nakin yung mga katropa sa nag-iba ka to na umpisa alas 12 sa mga karang-karang oras. Naging ka-partner natin technical side, si katropang Daddy Lods Noel Esteliero. Sa support man itamon karang station manager, kay katropang John Allen Ascani. Ang sa amin karang sa amin man karang mga katropa nga pinakamaluan pinakagidaan sa tanan amin karang big boss Doc Remily Tuuy kay banyan karon na karang beautiful wife kay Madam Olivine Uy. Mga katropa, magkililitaw matakita karas sa masunod nga Lunes. Ano Lunes sa mga katropa? Monday na mga katropa, June 29, 2026. Sa mga katropa, naging kapartner man natin kay Ina, si Karapang Yani. Aga ko mga katropa, si Katropang Menggay. Pagkaya mga mga katropa sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo!

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
5: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansom Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sansom Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus
0: Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Rafael Jopeet, laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani ka mo mag-intra man sa Santon tag XFM, libu-libong pa-premyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: ko si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Yudope at laging banuano man siya, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagratunga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Yan eh, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Yudope, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito. Oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngayon kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong pa-premium.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-system pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-system pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Yahoo!
9: System pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: System pain.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Rafael Yusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Kas, ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-pay po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assist pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assist pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
6: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: iyong skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Tila ba may hangin sa tiyan
3: at masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan!
3: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
8: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Shantong Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Shantong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Shantong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantong Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Shantong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkakas.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo, sapo. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na

0: taga Sibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain. Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya.
Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

Tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak. Tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal.

100

wanna go deeper, but is it just a stupid whim? I wanna